apat na iba pang lugar ang inaasahang makakaranas sa extreme caution heat index na nasa pagitan ng 33 degrees at 41 degrees Celsius. Ipiniliwanag ng pag-asa na ang heat index ay ang temperaturang nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang humidity at aktwal na temperatura ng hangin. Kapag mataas ang humidity, mas mabagal ang evaporation ng pawis kaya nahihirapan ang katawan na lumamig. Pinayuhan ang pag-asa ang publiko na limitahan ang paglabas sa matinding init, gumamit ng payong o sombrero kapag nasa labas, uminom ng maraming tubig at iwasan ang pag-inom ng taa, kape at soft drinks.

0: Rick Orasyon. Good morning, Sir Ira P. I liked it and I shared it already. Ayan. Thank you. Thank you, Rick Orasyon. Gayahin si Rick Orasyon kasi. Gayahin yung mga nagla-like and share. Ha? Para dumami yung barangay natin. Peter Nikolevich Rasputin, I am here, Boss Idol Ira San. Good morning, Pedro. Ang exchange rate ng piso sa dolyar, 61 pesos and 37 centavos, bumaba mula dun sa trading kahapon. 61 pesos and 37 centavos ang isang dolyar. Ngayon, mga kababayan, marami na tayong mga negosyante ang nalugi na nagnegosyo noong nakaraang Enero. Isinailalim naman sa yellow alert ngayong Miyerkules, Mayo 20, mula alas 5 o kahapon. Miyerkules, Mayo 20, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang Visayas grid dahil sa unavailability ng tatlong major coal-fired power plant units. Ang National Grid Corporation of the Philippines, ang available sinabi nila na available capacity ay nasa 2,691 megawatts habang ang peak demand ay inaasahang nasa 2,438 megawatts. Inilalabas ang yellow alert kapag ang operating margin ay mas mababa sa level na kailangan para maabot ang contingency requirements ng grid. Ang alert na ito ay dahil sa porsahang outages ng Units 1 at 2 ng Therma Visayas Incorporated at Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Napuruhan ito ang grid na nag-ooperate na sa reduced capacity dahil sa forced shutdown ng 11 power plants ngayong buwan na isang planta mula Antantes. Samantala, komprehensyo pagsasanay at capacity building program sa OSAA personal is sinusuri Senador Rafi Tulte Ulat Sosikat. George Morning.
1: Nagayin si Senator Rapito ng Senate Resolution No. 42 upang hikatin ang Office of Sergeant at Arms o OSAA ng Senado na magawa ng capacity building training plans at pagpato formal na operational mahal sa mga epektibong seguridad sa Senado. Binigyan ni Senator Tulpo ng naganap na insidente at optional standoff sa pagitan ng National Bureau of Investigation at OSAA Mayo at 13 ay naglantang mga operational coordination at procedural gaps sa international security protocols, emergency response perimeter control, interagency coordination. Dagdag pa nito Senador Rapi, ulat ng kalito ang presidente kabilang manoy warning siya, lockdown procedures at magkakaibisay na mga sangkot ay nagpapitan ng pangangailangan para sa malinaw at institutionalized na operational standard at protocols sa pagtanaw sa law enforcement agency. Nauna nang sinabi ng pindidong dating si Sergeant at Arms na si Police Major Dal Mawaska na nagpaputukan ng warning shot na iwasan itong execution at posibleng bloodbath, samantalang ipinaliwanag ni dating PNP Police Major General Nicolas na hinlaw ng PNP Operational Procedures itong manual, itong OSAA dahil ito nasa ilalim kumaan ang provision ng PNP dahil di ginitin Senador Dupo ang pangangailang magkano malinaw na operate framework na magtatakda ng protocols sa command responsibility, communication system, use of force, guidance, emergency at iba kong procedures, generation mechanism, standard of conduct ng OSAA personnel. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang regular at specialized training sa crisis and management, emergency response escalation techniques, parliamentary security management, flow for improved enforcement coordination, at human-like-based security operation upang mapalakas ang professionalism at credibilidad ng OSAA. Ako si Jojo Sika, nagulat para si CRJ, Radyo Bandidoti, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Kat mula

Sa Selo! Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, mayroong bantera, marami pa rin galit dahil maayos na ang Senado, hindi nila matanggi lang talaga sila sanay sa maayos na gobyerno. Si Shui Ang, good morning siya. Silang kam na Boss Ira, wala ng korte ang Pilipinas. Bakit ang korte ng ICC ang pinipilit nilang mag-investigate sa'yo? Pag may kaso ka, alam nila ang binabayaran ICC. Pag kailangan humawak ng kaso, tayo pa ang papasabot sa kanila. Kapag nakatayo, tanga. Usapan natin pagbalik ko. Magbalik ang morning report Pilipinas pagkatapos nila maaaring paalala. Oras mo na. Alas 8:01 na po. Nung

Babalikan yung Morning Report Pilipinas, yung paboritong istasyon ng AM Band, ng DRJ, AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social channels sa Facebook at TikTok. I-type lang po ang keywords, DGRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo, please like, follow, subscribe. Click the bell button. Pamahin kayo na mayroon bagong video ng DGRJ, 810 AM Radyo Bandido. At mayroon na pong backshow ng inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating kaitaan, hudkwetan, huntahan at kunan. Balaktakan at kaiwan. Good morning, Ira, sabi ni Joe Corre. Edwin Melisa, walang alam yan si Tibag. Puro yabang pati asawa niyan, damay pa sa pagkasa. Congresswoman asawa niyan. Arby Morales, good morning, Sir Ira. Sa nangyayari na yan, lalong ibay ang Senate Majority at sana simulan na PRC hearing flood control project ism. Natin kung paano natin doon, di ba? Yung sinasabi kanina nilang gam na pa, na tayo bayad pag humawakan. Actually, pag ni-refer natin yung kaso, well, I think tayo magbabayad kasi hindi na tayo member. Kasi ang UN, pag may ni-refer na kaso sa ICC, binabayaran nila yung ICC. United Nations. Oh, nagbabayad siya. Yung member states, I'm not sure. Pero non-member state, oh. Baka, hindi ko alam, ha? Pero baka baka tayo pa nabayad para usigin ang mamamayan natin ng duhang court. Kung klase, no? Iba tayo nagbayad, usigin ang mamamayan natin. Meron naman taga-usig sa Pilipinas, libre. Si Senador Bato Rosa, isang puga na, ayon sa Malacanang, may report, Chona Yu. Chona, good morning. Pinababasura ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court of the Philippines ang petisyong naglalayon na

0: pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang medical report at sumailalim sa hair follicle drug test. Ayon sa Office of the Solicitor General, ang petisyon ay walang basihan at labag sa doktrina ng presidential immunity. Dagdag pa ng OSG sa Cloud Nandita Privacy Act of 2012 ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, kaya hindi dapat ito ibunyag. Ayon pa sa OSG, ang mga petitioner na sina Pantaleon Alvarez at Virgilio Garcia ay walang legal na karapatang magsampa ng kaso dahil wala umanong ebidensya ng illegal na paggamit ng pondo ng gobyerno. Langgam na pula. Bakit yung ibang anchor na DCRJ nagiging bias na kahit mali na ang ginagawa ng administrasyon ni BBM? Kinakampihan pa nila. Hindi ho natin sinesensor dito ang opinion ng kahit sino. DCRJ po ito, Radyo Bandito po ito, malayang pamamahayag ho ito. Ang kanilang opinion ay kanilang opinion. Huwag nating ipilit ang opinion natin sa kanila. Relly Uyang, si Bato, fugitive. Si Trillanes, sheriff, nge. Tumaas naman ng 22% ang net worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong 2025. Base sa kanyang pinakabagong sal-en, umabot ito ng 475.93 million. Sinabi-sabing nagsimulang tumaas ang net worth ng Pangulo nang maupo siya bilang halal na Pangulo ng bansa noong 2022. Noong 2022, ang net worth ni Marcos ay 371.49 million, 381.45 million naman noong 2023 at 389.36 million noong 2024. Ang 86.57 million na pagtaas ng net worth ng Pangulo ay bungo ng paglobo ng dineklara nitong cash at bank deposit. Tumaas din ang kanyang investment mula 134,000 0.19 million pesos noong 2024, naging 178.6 million noong 2025. Bukod dito, nadagdagan naman ang 3.6 million na koleksyon ng alahas ni Pangulo Marcos at meron ding itong 138 piraso ng paintings. Kabilang sa mga paintings, ang 1883 Jose Rizal artwork na niregalo umuno sa kanya noong 1993 at nagkakahalaga ngayon ng 3 million pesos. Sa itinuring na pinakamahal niyang painting ang obra ni Fernando Amorsolo na nabili niya ng 3.04 million noong 2022. Pero ngayon ay nakakahalaga na ng 8 million. May koleksyon din ng Pangulo ng obra ni Ben Cabrera na nakakahalaga ng kabuang 11.65 million. Maliban pa rito ay may koleksyon din siya ng mamamahaling sasakyan tulad ng Mercedes-Benz Maybach na nabili niya ng 10.5 million noong April 2023 at GMC Yukon Denali XL na nabili sa halagang 9.5 million noong August 2022. Kalakip naman ng sali ni Pangulo Marcos ang appraisal report mula sa Cuervo Appraisers Incorporated kung saan lumalabas ang kabuang appraised net worth nito ay nasa 1,457,031,000 Nakikita rin sa sali ng Pangulo na wala itong outstanding loans o anumang utang simula 2022. Noong October 25, sinabi ng Malacanang na handa si Pangulong Marcos na ipalabas ang kanyang sal-en sa proper authorities. Itinalaga naman si Australian lawyer Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dati Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng International Criminal Court ayon sa dokumento ng registry na may petsang May 18. Ayon sa ICC, ang paghirang kay Gibson ay ginawa sa kahilingan ng lead counsel na si Peter Haynes KC na nagsumite ng request sa parehong araw. Agad naman tinanggap ni Gibson ang naturang tungkulin. Si Gibson ay isang veteranong international lawyer na mula pa noong 2005 ay kumakatawan sa mga kliyente sa iba't ibang international court at tribunals kaugnay ng mga malalaking kaso ng sigalot at high-profile defendants. Nakatrabaho niya si Haynes sa depensa ng dating Congolese Vice President na si John Pierre Bemba na na-acquit noong 2018. Kinatawan rin niya ang Congolese militia leader na si Bosco Entaganda, Ugandan militant na si Joseph Kony at mga Rohingya victims sa kasong may kaugnayan sa Bangladesh-Myanmar situation. Noong 2018, nagsilbi siyang legal consultant sa United Nations Independent International Fact-Finding Mission para sa Myanmar. Aharap sa paglilitis si Duterte matapos kumpirmahin ng ICC judges sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Ayon sa pretrial chamber 1, may substantial grounds to believe na responsable siya sa murder at attempted murder na umano'y naganap mula sa November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa klawang kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City at kalaunan bilang pangulo. Ayon sa ICC, bahagi ang umano'y krimen ng widespread systematic attack against a civilian population. Si Duterte ang kauna-unahang dating Asian head of state nahaharap ng paglilitis sa ICC. Iniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ang gobyerno ay agresibong ipinatutupad ang flood mitigation measures sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bago pa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Nag-inspeksyon siya sa G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City at sinabi ni Pangulong Marcos na nagsasagawa na ang gobyerno ng multiple interventions sa ilalim ng pambansang O-Plan Contrabaha Program para bawasan ang makasaysayang flood-prone areas. Nakapaloob sa 482 million peso drainage projects ang pagkakabit ng dalawang 1.50 meter diameter high-tensity polyethylene pipes sa kabaan ng Araneta Avenue para i-upgrade ang umiiral na drainage system. Ang 758 meter project sa habaan mula ng Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Senior Avenue ay target na kumpletuhin sa May 31. Ang Araneta Avenue matatagpuan malapit sa Talayan Creek at San Juan River ay kabilang sa most flood-prone area sa Metro Manila dahil sa paulit-ulit na pag-apaw dahil sa malakas na pag-ulan. Ako oras. Sila pa ang ganang mag-NBI kahit sila ang gumawa ng gulo sa Senado. Boss Ira, iniipit nila si Aplasca bakit hindi imbestigahan si Matibag. Sabi nilang gam na pula. Mamidang, good morning. Leti Frias, sir, ask ko lang, alin po ba ang mataas? Solgen o Supreme Court? Thanks po. Siyempre, Supreme Court. Ang Solgen, abogado ng pamahalaan yun. Ang Supreme Court, judge yun. Ang Solgen, abogado, siya yung nagpa-file ng kaso sa Supreme Court korte. Okay? Pagpong kakalas, papalit sa atin ang palatuntunan. Ano ba ang papalit sa atin palatuntunan? Mystical Buffet ni G. and Marge Santos. Susunod yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: RJ Patro!
2: Hey, all right. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na ang RJ Patrol. Dito sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. It's a Thursday, ladies and gentlemen. May 21, 2026. May nagbe-birthday. Happy, happy birthday. Unang-una, bati ka agad. Babati ka agad ang RJ Patrol. Happy birthday to Miss Carol. Carolina ba? Miss Carol Encinares Balino ng Alae Lemery, Batangas. Happy, happy birthday! It's May 21, May 21st birthday. Kumusta kayo, RJ Patrol? At medyo nag-clear tayo ng boses. Dati palaging baritone yung boses natin. Ngayon naman, nagbo-border sa pagpipiyok ulit. Pero maganda, nabawasan na po yung parang sore sa throat natin, sore throat. Ang ginagawa natin yung lemon, honey, ginger sa gabi bago matulog. Pero yan. Dito sa pabago-bagong nagbabago ng climate, kalagay ng panahon, minsan biglang bumubuhos ang ulan kung kailan napaka-init ng panahon. Biglang buhos ng ulan. So, mangyayari yan. Ito. Medyo tayo. Mabasala yung bumbunan, sabi nga. Ingat mga ka-RJ Patrol. Magbasain ang bumbunan. Kapag nabasa ng ulan yung bumbunan, siguruhin maligo ka agad pag-uwi sa bahay. Kasabihan na dapat buong katawan, babaguhin mo yung temperatura. So, kung nauna yung ulo, bumbunan, yan ang unang papatakan ng ulan eh. Pagkadating sa bahay, dapat ligo. Ligo ka agad para buong katawan ay magbago yung temperature setting. It's a Thursday. Keep hydrated, ka-RJ Patrol. Thirsty. Huwag daw hihintayin na makakaramdam ka ng pagkauhaw. May kita habit na palaging umiinom ng tubig. Keep hydrated. Hello. Ating mga kabergs dito sa RJ Patrol. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta dito sa RJ Patrol. Una tayo. Move on lang tayo as our God blessed us to be around every day of the week, every day of the year. Praise the Lord. Today, may inihanda akong word for the day dahil kung minsan nakakaligtaan natin pag may mga bisita tayo. hindi natin na i-share, na ibabahagi yung ating na-prepare na word for the day. Ating word for the day is distinction.

Of excellence, distinction, distinct, oh, prestige, or special honor that sets someone or something apart from the rest. Distinctive achievement, oh, pagkakaiba sa Tagalog. Maging iba ka sa karamihan, ibig sabihin. Be distinct to everyone around. Make a difference, sabi nga. Ilan lamang yung mga nakikita natin na may ganoon, ano po? May ganoon na character. Magiging distinct. Oh. Yung center ng ating headlines, hugging the headlines day to day. The name is, sino bang naghahag ng headlines palagi at palaging andyan, always around, oh, every time na may mga babanggit tayo, andyan ang pangalan niya. Sino ba yan? Walang dilit iba kundi si former Senator Antonio Trillanes IV. May bagong development, ano po? Mukhang ipapatawag daw po ng ICC si Trillanes. Kung totoo ito, ano po? Dahil sabi nga, mayroong, siyempre nag-circulate, nag-viral pa po. Yung pong statement galing sa 18 dating sundalo, nag-deliver daw po kay Trillanes ng $2 million para ipang gastos ng mga delegado ng ICC dito sa bansa. So, mangyayari niyan, nagba-violate na sa kasong bribery si Trillanes. Binribe niya yung mga taga-ICC kung ganun. O, nagbabalat si Buyas kunwari yung ICC, baka ipatawag nga ito si Trillanes. Baka lang, dahil di po ba yung presumption ng marami, parang umaaktong deputized sheriff ng ICC, si Trillanes. Naalala nyo ba? Nagwawagayway siya ng warrant of arrest na sinasabi niyang galing sa ICC patungkol sa mandamiento de arresto para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So kung ganun ka galing yung rapor ni Trillanes sa ICC, maraming nagda-doubt dito sa isyung sinasabing papatawag siya para mag-explain sa kasong bribery. Binigyan niya daw po ng magandang, allegedly, sabi ng 18 dating sundalo, siya po yung nag-budget sa stay dito ng mga delegado ng ICC nung kasagsagan ng sabi, kumakalap ng mga ebidensya, nag-i-interview ng mga complainants, victims sa war on drugs ng dating presidente Tatay Digong Duterte. Abangan natin mga ka-RJ Patrol kung magkakatotoo. Isa pang balitang nagbabanggit kay former Senator Trillanes. Itong pagpa-file ng kaso, naghain ng criminal complaint for perjury si Attorney Manases Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the City Prosecutor sa Pasig City. Batay sa reklamong nakuha ng ating mga bubuit at

0: Mga pahayagan, Daily Tribune. Kaugnay ito ng 11-page notarized statement na sinumite ni Trillanes noong April 22, 2026 sa House Committee on Justice bilang bahagi ng impeachment inquiry laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Sa kanyang affidavit, inakusahan umano ni Trillanes si Carpio at VP Sara Duterte na may joint bank accounts. Naglalaman umano ng mahigit 111 million pesos noong 2016 at iniuugnay ito sa umano'y drug personalities. Marahil itong pinabulaanan ni Attorney Carpio at tinawag na downright false, malicious and pure black propaganda ang mga alegasyon. To reiterate, I do not have 100 million pesos in my bank accounts. Yun ang statement ni Attorney Manz Carpio. Giniti niya na wala umano siyang kinalaman sa illegal na droga at wala siyang natatanggap na drug money mula sa sinumang personalidad. Bilang suporta sa kanyang depensa, binanggit ni Carpio ang 2017 Senate Blue Ribbon Committee report at isang 2018 Ombudsman Fact-Finding Investigation na umano'y naglinis sa kanilang pangalan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon pa kay Attorney Manz Carpio, hearsay lamang umano ang mga akusasyon ni Trillanes at wala itong naipakitang konkretong ebidensya hinggil sa mga umano'y bank accounts at illegal na mga transaksyon. Umani naman ang iba't ibang reaksyon online ang isinampang kaso laban kay dating Senador Antonio Trillanes. May report, mga senador, aray sa pool sa opening prayer ni Senator Erwin Tulfo sa Senado. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat.
1: Hindi maiwasan na tinamaan ang mga kasamang senador ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang opening prayer kahapon bago magsimula ang sesyon sa Senado. Sa kanyang pagdarasal, nagsusumamo si Senator Erwin sa Panginoon na tulungan ang bayan na sadlak na sa sandamakmak na problema. Bukod aniya sa problema sa mahal na presyo ng bilihin, may problema rin ang walang pambayad sa pagpapagamot ng maraming kababayan, ang maliit na mga sahod na di mapagkasya at marami pang iba. Subalit ayon kay Senator Erwin, ang pinakamalalang problema sa na kanyang ilalapit sa Panginoon ay tungkol sa kanilang mga mambabatas na sa alip na unay ng kapakanan at mga suliranin na mga mamayan may mga pagkakataong nauuna ang interes ng sarili, partido o grupo. Dahil dito humihingi ng patnubay si Senator Erwin at mga kasamaan sa Senado sa Panginoon na maliwanagan ang isipan at buksan ang mga mata na unahin muna ang pangangailangan ng mga kababayan at magre-resolba sa mga problema ng bayan.
2: O time-time po kaming sumasama sa inyo, natulungan niyo po ang aming bayan na sadlak sa sandamakmak na problema ngayon. Bukod po kasi sa problema sa mahal na presyo ng bilihin, nariyan pa rin po ang problema na walang pambayad sa pagpapagamot ng marami naming kababayan. Ang maliit na mga sahod na hindi mapagkasya at marami pa pong iba. Subalit ang pinakamalalang problema na aming inilalapit sa inyo ay tungkol sa aming mga sarili. Sali po na unahin ang kapakanan at mga suliranin ng aming mga mamayan. May mga pagkakataong nauna ang interes ng sarili, partido o grupo. Humihingi po kami ng patnubay sa ating mapagmahal na Diyos. Pagkos, liwanagin niyo po ang aming isipan at buksan ang aming mga mata na unahin muna ang pangangailangan ng aming mga kababayan.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, Kalamba, kinilala sa buong bansa, tinanghal sa 2026 FALGA Excellence Award. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
3: Pambansang pagkilala ang iginawad sa City Government of Calamba matapos tanghaling recipient ng Palga Excellence in Local Government Award para sa 2026 mula sa Philippine Association of Local Government Accountants Incorporated. Iginawad ang parangal kay Calamba City Mayor Ros Rizal bilang pagkilala sa pagiging awardee ng Seal of Good Local Governance para sa since year 2024. Patunay ng mataas na antas ng transparency, accountability at kusayang serbisyo publiko. Kabilang ang Calamba sa piling lokal na pamahalaan sa buong bansa na kinilala dahil sa mahusay na pamamahala at maayos na paggamit ng pondo para sa kapakinabangan ng mamamayan. Ayon sa alkalde ng pamahalang lungsod, ang parangal ay hindi lamang para sa mga opisyal at kawani, kundi para sa bawat kalambenyo na katuwang sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Binigyan din na magsisilbi itong inspirasyon upang higit pang pag-igihin ng serbisyong may integridad, malasakit at pananagutan. Sa gitna ng patuloy na hamon sa pamamahala, muling pinatunayan ng Calamba na ang tapat at mahusay na pamamalakad ay may katapat na pambansang pagkilala. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Shout out tayo si Rick Orasyon na... Mayong buntag, Sir Angelo A. Thank you, Rick Orasyon. Ma'am Ina Gray, mula dyan sa Melbourne, Australia. Good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray. Angelo Ridaha, thankful Thursday morning, kabandido, to kayo, Kuya Angelo A. Bukas, Quiapo Day. Bukas nga, oh nga, pag Friday, andyan yung Black Nazarene... Mass for the Black Nazarene. Quiapo. Oh, maraming debote. Debote? Deboto dyan ang mga kaibigan natin. Pag andyan si Crismon Hiramis, yung ating idol sa photography sa tabloid. Eh, ano siya dyan? Sakristan. Oo. Andyan si Boy Medina. Na talagang deboto, debote sa Friday Mass dyan sa Quiapo Church. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, yung mga nagdedeboto sa Feast of the Black Nazarene. Patron Saint, Black Nazarene, di ba? Saan ba yung perpetual help? Baklaran. Our Lady of Perpetual Help, ina ng laging saklolo. Oh, naalala ko. Ginamit pang parang sound effects sa hoy gising yung sigaw ng isang babae diyan sa Redemptorist Church. Sumisigaw ng saklolo. Ganun. Sa bang campus si Senator Idol Erwin Tulfo. Di ba nasa ano siya ngayon, minority block? Kasama niya sila dating Senate President Tito Soto, Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Yung bang turo niya doon sa prayer niya ay yung isang daliri nakaturo din sa kanya? Ang bayan ay nagtatanong. Ito pa isang kapatid niya, si Senator Raffy Tulfo. Tinitira din sa social media. Kaya daw pala tahimik ang pangalan ni Raffy Tulfo, lumutang sa mga project requests na nasa ilalim ng sapina ng Sandigan Bayan. Pinasapina ng Sandigan Bayan, 3rd Division, ang mga dokumentong hawak ni Engineer Gerard Longoria, Program Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong umano'y ipina-request ng ilang mambabatas para mapondohan. Oo, kaugnay ng mga proyektong umano'y noong 2024 at 2025. Pinagdadasal ni Senator Erwin yung sarili niya. Sabi daw ng texter yun. Yung daliri nakaturo, pero nakaturo din yung isa sa kanya, no? Isa sa mga pinangalanan ng testigo ng may project request ay si Senator Rafi Tulfo. Ayon kay Longoria, ang mga proyektong ini-encode sa kanilang database ay batay lamang umano sa mga instruction at listang binigay sa kanila ni dating DPWH Undersecretary the late Cathy Catalina Cabral. May hanggang ngayong Martes o nakalipas na Martes, May 19 ang prosecution para isumite ang mga dokumentong sakop ng nasabing subpoena. Iba't iba reaksyon naman ang lumabas mula sa netizens. Kaya pala tahimik si Idol Rafi. Parang allergic sa flood control investigation. Nag-request din pala umano siya ng proyekto sa DPWH. Hanggang ngayon, wala pa namang paglilinaw na sinasagot si isa pang Senator Idol Rafi Tulfo. Oh, yung mga magkapatid na yan, ano? Tahimik sila sa flood control projects eh. Opo. Kapatid na Tulfo sa Senado. Napag-uusapan yung pansariling benepisyo or pansariling damdamin. Napanood niyo ba yung pagagulgul ni halos umagulgul sa kanyang privilege speech si Senator Pia Cayetano, ate ng Senate President Alan Peter Cayetano? Oo. Yung pagiging emotional niya sa podium at pinuna din niya yung payag ni Senator Riza Ontiveros. Ukol ito sa naganap na putukan diyan sa Senado. Oo. Yung ang sinasabing totoo po 'yun ang sinasabi ni Senator Pia. Kasi yung opisina po niya malapit lang po doon sa pinangyarihan ng putukan eh. Pinakita sa video. Oo. Kaya hindi mo maiwasan na maging emotional siya, umiyak siya. Oo. Yung minority, lahat ay nakalabas na. Nakalabas na lang Senado. Lahat ng minority, yung bagong minority, ano po? Soto, Lacson, Ontiveros, Tulfo Brothers, sino pa? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, di po ba? Nakalabas na sila lahat. Mig Subiri, JV Hercito. So, hindi sila apektado ng putukan na yun nung Wednesday, March 13. March 13. Nakaputukan niya sa Senado. Pero nasa loob pa itong majority block, bagong majority block. Kasama si Senator Pia Cayetano, nandun sa kanyang kwarto. So, maasahan yan, maintindihan natin na talaga baka mag-hysterical pa yan. Bakit nakakaputukan at lapit lang, pinto lang pagitan sa putukan. Pinto lang ang pagitan nila Senator Pia at kanyang staff dun sa putukan. Break muna tayo. Ang oras, 10:30 ng umaga.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello mga kaaha!
3: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
3: Kita-kits mga kaaha!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and...
7: The right and the urgent necessity of preventing grave and irreparable injury while the substantive issues are still being litigated. Yun nga po. Yung mas malaki at malawak na saklaw ng batas ang pending pa to be ruled o pag-iisyuhan ng desisyon ng Korte Suprema. Ang constitutional controversy daw po ay andyan pa. Hindi pa na-re-resolve kaya... Yan po ang aabangan ng taong bayan kung kailan mag-i-issue ng ruling ang Supreme Court tungkol dyan. Ang isang petisyon para sa TRO may fall at the provisional stage yet still prevail when the court finally rules on the merits. Nagsisirculate na po sa yung mga pro Malacañang na sinasabing, oh, di ba, valid yung warrant of arrest para kay Bato? Dininay ng Supreme Court yung kanyang kahilingan na mag-issue ng TRO para ipawalang visa yung yung warrant ng ICC or pigilan ang pag-issue ng warrant sa kanya ng ICC dito sa ating bansa. Yan ang immediate na reaction. Kinukondisyon yung mindset ng taong bayan nitong nasabing mga reaksyon galing dyan sa Malacañang. Pero sinabi ng mga abogado, it is legally inaccurate and constitutionally reckless to portray the denial of a TRO as final judicial approval of unrestricted ICC enforcement within the Philippine territory. legally inaccurate, hindi daw po tama, naaayon sa ligang batas. Tsaka very reckless po yung walang pakundangang pagbibigay ng konklusyon na yung denial ng TRO ay final na po na masasabing judicial approval dito sa unrestricted ICC enforcement.

Sabi kasi nila eh, masyado nang lumalagpas itong ating mga dayuhang kakilala dyan sa ICC. Masyado na silang ano, lumalagpas. Oo, ay sila ay ano na, feeling nila ay oo nga, tama tayo, tuloy lang tayo. Oh, hanapin si Bato. Oh, si Senator Bato, yun, ini-issue naman yung pagtakas ni ano, sabi pagtakas. Eh, wala pa naman siyang kinikilalang ano eh. Samantalang pending pa noon yung kanyang petition na makahingi ng TRO, mag-issue ng TRO at Supreme Court. Eh, ibig sabihin, while pending, meron pang ano, meron pang ongoing debate, ano po. Nagtatalo pa lamang ang ating mga magistrado kung yung warrant of arrest ay hindi dapat igalang o hindi dapat ipatupad para sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Hoy, andyan si ano, andyan si, shout out tayo, andyan si Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo, andyan sa Davao, oh, ang ating Zumba Queen of Catalunan Grande. Oh, thank you for watching, Ate Bing, dyan sa Davao. Andyan si Titus Almonte, watching also. Thank you. Good morning po, Sir Angelo. Abangan ng taong bayan na mag-issue ng ruling ang Supreme Court. Oo nga po, yung final ruling is set to be ano, issued pa. Dahil mas malawak po yung issue na kanilang pinag-aaralan para once and for all magkaroon ng ma-resolve yung magkaroon ng katapusan itong debate na ito. Whether or not a foreign court like ICC is legal to issue an arrest na mag-i-issue na mag-a-aresto ng isang local individual dito sa bansa para dalhin sa kanilang custody doon sa The Hague, Netherlands. Shirley Uy Ang, bakit fugitive tawag kay Bato? Eh, marami pong ano, samutsaring mga opinion at paniniwala. Siyempre, hayaan mo na kung minsan eh, lumalagpas din naman sila sa ethical standards yung magtatawag ng fugitive of the law. Pinapabura nila yung mga ano yung sinasabi ng ICC na dapat maaresto si Senator Bato dahil co-perpetrator daw po siya sa crimes against humanity on the war on drugs ni dating presidente Rodrigo Duterte. Shirley Uy Ang, kinukonsinti kasi ng administrasyon si Trillanes at ICC. Asa ka pa? Shirley Uy Ang, ngayon ka lang ba nagising? Di ba ang tagal na niyan nangyayari? Yung administrasyon at si ICC. Di ba? Kinasuhan pa nga sa Sandigan Bayan ni Senator Manang Aimee Marcos yung mga nag parang sabi arbitrarily sent Rodrigo Duterte, the former president, to ICC custody. Di po ba? May kaso na nga sila eh. Sino yung kinasuhan? Dati, National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gibo Teodoro, DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Boyeng Remulla, di ba? Kinasuhan yan sila lahat. Pati si former Chief PNP Nicolas Torre. Dahil nga po, di ba? Obvious naman ha, Shirley Uy Ang. Taga-administrasyon lahat yung pinakasuhan ni Aimee Marcos. Yan tagal lang ano, ang tagal ng nag-enjoy ng partnership ang ating administrasyon at
ICC. Si Trillanes, si President Bongbong Marcos lang makakasagot kung ano ba yung binigay niyang papel kay Trillanes. Di po ba? Kung hindi kinikilala ng administrasyon ng ICC, bakit pati yung jet lahat ay yung pinagsakyan kay former president, lahat ay facilitated ng administrasyon. Di ba? So, oh, Ma'am Ina Gray, conspiracy ng mga secretary para ipadala si FPRRD sa Daig. Opo, nagkaroon yan. Inamin nga sa national television ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kalaunan ay mukhang baka may nag-advise sa kanya, medyo nagpabago-bago na yung mga statement niya. Pero unang interview niya, concerted effort, inamin niya. Nagkaroon ng pagpupulong, pagpaplano kung paano arestuhin yung dating presidente Digong at maipadala agad sa ICC custody sa The Hague. Diba? Sabi ni Ma'am Ina Gray, sabi nga ni John Vic, it's a group effort. Opo. Collectively at group concerted. Tapos tingnan niyo yung kulay nila. Di ba administration sila? Under sila ng executive department ng Philippine government. Alam nga namang walang basbas mula sa presidente. Administration. Yun nangyari kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, gagawin nila kay Bato. Meron lang, merong defensive instinct si Senator Bato at tinakasan niya yung mga lumapit sa kanya ng mga taga-NBI. Tumakbo siya, sukdulang na nadapa siya. Nakita niya yung instant necessity niya. Urgent reaction. Kailangan makatakas siya. Kasi pag nagpahuli siya nung panahong yun, March 11, May 11, ay swak na siya sa The Hague. Kaya ang laki ng tawa ni General Nicolas Torre. Kung siya daw po yung inatasan ng Pangulo, ay baka swak si Bato sa banga. Kasi matibag ang inutusan, hindi natibag yung Senado, sabi ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Break tayo. Ang oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: yung pampubliko para sa mga mamamayan. Sa pangunguna ni Laguna Governor Sol Aragones, nakipagpulong ang gobernadora kay DILG Secretary John Bicrimulya upang talakayin ang mga karagdagang programa at tulong na maaaring ipatupad sa lalawigan, partikular sa usapin ng serbisyong medikal at kapakanang panlipunan. Layunin ng lalawigan na mas mapabilis ang pagdadala ng tulong at mga pangunahing serbisyo direkta sa mga komunidad sa buong Laguna. Nakipagpulong din si Gobernador Aragones kay Speaker Boy GD kasama si Nakong Benji Agarao, Congressman Amben Amante at Roy Gonzales bilang pagpapakita ng patuloy na koordinasyon at suporta sa mga prioridad na proyekto ng lalawigan. Ayon kay Gobernador Aragones, patuloy ang kanyang pakipagtulungan sa mga pambansang lider at ahensya upang mas maraming programa ang direktang makinabang ang mga Lagunense, lalo na sa larangan ng kalusugan at serbisyong panlipunan. Ipinapakita ng serye ng mga pagpupulong na ito ang mas pinaikting na kooperasyon ng lokal at pambansang pamahalaan para sa mas mabilis, mas maayos at mas epektibong paglilingkod sa mamamayan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol.
1: Sabi ni Shirley Uyang, Sir Angelo, last ihi na yun pala. O nga. Last ihi na yung nangyari sa pasahero. Umiihi lang siya. Wala siyang kamalay-malay. Dumapo yung bala sa dibdib niya. Patay. Walang kakwenta-kwentang pagpatay. Ano po? Yung po nabanggit ko yung binaril yung gulong ng bus na tumatakas. Hindi tumama sa gulong, tumama sa simento, sa kalsada. Yung bala, tumalbog. Paangat ulit. Andun, nakatayo lang yung batang paslit. Nagbebenta ng sampagita. Patay. Mahirap, mahirap. Yung pag-handle sa baril kasi, kami po, hindi naman kami nagmamayabang, pinag-aaralan po talaga ng maayos yan. Mag-aral kang mabuti sa safety precautions ng baril. May kasabihan sa cardinal rule number 3, be sure of your target and everything that surrounds it. Ibig sabihin, kung babarilin mo ba yung intended target mo, hindi ba tatagos yung bala sa kabila? At baka mamaya mayroong tao rin doon na walang kamalay-malay, dadapuan ang bala. Check everything that surrounds your target before you shoot. Yun ang precaution. Break ulit tayo. Ang oras in punto alas 11:30 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.32 na po dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Sabi ni Shirley Uyang, sana si Trillanes na lang yung nag-last ihi. Charot. hindi mo mapili. Di po ba may kasabihan tayo na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, Shirley, we really do not have the right to choose. Even your parents, you cannot choose your parents. You cannot choose your relative. Kaya ganun na lang po yan. Hindi natin pwedeng tawag dyan. Yung mga ganong sitwasyon. Kung galit tayo sa isang tao, patayuin natin sa firing range, siya ang gawin natin target object. ano yun? Bawal yun. Bawal. Anong tawag dun? Firing squad? Death by musketry. Oh. May report, Senator Erwin Tulfo, nilinaw na nag-aalala sila at nangamusta sa chat group kung okay ang mga majority sa nangyaring shooting incident sa Senado. Oo, oh, ganun. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nilinaw ni Senator Erwin Tulfo sa panayam na nag-aalala sila sa mga kasamaan sa Senado, partikular na sa mga miyembro ng majority bloc na nasa loob ng mataas na kapulungan na maganap ang putukan sa pagitan ng OSA at NBI. Ayon kay Senator Erwin, papunta siya noon ng simbahan sa Baclaran na makatanggap ng impormasyon na may naganap na putukan sa Senado. Dahil dito ay agad siyang nangamusta sa kanilang chat group ng mga senador sa WhatsApp pasado alas 9:57 ng gabi ng Mayo at 13 kung saan nag-aalala at kinamusta niya ang mga kasamahan sa nangyaring putukan. Bukod sa kanya, sinabi ni Senator Erwin na nag-aalala rin aniyat na kumusta sa mga miyembro ng majority bloc, sina minority members Senator Bam Aquino, Sherwin Gatchalian at Senator Francis Kiko Pangilinan na nakita at nabasa niya sa chat group ng mga senador. Dagdag pa ni Senator Erwin na sumagot pa si Senadora Camille Villar at nagpasalamat kung saan nasa maayos daw silang kalagayan. Aniya, baka hindi lamang iyon nabasa ni Senadora Pia Cayetano.
3: Yung kanyang emosyon po, siguro po dala po ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming yung chat group po sa WhatsApp. Lahat po ng mga members ng majority at saka ng mga minority, yung 20th Congress na chat group, meron po. Nagpadala po ng message po si kita ko po doon, si Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin.
1: Lennon, yung isang pamangkin ko. Magsi-72 na rin sa December. Oh, si Mirna, nag-72 nung May 12. Si Ate Bing. Hindi pa, wala pa. Wala pa si Ate Bing. Batang bata pa, siyempre, lakas mag-zumba niya, ano? Huwag niyong mamaliitin si Ate Bing. Sa ilalim ng House Bill number 9170, layong palawakin ang saklaw ng umiiral na Centenarians Act upang makinabang hindi lamang ang mga nasa edad 80 pataas. Di po ba yung Centenarians Act? 80 lang magkakaroon ng paunang cash benefit dun sa

0: batas ng Centenarians Act. Pagdating mo ng 80, magkakaroon ka na ng cash benefit. Ngayon, pag naipasa yung panakalang batas ni Madam Laila De Lima, salamat po, Madam Congresswoman Laila De Lima, this time, positive yung aming tingin sa inyo. Si Tenta na po. Pagdating mo ng si Tenta, kasi pag 80, octogenarian. Si Tenta, septuagenarians. Mga Pilipinong nasa edad 70 hanggang 75. Patapos na yan. Alright, sigit po natin ang report. Bagong PNP Cooperative Facility sa Calabar Zone, binuksan para palakasin ang kapakanan ng mga pulis. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
1: Formal nang binuksan ni Police Brigadier General Hansel Marantan ang bagong tayong Regional Personal Records and Management Division o RPRMD Multipurpose Cooperative sa loob ng Camp Vicente Lim sa Calamba City sa Laguna. Dinaluhan ang blessing ceremony ng mga opisyal ng Command Group, Regional Staff at iba pang tao ng Police Regional Office, Calabar Zone bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang nakatuon sa kapakanan at pagpapaunlad ng hanay ng kapulisan. Ayon sa PRO Calabar Zone, layunin ng bagong pasilidad na mas mapahusay ang records management administrative efficiency at mas mabilis na serbisyo para sa mga tauhan ng Philippine National Police. Bahagi rin ito ng pinagdating na programa ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na nakatuon sa mas maayos sa pamamahala ng human, material at financial resources ng organisasyon. Inaasahang magsisilbi rin ang bagong cooperative facility bilang dagdag suporta sa welfare services at iba pang pangailangan ng mga pulis sa rehiyon ng Calabar Zone. Sa pamamagitan ng proyektong ito, patuloy na sinusulong ng PNP ang mas epesyente, organisado at makataong serbisyo, hindi lamang para sa publiko, kundi maging sa sariling hanay ng kapulisan. Ako, si Romel Madrigal, nagbuulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Tuloy natin yung panukalang batas ni ano? Ni Congresswoman Laila De Lima, House Bill number 9170. 70 talaga. Malapit na ba mag-70 si Congresswoman De Lima? Kung maisa sa batas, makakatanggap ng 25,000 ang mga senior citizen pagdating ng edad 70. Abo, ayos yan. Pampahilamos ng kotse. 25,000 ha. At 50,000 pesos sa edad na 80. Pagdating mo ng 80, mayroon kang 50,000 pesos na. Okay. All right. 75,000 naman sa edad 90. Eh bakit walang 75 years old at saka 85? Ito po yung sinasabi niya. 75 pag nagkaedad ka ng 90. 25 pag nagkaedad ka ng 70. Kung kalooban ng Diyos na dumating ka ng 80, may 50 mil ka pa. So magiging yung benefit mo dito sa batas na ito ay 75,000. Tapos pagdating mo ng 90, another 75,000 which is 150,000 na. May karagdagang 10,000 pesos cash gift din sa edad na 75. Ah, okay. Kanina yung tanong na bakit walang 75, 85, 95? Meron pala sa kalagitnaan 10,000 cash gift. Pagdating mo ng 75 years old, 10,000. 85 years old, another 10,000. Sa gitna yan, kalagitnaan. At pagdating mo ng 95, another 10,000. Sa gitna yan, 75, 85 at 95 years old. So, 30,000. Oh, kung 25 plus 50, 75, pag 80 mo, Plus 75, pag 90 mo, di 150. Plus 30, 180. 180 hanggang 95 years old ka. So, pagdating ng 100,000, 100,000 pesos. Pagdating mo ng 100 years old. Ayon kay Congresswoman De Lima, marami sa mga Pilipino ang hindi na umaabot sa edad kung kailan sila maaring makinabang sa kasalukuyang programa ng gobyerno para sa matatanda. Busina. Gate niya, panahon ang maramdaman ang mga senior citizen ng suporta at pagkilala ng Estado habang kaya pa nila itong mapakinabangan. Tama na naman. Batay sa mga pag-aaral, nasa 70 hanggang 71 years old ang average life expectancy ng mga Pilipino. Oh my Lord! Dahilan upang palakasin ang panawagang gawing mas maaga ang pagbibigay ng benepisyo sa mga matatanda. Aminin, matatanda na, pero sabi ni Ate Bing, kalabaw lang ang tumatanda. Di po ba, Ate Bing? Oh, yan ang sinasabi. Kalabaw lang po ang tumatanda. Huwag natin sabihin na matanda na kasi young ones. We are the young ones. Depende na lang po yun sa spelling. Yung ones mo ay O-N-C-E, ones, o O-N-E-S, the young ones. Young at heart. Fairy tales can come true when it happens to you when you're young at heart. Bago natin tapusin, ang tanong, may WhatsApp ba kayo? At dito natin ibababa yung tabing ng ating Thursday episode ng RJ Patrol. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those

0: RJ 100.
1: People smile and tell me I'm a lucky one.

αλλά σώτσο, χουάτρο, να πόρνο, μάγα. Αγαντάγο, μάγα, μάγα, καμπαντίτο. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 21, 2026. Ano ba nangyayari sa mundo? Ano na kaya nangyayari sa mundo? Alamin natin mamaya! Kasama, support natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Visayas Grid, isinailalim sa yellow alert. Ito yung tungkol sa kuryente. Ha? Tungkol sa kuryente. 40 lugar tutustahin na malaimpyernong damang init ayon sa PAGASA. Writ of summons ng Senate Impeachment Court natanggap na ni Vice President Sara Duterte. Only watch sa Senado sa impeachment trial ni Sara. Pinanawagan ni Senador Panfilo Ping Lacson. Iya Cayetano, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Pinapunta kay Marcoleta. Report ng PNP, NBI sa Senate shooting incident na ipasa na

sa DOJ. Ang hiling kahilingan na temporary restraining order ni Bato, Senador Bato de la Rosa, ibinasura ng Supreme Court. Pananaw ng Office of the Solicitor General na pugante si Senador Bato de la Rosa, kinatigan ng Malacanang. Kaso laban kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa illegal campaign donations, ibinasura ng COMELEC. Yaman ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas ng 22% nitong 2025. Australian lawyer Gibson, babae ito, pasok sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Flood mitigation works isinasagawa na sa bago magtag-ulan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. At service provider na LTO sa pag-imprenta ng driver's license, pinaiimbestigahan. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, ito muna. Si Angelo Redaha, thankful Thursday morning. Lodi Kabandido, Kuya Ira V. Panganiban. Bukas, Quiapo Day, Malolos, Bulacan. O nga naman, kape-kape. Kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin. Done, like, and share, Kabandido at KMRP. Si Angelo Redaha yan. Maraming salamat, Angelo Redaha. Gayahin si Angelo Redaha, ha? Gayahin nyo rin si Mark Mallorca. Good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Si Roxanne Costo, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Maganda umaga, Roxanne Costo. Ang easterlies ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ngayon sa ating panahon. Ang Mindanao ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, kulugit kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulugit kidlat dahil sa easterlies. Ang araw ay sumikat kanina alas 5.27 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.18 ng gabi, 51 minutes. 51 minutos na lamang ang lamang o 51 minutos ang lamang ng liwanag sa dilim. Yun yung madilim. Ako yung madilim. Si Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Idol Carlito. Aabot naman sa 40 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ayon sa PAGASA. Batay sa 5-day forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar kung saan pinakamataas ang inaasahang 45 degrees sa San Ildefonso. Mabilang naman sa mga inaasahang makararanas ng 44 degrees sa heat index ang Dait, Birak, Masbate City, Juban at Katarman. Na marami pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ang inaasahang makakaranas ng 42 degrees hanggang 43 degrees heat index. Kabilang ang Dagupan City, Tuguegrao City, Legazpi City, Iloilo City, Davao City at General Santos City. Samantala, 34 na iba pang lugar ang inaasahang makakaranas ng extreme caution heat index na nasa pagitan ng 33 degrees at 41 degrees Celsius. Ipiniliwanag ng PAGASA na ang heat index ay ang temperaturang nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang humidity at aktwal na temperatura ng hangin. Kapag mataas ang humidity, mas mabagal ang evaporation ng pawis kaya nahihirapan ang katawan na lumamig. Pinayuhan ng PAGASA ang publiko na limitahan ang paglabas sa matinding init, gumamit ng payong o sombrero kapag nasa labas, uminom ng maraming tubig at iwasan ang pag-inom ng taa, kape at soft drinks.

Si Rick Orasyon, good morning siya Ira P. I liked it and I shared it already. Ayan, thank you. Thank you Rick Orasyon. Gayahin si Rick Orasyon kasi. Gayahin niyo yung mga nagla-like and share. Ha? Para dumami yung barangay natin.

alert ngayong Miyerkules, Mayo 20, mula alas 5 o kahapon. Miyerkules, Mayo 20, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang Visayas grid dahil sa unavailability ng tatlong major coal-fired power plant units. Ang National Grid Corporation of the Philippines, ang available, sinabi nila na available capacity ay nasa 2,691 megawatts habang ang peak demand ay inaasahang nasa 2,438 megawatts. Inilalabas ang yellow alert kapag ang operating margin ay mas mababa sa level na kailangan para maabot ang contingency requirements ng grid. Ang alert na ito ay dahil sa porsahang outages ng Units 1 at 2 ng Therma Visayas Incorporated at Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Napuruhan ito ang grid na nag-ooperate na sa reduced capacity dahil sa forced shutdown ng 11 power plants ngayong buwan na isang planta mula Marso ng 2026 at tatlong planta mula 2025, dalawang planta mula 2024, dalawang planta mula 2023 at isang planta mula 2021. Sinabi pa ng NGCP na ang 13 power plants ay nag-ooperate sa derated capacity sa dahilan para sa kabuuang 852.1 megawatt na unavailable sa grid. In short, nabubulok na yung mga power plant natin. Hindi natin ina-upgrade. Hindi tayo kumukuha ng mga bagong teknolohiya. Kaya ganyan. Busy tayo sa plant control. Hi, Ms. Amaya Bernante. Thursday, bukas, Friday na. Morning MRP, morning Sir Ira. Tapos na, bigayan ng posisyon. Government workers, magtrabaho na. At Nenita Mejo Samante, good morning po. Patapos na yung ayuda, patapos na. Naubusan na sila ng salapi, di ba?

Inihay natin sinilbi ng Senate Impeachment Court kahapon ang writ of summons kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Pinangunahan ni Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade ang pagsilbi ng summons sa pahayag kinumpirma ng Office of the Vice President at pagtanggap ito bandang alas 10:40 ng umaga. Base sa procedure on impeachment trial, binibigyan si Duterte ng 10 araw na hindi maaaring palawigin mula sa pagtanggap upang magsumite ng kanyang pleadings at inaatasang humarap sa impeachment court sa oras ng pagpapatawag. Ang prosecution panel naman ay may 5 araw upang maghain ng tugon matapos matanggap ang sagot ng kampo ni Duterte. Nauna na ang nag-convene ng Senado bilang impeachment court noong Lunes para sa paglilitis laban sa Vice Presidente na nanaharap sa mga akusasyong culpable violation of the 1987 Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, umano'y maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya, at hindi maipaliwanag na yaman. Si Duterte 2 beses na na-impeach ng House of Representatives noong May 11 sa botong 257-25. Hindi dalawa, isa lang. Kasi void ab initio, di ba? Invalid from the start yung unang impeachment. So, hindi dalawa. Di ba? Yung isa failed kasi dineclare ng Supreme Court na void. Void from the start. Di ba? Sa simula pa lang, palpak na. Kaya hindi siya natuloy. Kaya hindi siya may kukonsiderang impeached dun sa una. Kaya talaga yung mga propaganda ninyo...

Sabi ni Paul Alhabsi, good morning Sir Ira, Pilipinas, binababoy na ang pamahalaan para Diyos na sila. Kinakasuhan agad ang kaaway nila, sila na lang ang tama, ano na yan ang nangyayari sa Pilipinas. Sana kunin na sila ng may kapal. Pag masyadong ganun. Para Dolores, happy Thursday morning, Sir IRB Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. Sabi ni Kimura Dolores, grabe ang mga kasinungalingan ng admin sa ngayon. Sakit sa damdamin at kaisipan. Nawagan naman si Senator Panfilo.

transaksyon sa publiko na manatiling mapagbatsyag matapos magtipon ng Senado bilang impeachment court noong Lunes upang litisin si Vice President Sara Duterte Carpio sa ilang kaso. Inilarawan ni Lacson ang pagtitipon ng Senado bilang breath of fresh air kumpara sa atensyonadong mga pangyayari noong nakaraang linggo kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Noong Lunes ay formal na nagtipon ng Senado bilang impeachment court upang litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo matapos ito matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives noong May 13. Di nara sa Senado ang articles of impeachment kasabay ng tensyon na paugnay sa umunoy posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Noong nakaraang weekend, binigyan din ni Lacson na may hangganan ang pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng pangyayari nitong nakaraang linggo.

Hindi naman makakaapekto sa paghahanda ng Commission on Elections para sa 2028 elections sa kasalukuyang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sinabi ni COMELEC ito Chairman George Garcia sa kapihan ng Manila Bay. Makabat aminado si Garcia na palaging political o palaging magiging political ang proseso ng impeachment. Sinabi ang ayaw ng COMELEC na madamay dito. Idinagdag niya na ang full body ay naghahanda na para sa halalan. Ayon kay Garcia, tatanggapin ng COMELEC ang lahat ng kandidato para sa 2028 elections kung may mga dahilan upang madiskwalipika ang alinman sa mga ito. Ito kanila itong lulutasin at dito anya may papakita ang impartiality ng komisyon. Sinabi ni Garcia na ang 2028 elections ang kanyang huling pagiging COMELEC chairman at nangako ng malinis at tapat halalan at pabibilisin ang mga resolusyon sa diskwalipikasyon ng mga kandidatura. Ayon kay Garcia, sa kabila ng ingay ng impeachment at iba pang issue, hindi anya apektado ang COMELEC.

Sabi ni Rick Oracion, nabasa ko lang sa Whale Hunting by Bradley Hope that the son of BBM, who was 19 years old then, owns the JSJ Builders Construction na nakakuha daw sa lahat ng mga project sa Ilocos Norte. Maraming revelations sa nasabing report ni Bradley Hope. Hindi ko alam yung report ni Bradley Hope na yan, kung sino man yung si Bradley Hope na yan. I hope he brings hope. Itinalaga bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o kilala bilang Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. Ito ay matapos ang nominasyon ni Acting Senate Minority Floor Leader Joel Villanueva kay Cayetano. Wala namang tumutol sa nominasyon na ito. Papalitan ni Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na matatandaang nanguna sa investigasyon ng Senado sa maanomalyang flood control projects. Si Lacson na ngayon na nagsisilbing Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang iba pang itinalagang chairperson ay sina Senator Amy Marcos sa Committee on Foreign Relations, Senator Camille Villar sa Committee on Environment, Senator Camille Villar din sa Committee on GOCC, si Senator Robin Padilla sa Committee on Constitutional Amendment. Si Edwin Melisa, sir, meron na namang senador daw na makukulong. Pero mga kaalyado na pinangalanan na congressman, wala pa rin nakukulong. Yun na nga yung sinasabi ko, di ba? Kaya, ako ko pa paala kayo.

naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano na ikwento niya ang nagarap na putukan sa Senado noong May 13 bilang tugon sa naging pahayag ni Senador Rizzo Ontiveros na parang walang nangyari. Naiiyak na sinabi ni Cayetano na para sabihin ng iba na walang nangyari, napakasakit para sa kanilang lahat na nandoon. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin ang mga nangyari sa aming mga nandito dahil nandito kami kasama ng staff. Naiiyak na pahayag ni Cayetano. Ang pahayag ay nasabi ni Pia Cayetano bilang reaksyon kay Senador Rizzo Ontiveros na tila walang bilib at pakialam sa nangganap sa Senado noong isang linggo. If I may make a comment here, whether or not bilib si Pia, si Rizzo Ontiveros, or whether or not naniniwala siya dun sa nangyari sa Senado, di ba? It is very, number one, unprofessional. Number two, improper. And parang wala sa hulog, using the term of Senator Panfilo Lacson. Yung maliitin mo yung mga kapwa mo in public pagkatapos sa isang incident na medyo kahit nagdududa ka, matindi ang implikasyon kung nag-escalate. Diba? This goes to empathy. Diba? Wala kang empathy. Hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng kapwa mo. Hindi mo na i-imbibe yung feeling ng helplessness kahit sa gitna ng lahat ng pahayag mo na ikaw ay protector of justice and mga naaapi. Kasi ang tanong, paano mo poprotektahan yung mga naaapi kung hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng kapwa mo? Sinabi nila yung mga litrato, parang mukha naman silang hindi natatakot doon. Eh, boss, kung nasa gitna ka ng barilan, di ba, may mga taong umiiyak, humahagulgol at nakaupo sa isang sulok. May mga taong nakatayo doon, tinitignan yung paligid kung ano nangyayari, hindi umiimik. Bakit? Yung mga taong yon, ang pinoproject nila is leadership. Pinapakita nila na okay lang, sige lang, relax lang tayo, ayusin natin to, dyan lang kayo. We will be safe. Pero sa loob nila, ninenervous na sila. Kumakalambog na yung takot sa dibdib nila. Tumatakbo na ng 25 kilometers per hour, ng 250,000 kilometers per hour yung puso nila. Di ba? Pero ayaw nila ipakita. Di ba? Sa totoo lang, kung may nagbabarilan sa paligid mo, sa tingin mo, hindi ka ninenervousin? Di ba? Napaka-insensitive is the term I was looking for. Napaka-insensitive ng statement ni Senadora Risa. Diba? Diba? Parang valley girl na valley girl. Diba? Alam niyo yun? Alam niyo yun? Alam niyo yung valley girl. Diba? Ganun eh, diba? Parang wala naman nangyari. Wala ka ron eh! Sa criminal court, red notice at diffusion mula sa International Criminal Police Organization o anumang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang Philippine judicial warrant. Ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleadings at motions ay hindi pa nare-resolba sa pangunahing kaso. Ayon sa press briefer ng Supreme Court, ang dinesisyonan lang nila ay ang prayers for interim relief o yung TRO at saka status quo ante order. Ang mga main issue na dinulog sa kanila ng mga partido sa kanilang pleadings and motions ay nakatakda pang resolbahin sa main case. Ang buong resolusyon at mga hiwalay na concurring at dissenting opinion sa mga member ng Korte Suprema ay i-upload sa website sa Lunes, May 25, 2026. Leti Prias, good day, Sir Ira. I-demolish na lang ang Supreme Court. Di naman nila sinusunod ang batas natin. ICC na palang Supreme Court dito sa Pilipinas. Shirley Uyang, Senator Bato, magkasusuko. Pabayaan mo silang mababaliw sa kahanap sa iyo.
ilaban mo karapatan mo bilang Pilipino, wag nang maulit nangyari kay Digong. Randolph De Leon nanonood. Good morning, Ira. Good morning, Randolph. Iniyak naman ang Department of Justice sa Acting Secretary Frederick Vida na magsasagawa ng masusi at wala kinikilingan ang investigasyon sa insidente ng putukan sa loob ng Senate of the Philippines matapos sumite ng PNP ang ulat nito. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Narratates Jr. na ipasa na sa DOJ ang record ng investigasyon kabilang ang mga ulat mula sa Pasay City Police at mga dokumento tungkol sa seguridad sa pagitan ng GSIS at NBI. Sinabi rin

Yan, ha? Si Senator Bato, ayun, ipina-arrest na. Eh, siya po yan, siya po yung tinuturing ng fugitive. Ha? Fugitive from justice. Ayan, pinaresto na siya ng Department of Justice sa mga law enforcement agencies. Ayan, ito po si DOJ Secretary Frederick Vida. Ayan, nagsasabi kanina, inaasa na niya ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation para arestuhin itong si Senator Ronald De La Rosa. Yan ay kasunod ng pagsura ng Court Suprema dun sa petition nito si Senator De La Rosa para pigilan ang gobyerno na arestuhin siya o yung hinihingi na temporary restraining order saka yung status ante order. Eh wala, hindi pinagbig ng Court Suprema. Kaya sabi ng DOJ, kailangan arestuhin na. Arestuhin na itong si Senator Bato De La Rosa. Ang problema, nasaan na si Senator De La Rosa? Paano maasto yan? Nawawala naman, nagtatago naman. So yun na. Ha? Eh kaya dun sa press conference, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inataas niya yung PNP at hindi ipatupad yung arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Ang PNP, ang NBI, sila yun ang nataasan dyan. Kaya sabi ng PNP, gawin daw nila yan. Kung sila ay sunod dito sa kautusan na arestuhin itong si Senator Bato De La Rosa. Yun, ha? Sabi ng PNP, it will carry out its duties in line with the law, found the DOJ directive or the PNP and NBI to implement the arrest warrant against Ronald Bato De La Rosa. Ayan po ang sabi ng PNP. Eh, yan yun eh. Ha? Problema lang eh. Paano ma-arrestuhin yung nawala? Nagtatago. Pero sa namang ng NBI, meron daw silang lead. May lead sila kung nasaan itong si Senator De La Rosa. At saka, di ba, nung isang araw, ang sabi ng NBI, kapunyata, sabi ng NBI, sabi nito si Director Melvin Matibag, eh, hindi muna nila arresto itong si Senator Rosa. Hintayin muna nila na yung buong pag-resolve ng Supreme Court sa iba pa mga issue na hiningi itong si Senator De La Rosa. Kaya ang ilang na na-resolve dito ay yung TRO, saka yung status quo ante order. Pero ito bang ICC warrant ay enforced dito sa Pilipinas? Hindi dumadaan sa korte ng Pilipinas? Yan. Hindi pa na-resolve yan. Yung isang Pinoy na inaresto, ipang basta dala na lang doon sa international tribunal tulad ng ICC. Hindi pa yung mga nare-resolve, di ba?

0: na igigiit para mapagbigyan. Kaya nga yun yung tinatawag na motion for reconsideration. I-reconsider yan dahil may meron yatang na-miss ang Court Suprema dun sa mga usapin para siya ay mapagbigyan yung TRO. Pero ano to eh? Ha? Kasi dyan sa ICC, iba naman dun eh. Dun sa Roma Statute, meron kasing sinasabi dyan na yung ano, yung pag-aresto, ha? Yung warrant, eh pwedeng dumaan sa ano, dadaan sa state party, kung saan bansa yun, dadaan dyan sa kanilang mga legal process. Pero dito naman sa atin, may batas naman tayo. Yung 1851 ba yan? Ha? Basta yun na yun. Ha? Eh may batas naman tayo na sinasabi doon na pag meron ng humahawak doon sa kaso na international tribunal o kahit na saan na international o kung ano man yan, ha? Eh pwede na isurrender ng Pilipinas at ipaubaya na doon yung paghawak doon sa kaso. Ayun, ha? Yun naman. Eh siguro isa yan. Dapat tingnan din ng Court Suprema yan. Ha? Tingnan, linawin yan. Kasi magkaiba yun eh. Diba? Magkaiba yung doon sa Rome Statute. At saka dito sa ano, sa ating batas. Na sinasabi nga, pwede nga isurrender agad. Yung isang akusado kung yan ay ano, kung yan ay na nandun na. Ha? Yung kanyang kaso ay inaaksyon na ng isang international tribunal tulad ng ICC, pwede nang ipaubaya ng Pilipinas yan. Dapat siguro talagang linawin natin yan dahil yan ay ano eh, yan ay magiging kumbaga isang ano yan eh. Isang malabo pa ngayon na usapin. At ang makakaresolba niyan ay Court Suprema. Yun, ha? Eh siguro, sa bagay, wala kasi namang nag-file ng ganun sa Court Suprema. Alam niyo naman ang Court Suprema, hindi yan gagalaw pag walang, ano, pag walang nag-file, di ba? Pag walang humingi ng paglilinaw tungkol dyan, eh hindi yan na-aksyonan ng Court Suprema. Kahit naman saan, sa korte, kahit saan, pag ikaw ay walang humihiling yan, na-aksyonan yan, hindi aksyonan yan. So, kailangan, meron lagi. Eh ngayon, ha, habang walang humihingi na linawin yan, eh siyempre, ang pagbabataya ng ating gobyerno, eh itong mga ating mga otoridad, eh yung dun sa batas na nagsasabi na pwedeng isurrender yan. Ha? At hindi na dadaan sa korte dito, eh, agad-agad paubaya na dun yung kaso, yung saan man yung international tribunal na yan. Yan po yung isang malinaw dito na kailangang maresolba para malinawan natin lahat, ha? Kung ano ang magiging proseso sa mga ganitong usapin. Yung mga ganyan katulad nung nangyari kay dating Presidente Duterte na agad-agad dinala na sa Dahig. Diba? Diniretso na doon. Inaresto, may warrant of arrest galing sa ICC, inaresto, agad-agad na dinala na rin nung maka-secure sila ng na-process nila yung pag-alis, nag-charter pa ng private jet para madal sa Dahig itong dating presidente. Yun ang nangyayari ngayon. Yan, ha? Okay, may report muna si Chona Yu. Itong si Pangulong Marcos ay kinilala daw itong galing nitong Guinness World Record holder na si Lito Beterbo. Ay, ito yung ano, yung Pinoy na naglakad mula dyan sa Ilocos Norte, sa Pagudpud, hanggang dun sa Sarangani. Alamin nga natin yung report na yan mula kay Chona Yu. Chona?
1: Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Guinness World Record Holder na si Claro Lito de Beterbo.

0: Tarbo Jr. sa Palasyo ng Malacañang. Kinilala ni Pangulong Marcos ang pambihirang tagumpay ni Viterbo bilang fastest person to cross the Philippines sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Nagsimula ang kanyang makasaysayang biyahe sa Pagod Po de Ilocos Norte at nagtapos sa Glan Sarangani. Sa pamamagitan ng kanyang advokasya na Leave No Trace Mission, binigyan din ito ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan, sustainability at responsible o environmental stewardship sa turismo ng bansa. Si De Viterbo, na kilala rin bilang isang seasoned ultramarathoner, mountaineer at endurance athlete mula sa Los Baños, Laguna, ay matagal ng aktivista para sa kalikasan. Bago nakuha ang world record, naging tanyag na siya sa local running community dahil sa paglahok sa mga ultra distance races at pag-akyat sa mga matatayog na bundok sa Pilipinas habang bitbit ang kampanya para sa wastong waste disposal at pangangalaga sa mga national park. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, ha? Ayan naglakad. 55 years old na yun, ha? Ha? 55 years old na yan si Viterbo. Naglakad lang siya. Ang bilis ng, say, fastest nga, eh. Fastest na nakalakad siya mula doon sa Ilocos Norte hanggang Sarangani. Naglakad tapos ang kanyang advocacy, huwag mag-iwan ng mga kalat. Yan, leave no trace. Ayan, kilalang environmentalist din yan. Yan man kinilala nitong si PBBM. Okay, tuloy po tayo dito sa ating mga balitaan. Ito, nung una, itong DILG si Secretary John Victrimulla pinauubaya na sa DOJ, ha? Kumbang itong si Senator Robin Padilla ituturing na accomplice dito sa pagtakas nitong si Senator Bato de la Rosa. Kaya sabi niya, sabi nito si Secretary Remulla, wala na raw ang itong si Secretary Bida. Sila naman ang nag-iimbestiga na rin dyan. So kung ano man yung mga kaso na ipapile nila, nasa sa kanila na yon. Ayan, at sabi niya, di ba, dahil na-release na rin yung footage tungkol dyan sa sa paglabas itong si Senator Padilla, kasama itong si Senator De La Rosa. Paglabas nila dyan sa Senado. Mayroon pa nga kung sino yung babae na nandun. So, makai sila sa isang SUV. Nakalaunan yung sinasabi, yun daw yung sasakyan itong si Senator Robin Padilla. Nakalabas sila, walang pumigil sa kanila. Ayun, nagpunta sa Makati. At nung umaga, ayan na. Nawala na. Di na nalaman kung saan nakarating. Meron naman nagsabi, sumakay daw ng yate. Papuntang Batangas. Pagdati sa Batangas, sumakay helicopter, papunta sa Mindanao. Yun, ha? Ngayon, yun namang may-ari ng yate na sinasabi yun daw sinakyan, di raw totoo yun. Wala raw record na ganyan. Makikita naman daw yan. Kung may record, bumiyahe ba yung kanyang yate? Yun, ha? Bahala na sila dyan. Total, iniimbestiga naman nila yan. Yun, ha? Tungkol naman dito sa impeachment. Sa impeachment, medyo matagal-tagal pa yung sa mga July 4 pa. July 4 pa masisimulan yung trial proper dito sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte. Pagbalik na ng kasi magbe-break na kongreso Babalik sila diyan na sa SONA, di ba? So baka doon na magsimula yan dahil yun na nga. Pa sila. So, sabi naman ng prosecutor, okay naman daw yan. Basta sila ready na. handang-handa itong mga prosecutor ng House of Representatives. At sabi nung isang member ng House Prosecution Panel, ano, doon sa impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, na una raw nilang ipipresenta doon sa mga articles of impeachment na yan, itong Article 4. Yan. Yung Article 4, ito po yung ano, yung sinabi nito si Vice President Sara Duterte na meron na siyang kinausap na namamamatay tao. May kausap na siyang assassin. Yan. At ang sabi, pag may nangyari sa kanya, papatayin din itong si President Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang asawa, si First Lady Lisa Marcos, at itong noon ni kasalukuyang Speaker of the House, Martin Romualdez, noong panahon na yon. Sabi nitong si Bicol Saro, Representative Terry Ridon, yun daw ang sisimula nila. Sa tingin daw niya, sabi nila, hindi sila makapag-comment dun sa kanyang chronic condition dahil sa confidentiality. So, hindi nila pwede sabihin, siyempre, yung kalagayan sa kalusugan, mga ganyan, di ba? Tungkol naman dun sa loss of balance, yung medical officer at itong si dating Presidente Duterte, yung kanyang medical specialist, sila naman ang ano, may responsibilidad dyan sa assessment nung kanyang ano, medical level. Yan. So, from the perspective of management and operational security, yung pagkilos, yung mga galaw nitong si dating Presidente Duterte ay consistent sa kanyang age and mobility. Kasi matanda na, ibig sabihin, kung siya ay mabagal na kumilos, normal daw yun. Consistent yun sa kanyang edad. Ganyan yan, ha? Dati raw, nagkaroon ng sinasabi dyan na on rare occasions, ibig sabihin sa bihirang-bihirang pagkakataon na siya ay, nung siya ay matumba. So yung ICC-DC custody staff agad-agad na tumulong sa kanya at tumawag ng medical assessment. Ayun, so alagang-alaga daw ang dating presidente dyan. So kasunod niyang rare events na yan, in-adjust na raw nila, nagkaroon sila ng adjustment dun sa kanyang selda to better accommodate his comfort and movement and are adjusted as needed. Yun, tuwing kakailanganin, ina-adjust nila. Ang ICC registry, sabi nila, ginawa nilang yung mga ergonomic adjustments, inaglagay sila para yung mga items nandyan, yung mga placement ng items dun sa kanyang selda, sa visiting rooms, para mabigyan siya ng maayos na pagkilos at stable movements. Yan, ha? Free and stable movements. At kasi sabi ng registry, yun daw medical record is available to Mr. Duterte, and therefore his defense team and the continual medical care of Mr. Duterte remains assured and under constant attention. Ayun, hindi naman pinababayaan. Ayun ang sabi ng ICC. Ayan, ha? Ayan yun. Ay, maganda hapon muna kay Jaime Samoya Bernante. Good afternoon. Sabi niya, magandang hapon kay UGM. Ha? Kongreso at Senado, magtrabaho na. Tapos na tensyon. Ha? Humupa na. Ayan na. Humupa na raw ang tensyon. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ito si Senator Bato de la Rosa ay tinawag ng fugitive at pinaaresto na ng DOJ. Ang problema, nasaan ang aarestuhin? Hindi naman alam kung nasaan. Saan na kaya hanapin ito? Itong aarestuhin nila na si Senator Bato de la Rosa. Pero ano, maswerte rin ito si Senator de la Rosa. Ang laki ng kinikita niyan, salary grade 31 ng mga senador, di ba? Magkano bang salary grade 31? Magkano ba sahod niya? Mahigit, siguro mahigit 300,000 per month yan. Yan yan, pagka salary grade 31.

Tapos may iba pa yan, may mga allowance pa yan, may mga perks pa yan, may mga dagdag pang budget yan, pag may mga committee chairmanship, may mga ganyan pa yan. Marami pa silang, siguro mga kalahating milyon sa isang buwan ang nakukuha nila. Yan eh, nakukubra, di ba? So yun, patago-tago lang, pabaka-bakasyon, hindi pumapasok sa trabaho. Yan, maswerte rin, di ba? Nakakasweldo pa. Kaya yung iba, nagre-reklamo na, yung iba, naiinggit na, yung iba nagtatrabaho. Ha? Kasi yung iba nagtatrabaho, pag nag-absent ng isang araw, bawas na sa sweldo. Yan, ha? Tatanungin ka na kung bakit ka nag-absent. Eh ito eh, hindi na natatanong, wala nang okay lang. Dito nga, kahit nga baha eh, yung mga ordinaryong empleyado, talaga obligado pumasok sa trabaho, di ba? Pagka may baha na, binabagyo na, lahat na, may lindol, nako, talagang obligado pumasok sa trabaho. Dahil kung hindi, bawas sweldo. Pwede pang matanggal, pwede pang masibak sa trabaho pagka nagkataon. Yan ang kaibahan ng senador at saka ng mga ordinaryong mamamayan. Lalaki pa naman ang kita niyan, lalaki ng sahod ng mga mambabatas. Diba? Ayan, kaya ayan. So, yung mga senador, yung mga nandiyan, magtrabaho na raw kayo. Si Senator Bato de la Rosa, hindi makakapagtrabaho yan. Kung boboto man siya dyan sa impeachment trial, hindi raw pwede yung hindi pwede online na boto dyan . Walang online voting daw dyan, unless kung babaguhin ng Senado yung kanilang rules sa pagboto. Pero kung hindi babaguhin yan, hindi makakaboto itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi dyan daw sa Senado, pinapayagan lang yung absentee voting. Kung halimbawa yung force majeure na tinatawag. Yung mga ganyan. Yung napaka, kumbaga, hindi talaga pwedeng iwasan. Dito naman iba raw itong kaso nitong si Senator Bato de la Rosa. Nagtatago siya talaga. Di ba? Hindi niya choice yun. Choice na yung hindi siya pumasok. Ibig sabihin, kahit pa paano, yung pagpasok niya sa Senado, hindi, kumbaga, ang pumipigil dyan sarili na niya. Siya na mismo ang ayaw pumunta. Siyempre, nagtatago nga pag pumunta siya ngayon sa Senado, naku, hindi na siya patatawarin dyan. Anong Senate Protective Custody yan? Hindi ubrang Senate Protective Custody sa kasong kinakarap nitong si Senator Bato de la Rosa. Kaya kahit ano mangyari, naku, aarestuhin yan. Papasukin ng mga pulis yan. Yan, ha? Okay. May report si Chris Lucas. Ito medical facilities sa Zambales, patuloy daw na pinauunlad. Alamin muna natin yan, ha, Chris?

0: Naunang artificial intelligence powered 2D echocardiogram machine sa Patuloy na pinauunlad ang medical facility at healthcare sa lalawigan ng Zambales. At kamakailan nga ay pinasinayaan ang kauna-unang artificial intelligence powered 2D echocardiogram machine sa Central Luzon sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Ang natarong okasyon ay pinungunahan ni Zambales Governor Hermogenes at Danny Jr. kasama sina Dr. Aileen Garrido at mga opisyal ng Himex Corporation sa pangunguna naman ni Executive Vice President Yoshihiro Ono. Dumalo rin sa okasyon sina Engineer Domingo Mariano, Provincial Consultant for Development and Infrastructure at Larin Rico, Executive Assistant ng Gobernador. Ayon kay Mariano, makatutulong ang makabagong 2D echo machine at ito ay may AI technology upang mapabilis at mapahusay ang diagnostic procedures para sa mga pasyenteng may sakit sa puso at hindi na kailangan paikan lumuwas ng Maynila para sa nasabing proseso. Ang 2D echocardiogram ay ginagamit upang masuri ang istruktura, galaw, mga bulbs at pangkalahatang kondisyon ng puso gamit ang ultrasound imaging. Sa tulong ng AI-assisted analysis, inaasahang bibilis ang interpretasyon ng resulta at mababawasan ika ang oras ng paghihintay ng mga pasyente. Giit ni Edane na patuloy ang pagsisikap ng pamahalang panglalawigan na makapagbigay ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Sambaleño. Paliwanag pa ng gobernador na bahagi ang makabagong aparato ng mas malawak na programa ng lalawigan upang gawing moderno ang mga pampublikong ospital, palakasin ang kakayahang medikal at mapabuti pa ang healthcare services sa Zambales. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Okay, report ni Chris Lucas. Yun, ha? Eto, tuloy yung ating mga balitaan. Si PBBM, kanina po sinabi dyan sa mga Bulaqueño students na pagbutihin ang kanilang pag-aaral para ma-achieve nila yung success in the future. Yun, ha? Si PBBM, ha? Kanina po, pumunta dyan sa Obando Central School at siya'y nagpagkita sa 55 college students na napili bilang mga presidential scholars na sila'y bibigyan ng 20,000 bawat isa as education assistance sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund. Sa talumpati nito si PBBM, binigyan din niya itong kahalagahan na gawing accessible yung education, gawing accessible sa lahat ang edukasyon. At sabi niya, ang edukasyon is a right, not a privilege. Yan. At siya raw ay napakapalad at nakapag-aral siya sa magagandang eskwelahan. At sa buong buhay daw niya, mula nung nag-graduate siya, buong buhay niya, nagagamit niya raw talaga yung mga natutuhan niya. Araw-araw, nakikita raw niya, nagagamit niya yan. Ha? Ayan ang sabi niya sa mga estudyante. Kaya sabi niya, yun daw biyaya na ibinigay sa kanila para sila'y magtapos at maging maganda yung training. Marami raw silang alam at yan yung habang buhay na mapapasa kanila. si PBBM nagtapos daw sa Oxford University, nag-aral sa Oxford University, pero hindi niya natapos yung kanyang degree. Sa halip, nagkaroon siya ng special diploma in social studies noong 1978 at pinagpatuloy niya yung graduate studies sa business dyan sa Wharton School, the University of Pennsylvania. At nagkaroon din daw siya ng pagkataon makumpleto to serve as Vice Governor of Ilocos Norte noong 1980. Yan sabi niya. Ha? Kaya ina-advise niya yung mga estudyante, study hard to be able to finish their studies for a bright future. Ha? Kaya mag-aral kayo na mabuti, sabi ni PBBM. Study hard, work hard, at makikita natin napakaganda ang magiging tulong na magandang edukasyon para sa inyong lahat. Yun, ha? At sana daw mabalikan sila, ha? Pagka may hawak na silang diploma. Yan, at sabi pa niya, binigay niya yung cheque, nagkakalaga ng 2.2 million. Ha? 2.2 million pesos na charge dyan sa Socio-Civic Projects Fund na ipamamahagi yan sa mga barangay dyan sa Obando, sa Bulacan. Bawat barangay mabibigyan ng 200,000. Kalahati niyan gagamitin sa educational assistance, sa presidential scholars, at yung iba pa ay yung mga matitira ay sa discretion na. Bahala na mga barangay chairman. Uy, bahala na mga barangay chairman, ha? Paldo na naman mga barangay chairman dito. Bahala na raw sila sa matitira eh. Basta yung kalahati, ibig sabihin 100,000 yun, kalahati ng 200,000, di ba? Bibigay yun sa estudyante, sa mga presidential scholars. Yung kalahati, bahala na raw ang chairman. Ha? Saan kaya ilalagay yan? Discretion na ng chairman kung saan ilalagay yan, saan gagamitin yan eh. Nasa 2,000 beneficiary yung tumanggap naman 10 kilong bigas mula dyan sa alaming isang barangay sa Obando. Yun, ha? Matindi rin ito eh. Ha? Naapektuhan kasi rin yung Obando dun sa yung sunog sa landfill, dyan sa Nabotas, kung matatandaan nyo. Yung mga toxic fumes, dyan napunta eh. Marami naapektuhan ng mga estudyante, ay mga lugar dyan. Kaya yan yung ano, yan yung tulong din para sa mga barangay diyan. Okay. Ito. Meron pong ito may magandang sinusulong itong si Congressman Leila De Lima dito sa Kongreso. Meron siyang panukalang batas ngayon, ha? Ito para sa mga senior citizen ito. Yung mga edad 70. Yan na. Kasi ang batas daw natin ngayon para dun sa mga nakatatanda, ha, sa mga senior na nakaabot dun sa mga milestone age na tinatawag, yung 80, 85, 90, 95, at 100, nabibigyan sila ng cash benefits. Diba? Kaya lang, sabi nito si Congressman De Lima, karamihan daw sa ating mga kababayan, hindi na umaabot ng 80. Ayun. Ha? Marami daw sa atin hindi na umaabot ng 80. Ha? Kaya hindi na sila nakakatanggap ng ganyang mga benepisyo. Kung nakalimbawa, umabot man sila ng 80, hindi na umaabot ng 85. O kaya ganun. Kaya ang gusto nito si Congressman De Lima, dapat daw gawin, simula pa lang ng 70, 75, magkaroon na rin ng benepisyo. So pag nag-edad ka ng 70, mabibigyan ka na ng benepisyo. Tapos 75. Yan. So magsisimula na sa 70, hindi na sa 80. So ganun pa rin, 70, 75, 80, 85, 90, 95, hanggang 100. Ayun, di ba 10,000 binibigay pagdating ng edad 80? Bigyan 10,000. Pagdating na 85, ganun din, 10,000. Pag 90, 10,000. 95, 10,000 uli. Pagdating ng 100, 100,000 naman. Yun naman, ha? Okay. I-report muna tayo. Report ni Jong Malapas. Ayun, si Attorney Carolyn Cruz ay inakusang taga-areglo ng mga kaanak ng missing sabongero. Nagpaliwanag. Itong mga kamag-anak daw mismo ang humirit na makipagkita sa kanya. Ayun, ha? Alamin nga natin yung report na yan ni Jong Malapas. Jong?
2: Kuyang Raul, magandang hapon. Umalma si Attorney Caroline Cruz sa pahayag ng mga kaanak ng mga missing sabongeros na nagsilbi raw siyang tagapag-areglo ng mga complainant sa kaso. Sa inilabas na statement, sinabi ni Attorney Cruz na ang unang pulong noong April 20 sa kanyang opisina sa Mandaluyong ay nangyari dahil ang mga pamilya mismo ng missing sabongeros ang kusang lumapit at hindi siya ang tumawag o nagpatawag kahit kanino. Bilang Executive Director ng Pitmaster Foundation, iginit ni Attorney Cruz na hinarap niya ang mga pamilya ng sabay-sabay at hindi isa-isa at may mga saksi umano na makakapagpatunay na naging magalang ang usapan. Ayon sa abogada, pinagunahan ni Diane Loyola ang grupo at sinasabing umaasa silang matulungan sila ni Cruz na matuklasan ang katotohanan sa pagkawala ng 34 na sabongero mula taong 2021 hanggang 2022. Anya, nagulat siya sa pagdalaw ng mga ito pero tinanggap pa rin niya dahil gaya daw ng pamilyang nawawalang mahal sa buhay ay naghahanap din siya ng katotohanan. Lalo umano siyang nagulat nang malaman na hindi alam na mga kaanak na isa siya sa mga unang kinasuhan. Dahil dito, Anya ay napagkasundoan ng ikalawang pagkikita sa Shangri-La, isang pampublikong lugar. Sa ikalawang pulong, Anya, napansin niya ang may palihim na kumukuha ng larawan, ngunit hindi niya ito pinansin. At kung may audio recording man, Anla, ay hinahamon niyang ilabas ito sa publiko. Mariin niyang itinanggi ang paratang na siya ang nagayos ng mga biyahe ng ibang miyembro ng pamilya sa mga kasino at sa isang resort sa iba Zambales. Inamin ni Cruz na nagbigay siya ng tulong pinansyal, ngunit ilinaw niyang 20,000 pesos lamang bawat isa at hindi 40,000 pesos. At lahat ay nasa 500 denominasyon at hindi 1,000 pesos gaya ng ipinapakitang laman sa brown envelope. Paliwanag ng abogado, wala itong kapali at walang pinirmahan. Hindi anya sila mga testigo sa kaso, kaya walang saysay na pag-usapan ng pagbawi ng talaykay. Iginit din ni Cruz na ang paglalantad ng grupo ay maaaring bahagi ng tangkang guluhin ni self-proclaimed whistleblower Julie Totoy Patidongan ang investigasyon. Paglilinaw pa ni Atty. Cruz, wala siyang itinago, malinis ang kanyang konsyensya at handa anya siyang sumagot sa tamang forum. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun yun eh. Dahil yung 31 pamilya, ngayon 5 na lang. Ah, 5 na lang kasi yung daw. Kaya 5 na lang, ayaw na umatid nung iba, ayaw na umarap sa hearing kasi nabigyan na. Ah, alam nyo kung magkano sinasabi? 40,000 buwan-buwan. Oh, buwan-buwan yun, ah. Ah, hindi biro eh. 40,000 a month. Siyempre, yung mga iba, yun na. Ah. Tumahimik na. Yan daw eh, para patahimikin na yung mga yung pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kaya 40,000 per month ang kapalit niyan. Kaya nangyari, mula sa 31, 5 na lang yung natitira na gustong isulong yung kaso. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 5.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: This is 4 hours, ha? 5:01 PM to 9 PM, 40% off!
6: Yes!
5: 9:01 PM to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito, ha? 50% off!
6: Yes!
5: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the 2-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
7: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
5: Of course. Are you ready?
6: Yes.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo. Tuloy tayo, Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Ito muna, ha? Unahin na muna natin, may report si Chonayu. Ito raw si Senator Bato de la Rosa. Bibigyan ng tama aksyon sa pagsisilbi ng arrest warrant. Alamin natin yan, ha? Mula kay Chona Yu. Chona?
5: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na bibigyan ng karampat ang aksyon ng pamahalaan si Senador Ronald Bato de la Rosa oras na ihain na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pahayag ito ng Malacanang matapos inanunsyo ng Department of Justice na inaatasan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police na arestuhin na si de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gagawin ng mga opisyal ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maibigay ang hustisya sa lahat. Sinabi pa ni Castro na maliwanag ang sinabi ng DOJ na enforceable ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Matatanda ang ibinasura ng Supreme Court ang hirit ni De La Rosa na temporary restraining order at status quo ante order para pigilin ang pagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Chone Yu. Yan, ha, kailangan yan. Eh, yan ang sinabi ng Malacanang. Sabi, ano daw eh? Ha? Dahil malinaw yung utos ng ano, malinaw daw yung sinabi ng DOJ na yung arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa ay enforceable. So, yung proper legal action na naaayon sa batas, ayan daw ang inaasahan mula sa gobyerno. So, lahat ng mga opisyal ay gaganap at gagawin ng lahat para matiyak na itong sinasabi niya, justice is served to everyone. Yun, ha? Yan ang sabi nito si Jose Claire Castro. Dahil siyempre nagdesisyon ng Court Suprema na ibasuri ang kanilang TRO. Kaya sabi ng DOJ, yan ay valid. Wala nang humahadlang para arestuhin. Ito si Senator Bato de la Rosa na tinuturi ngayong isang fugitive. Yan na siya ngayon. Yan. Okay. Si Jaime Samoya Berrante. Ito, sabi naman niya, puro na lang pamimigay ayuda ang gobyerno. Sabi niya, 6 months pa lang ng 2026, 19% na lang natitirang pondo sa bansa. Parang ano ba yan? Hindi ko mabasa. Dali lang, ha? Baka malabo lang ang aking cellphone. Kaya ganun. Ha? Parang kulang na naman tayo. Ha? Diyos ko po, sabi nito si Jaime Samoya Berrante. Sabi, parang uutang na naman tayo. Ayan, sabi niya, Diyos ko po. Malamang uutang. Actually, meron na. May mga nakalinya ng uutangin. May mga nakalinya na. Talagang uutangin na naman yan. Kasi kung ganyan, nandyan na eh, ubos na ang pondo eh, di ba? Sabagay, ang sabi naman ng DBM, na ilabas na. Hindi naman sinabing nagastos. Di ba? Kaya gano'n. Baka nailabas na, nandun na sa bibigyan, pero hindi pa ginagastos. Baka nandun pa rin. Pero ibig sabihin, nandun na. Nailabas na. Wala na sa bulsa ng gobyerno, di ba? Okay, we report si Jong Malapas. Ito raw kampo nito si dating Speaker Martin Romualdez. Ha? Tungkol dito sa yung pangingikil. Yan, ha? Yung ganyan. Di ba? Yung PGMN. Sa korte daw magpaliwanag, hindi sa social media. Alamin niya natin yung report na yan mula kay Jong Malapas. Jong!
1: Kuyang Raul, magandang hapon ulit. Kinikayat ng kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga personalidad na inuhog na sa Pinag-Gallery Media Network o PGMN na sagutin ang mga isinampang kaso laban sa kanila sa tamang proseso ng korte at hindi sa social media. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, hindi umano nila tatalakayin sa publiko ang detalye ng kaso bilang paggalang sa nagpapatuloy na pagdinig sa korte. Iginit ni Atienza na hindi dapat gamitin ang social media sa paglilitis ng kaso at ang korte lamang ang may kapangyarihang magpasya batay sa ebidensya at batas. Binigyan din niya na hindi issue ng press freedom ang usapin at hinihikayat pa nila ang publiko na magsampa ng reklamo sa tamang otoridad kung may nais ireklamo. Sinabi rin niya ni Atienza na handang sumunod si Romualdez sa anumang legal na proseso kung kakailanganin ng kanyang pagdalo o partisipasyon sa mga susunod na pagdili. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, ha? Tama naman, sa korte na magpaliwanag. Ayan, ano kasi ngayon eh, iba na panahon ngayon. Hindi lang sa korte pwedeng magpaliwanag ngayon. Ha? Mas nagagamit kasi ngayon ang social media. Alam nyo kung bakit? Kasi pag dyan ka sa social media nagpaliwanag, mas marami kang napapaniwala eh. Ha? Mas marami maniniwala sa'yo. Nakakapagtaka lang dito sa social media kung bakit yung mga hindi totoo, yun ang mas madaling paniwalaan. Yun ang mas maraming sumusuporta. Pag yun totoo, abay iba ang dating. Diba? Parang hindi na binibigyan pansin. Pag totoo, nako eh, wag kang umasa na yan eh magbaviral. Ang tinututukan talaga at talagang nagiging kapanipaniwala pa yung mga hindi totoo. Ayan kasi nangyari ngayon dito sa atin, sa social media lalo eh, di ba? Ganyan na ang sitwasyon. Yan. Kaya matindi na ang nagiging problema natin. Okay, ito ng mga Office of the Ombudsman. Tungkol po dito, kasi may mga nagtatanong din, ano na ba nangyari doon sa kaso? Akala ko ba eh,

0: lang. Ilang araw na lang, 10 araw na lang, tapos na Mayo. Eh, wala pa. Alam mo yun, sabi ngayon ng ombudsman, ito raw kaso, yung investigasyon dito kay Senator Francis Escudero at dito kay Representative Ferdinand Martin Romualdez, eh, nasa preliminary stage pa lang. Yun, ha? Matindi rin. Preliminary stage pa lang pala. Ayan, sabi nito si Assistant Ombudsman Mico Clavano, sabi niya, si Senator Chis Escudero, ha, is at the preliminary investigation stage already. There was an order to submit counter affidavit which was received by the office of Senator Chis Escudero. At sa tingin niya daw, yung panel, yung mga investigator, investigating panel dyan, naghihintay na lang dun sa kanyang counter affidavit para dun sa preliminary investigation, eh, maipagpatuloy na. Ayan ang sabi nito si Clavano. Ito naman si dating Speaker Martin Romualdez, ganun din, nasa preliminary investigation stage. Ha? At yung money laundering cases, yan daw yung unang umabot dyan sa stage na yan. Eh, nung Abril, sinabi nga natin si Ombudsman na Remulla na, we have been seriously preparing a case of plunder against Escudero and Romualdez. It was in connection with the budget process. Escudero, di ba, dating presidente ng Senado, at si Romualdez naman, dating Speaker of the House of Representatives. Yan, yung flood control related, flood control related in so many ways, sabi ni Remulla. At yan daw, yung kanyang tanggapan ngayon, ang ombudsman, ay naghahanda na. Ha? At the time, naghahanda na nung pang Abril. Eh, ngayon daw, yung budget, nandyan na, no? Na pagtibay na ng dalawang kapulungan, eh, marami raw nangyari, ha? To have been implemented because of that. Maraming pangyayaring na ipatupad dahil dito sa ganito. Kaya yan. Sabi nitong si Ombudsman na Remulla, eh,
1: walang payagan ng online participation at pagboto ng mga senador dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ministro, mahalagang personal na masaksihan ng bawat senador judge ang testimonya ng mga testigo, mga dokumento at video evidence dahil malaking bahagi manurito ang pagtingin sa kilos at asal ng mga humaharap sa korte upang matukoy kung nagsasabi ng totoo ang mga ito. Ginawa ni Ministro ang payag matapos iayag ni Senator Dante Marcoleta ang posibilidad na payagang makalahok at makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umagitan ng Zoom habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Binigyan din ni Ministro na napakahalaga ng impeachment process kaya't hindi dapat ipaubaya lamang sa online voting o remote participation ang pagdidesisyon ng mga senador judge. Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Oh, maganda nga po muna dito kay Michael de Guzman. Ayan, ha? Si Migs ng Muñoz, Quezon City. Yan. Si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, malapit na sona ni PBBM. Ha? Maririnig na ba natin ulit yung kasabihang mahiya naman kayo dahil sa flood control ghost projects anomalies. Tapos ang mga congressman, tumatawa lang sila. Ayun, naku, yan ang problema natin. Ano? Ha? Mukhang hindi sinuseryoso itong ganitong mga sinasabi ng presidente. Mukhang wala na silang hiya talaga. Wala nang hiya, naubos na yata. Si Michael de Guzman, tinatanong ano daw title ng background music ko. Hindi ko rin po alam. Wala po akong title nito eh. Alam nyo kung bakit? Kasi nung ito po yung ginagamit ko na nung dati pa. Ito yung kinuha ko dun sa archive ng ano eh. Diyan siguro sa mga lumang pelikula ng ano dun sa GMA. Kinuha ko lang yung sa archive noon dahil doon kumuha ko ng background music para sa program ko doon. Itong nakuha ko. Ngayon actually dalawa 'yon. Dalawa yung kasi dalawa yung program ko doon.

0: eh, yung isa, ito, yung isa, ha, nalaga, sinerge ko sa Google. Yung isa, meron. Merong information sa Google. Ito, wala. Eh, hindi ko ginamit yung isa. Mas type ko sana yung isa. Kaya lang, baka ma-plug tayo ng, ano, ng Facebook sa copyright. Eh, ito, wala. Wala. Kaya, ito ginamit ko. Hindi ko alam kung saan galing to. Basta na, kasi marami yan eh. Alam niyo yung mga unang record dati, yung malalaki, malalaking reel. Diyan, doon ko nakakuha yun. Kaya, eh kasi nung panahon na yun eh, naghahanap ako ng pwedeng music. Eh yung mga technician namin doon, ha? Nagkataon na nag-e-edit kami ng mga para ng mga mga show para isali sa mga ano, mga awards. May narinig ko to. Ay, baka pwede to. Ayun, walang ano, wala kasi hindi ko talaga alam yung title. Baka ito ay ginamit dun sa mga show dati, no, mga pelikula dati. Eh baka mga luma na. Kasi nandun pa to sa ano, yung reel na malaki. May mga umiikot na malalaki sa recording, ganon. Ayun yun. Kaya hindi ko alam. Ayan, pasensya na. Ito si Migs. Ha? Si Migs ng Muñoz, Quezon City. Okay. Ayan, ha? Ayan po. At dito, yung mga balita pa rin natin. Alam nyo, ito, para dun sa mga nagtatanong lang, ano. Dito po, halimbawa, natanggal itong si Vice President Sara Duterte. Sino papalit? Ha? Sino papalit ngayon yan? Magkakaroon ba tayo ng eleksyon? Ay, malapit na eleksyon eh, 2028 eh. Ha? O paano mangyayari? Di ba parang ganyan yan eh. Halimbawa lang ito eh. Halimbawa, na-convict ang Vice Presidente. Siyempre tatanggalin siya sa pwesto. Di ba? Di na siya Vice President. Di wala na tayong Vice President ngayon. Eh, mag-i-eleksyon pa ba tayo? Eh, kung tumagal yung impeachment hanggang next year, actually, July nga magsisimula, eh. Baka umabot ba na next year? Eh, Mayo ng 2028, eleksyon na eh. Diba? Eh, baka pag-i-eleksyon pa ba tayo, impractical na yun, mag-eleksyon pa tayo ng papalit sa Vice President, diba? Preparation pa lang, iaabuti na ng ilang buwan. So, susunod na dun eh. Yun ang 2028 election na. So, paano ngayon ito? Diba? Ang sabi po ng COMELEC dyan, ang presidente daw, pwedeng ano, pwedeng pumili na lang. Pwedeng pumili ng mga senador o kaya ng congressman para yun ang mag-take over as vice president kapag ito ay naging bakante. Ayan po sabi nito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sabi niya, naglabas siya ng statement eh, kasi natanong siya eh, paano to? Sino papalit kung sakasakali na impeach ang vice presidente? Na-impeach siya. Sabi nito si Chairman Garcia, yung vacancy para sa office of the vice president, naka-enshrine daw yan under Section 9, Article 7 ng 1987 Constitution. Ha? Pag nabakante raw yan yung posisyon na yan, for example, ang Vice President, the President will choose a replacement from the Senate or House of Representatives. Yan, ha? Sabi niya, yung choice must have the consent of the majority of the members of the Senate and the House of Representatives voting separately. So magkahiwala yung pagboto. Si, halimbawa, na-impeach itong si, na-convict itong si Vice President Sara Duterte. Ng House of Representatives, ganun ang mangyayari. Pipili na lang itong si PBBM. Ganun ang mangyayari dyan. Diba? Yun na. Saka hindi na obra eh. Kahit na, halimbawa, kung sakasakali man at magkakaroon ng eleksyon, hindi na rin obra eh. 2028 na eh. Eleksyon na eh, diba? So wala na. Ganyan. Ang vice presidente kasi walang succession eh. Pero sa presidente, may succession order yan eh. Di ba? Ang presidente, pag natanggal presidente o nawala, hindi na kaya ang presidente, ang susunod, vice president, di ba? Meron. Pag ang vice president, wala rin, ha? Ang susunod, Senate president. Yan. Kapag wala pa rin Senate president, nawala rin, susunod ang House Speaker. Yan. Pag wala pa yung House Speaker, ang susunod, Chief Justice. Iyon yun. Ha? Iyon yung limang succession order. Diyan po sa presidente. Pero pag sa vice president, wala eh. Kaya pipili na lang ang presidente ng papalit mula dyan sa Senado o kaya sa House of Representatives. Ganun po mangyayari doon. Okay, may report si Chris Lucas. O yun, no? Ang commission na ano to? Itong Civil Service Commission. Ayan, pinarangalan daw yung limang opisyal ng Quezon City LGU. Alamin natin kung bakit, Chris?
1: Pinuri ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang limang opisyal ng City Hall sa pamumuno ni City Treasurer Edgar Villanueva na pinarangalan sa Civil Service Commission Gawad Pag-asa. Bukod kay Villanueva, pinarangalan din sa Gawad Pag-asa Award sina Vice Mayor Gian Soto, ang hepe ng Business Permit and Licensing Department na si Margie Mejia, ang pinuno ng Department of Building Official ng Lungsod na si Isagani Bersosa Jr., at si Engelbert Apostol ang pinuno ng Public Affairs and Information Service Department ng Lungsod. Nagpapasalamat si Villanueva kay Belmonte para sa kanyang pamumuno na nagbibigay bentahe sa mga opisyal na lungsod na katulad niya at ibinigay ang malaking bahagi ng papuri sa buong pwersa ng tanggapan ng City Treasurer para sa kanilang tiwala at patuloy na suporta. Ayon naman kay Apostol, hindi niya kailanman pinangarap na maging isang CSC awardee kasama ang iba pang mga individual na nagbigay ng natatanging kontribusyon sa serbisyo publiko. Si Belmonte ay nakatanggap naman ng CSC 2025 Gawad Lingkod Bayani Award para sa kanyang pambihirang kontribusyon na may malaking epekto sa buong bansa, partikular na sa mga usaping pampubliko. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Ayun ha, congrats kay Engelbert Apostol. Ayan na, dating kasama ko yan eh. Tapos eh ngayon eh, nandiyan na siya sa, dati sa, nasa media rin siya dati. Yan ha, nakasama ko rin yan. Mahusay yan. Okay rin, tama yun, mabigyan siya ng award na ganyan. Nandun na siya sa Quezon City. Siya namumuno dun sa Public Information Office ng Quezon City. Matagal na. Dekada na rin yata. Saka ano eh, lumubo na siya eh. Dati payat pa yun eh. Okay. Ito. Dati, dahil po dito sa sobrang init ng panahon, ha? Itong sobrang init, 6 na dam dito sa Western Visayas ang nasa critical level na, ha? At 8 major dams naman sa Luzon ang bumaba na sa normal level. Mas mababa na sa normal level ng tubig. Ayan po sabi ng Pag-asa. Sabi nila yung San Roque Dam. Ito raw yung may pinaka malaking gap. 227.3 meters. Okay, dun sa normal level na 280 meters. Mamaya tutuloy po natin ito. At nagbabalik lang itong si Joe Malapas. Yung batas daw para sa mga katutubong sistema ng pagsulat.
2: Inside the Senate, hundreds of Gaza aid flotilla activists detained by Israel are expected to face deportation after their treatment in an Israeli prison sparked widespread condemnation. An Israeli minister uploaded a video of himself heckling them as they knelt with their hands tied, and a Palestinian legal group documented suspected rib fractures and breathing difficulties among them. Asian markets have surged on the back of strong tech results boosted by renewed optimism in the AI sector. The chipmaker Nvidia announced record-breaking revenue of $81 billion in the first quarter. Pakistan's military chief is reported to be visiting Tehran to try to mediate peace efforts between Iran and the US. Iranian state media.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating mga kaguluhan, pandaigdig ang kaguluhan, dulot po ng mga gyera ng iba't ibang bansa, na nagdudulot na po sa pagbagsak ng ating ekonomiya, hindi lang tayo, pati po ibang mga bansa, pagbagal ng mga ekonomiya, pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, dulot ng pagtaas ng ating inflation, ang pagtaas din, no po, ng palitan ng dolyar at piso, bagsak ang ating piso, ano po. At siyempre, pati na po ang linggo-linggo na hindi matawaran at hindi mapigilan na pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo, dulot na rin po ng krisis ng mga ikangigira dyan sa gitnang silangan. Aba, pambirang buhay yan. Pati na po yung mga pagputok ng bulkan dito sa atin. At yung papasok po ng mga tag-ulan na ngayon ay isang oras lang, baha na kaagad. Di po ba? Ay, wala pa rin sila mga patawad. Ang titindi pa rin nila sa kabila po ng mga kaganapan na yan. Ano po? Dalang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na issue at usapin ng bayan, ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang nagaganap dito sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sila sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba,
eh kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope o di kayo paper bag na sinasabing basura pero pera talaga ang mga laman na yan, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang dahilan ng kanilang mga ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan! Kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na! Opo, ngayon po ay araw po ng Webes, ika-21 sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, samut-sari pa rin pong issue, ano po? Ang naglipa na, pero ika nga, parabagang ang pinaglulutang nila na ating pagkaabalahan

po sa Senado noong May 11 at May 13. Di po ba? At dito makikita niyo po yung mga pinagkakaabalahan po ng corporate mainstream media ay yung pong kay Mau Aplasa dahil siya po ay sinuspende ng ombudsman. Ang tanong ay ito po ba isusundin ng Senado? Di po ba? Dahil ito ay hiwalay na sa ngayon ng gobyerno. May sakop po ba ang ombudsman dyan sa Senado? Na, yun po mga tanong, di ba? Isa pa po dyan, yung pong kanilang pilit na pinagkakaabalhan nga po ay dahil hindi nga daw na ipagkaloob ng Korte Suprema ang temporary restraining order o TRO na hinihingi, no, ng kampo nila Senator Bato de la Rosa, no. At yan daw eh, para bagang naghudyat na ng kaguluhan at kalituhan dahil ultimo po ang interpretasyon dyan ng SOLGEN, ano, Office of the Solicitor General o OSG, ay tila para bagang nagbibigay, kumbaga hindi daw binigyan ng TRO, ibig sabihin, eh para bang kinakatigan ang posisyon daw ng gobyerno na valido o valid yun daw pong warrant of arrest na inilabas ng ICC, parang ganon. Eh wala pa nga doon ang Korte Suprema sa pagdidesisyon, di po ba? Ang sabi nga ng Korte Suprema, bagamat hindi ilalabas yung TRO, hindi na kailangan, hindi na nila nakitang kailangan pang ilabas ang TRO, kasi nga, re-reviewin nila yung mismong inapila nila Senator Bato at ng kanyang mga abogado na kumbaga, may valid ba yung pong arrest order ng ICC o hindi? O dapat ba sa panuntunan ay dapat ba talaga idaan ito sa isang local court, no, bago po ipatupad doon sa kasakali, di ba? Eh parang nauna na po ito pong ehekutibo sa paglalabas ng kanya-kanya nilang lalong naging kalituhan sa taong bayan. Una po is Jose Claire Castro, no? Ang kanyang sinabi ay kung hindi daw binigyan ng TRO, eh pinapanigan na daw ng Korte Suprema ang posisyon ng gobyerno na naniniwala na valid yung warrant of arrest ng ICC at dapat daw ito ipatupad na, di ba? Samantala, ang DOJ ay tila parang naglabas na ata ng kautusan, no? Na maaari nang isilbi yung warrant of arrest, di ba? May mga ganyan eh, no? Parang nauna na naman sila sa nauna na naman ang karetela sa kabayo, di po ba? Ang pati nga ang kalituhan na ito na nanggagaling sa iba't ibang tagapagsalita ng gobyerno, nandoon po ang itong si Jose Claire Castro, ang OSG, ano, naglabas din ng pahayag itong si Solgen Berberabe na nagpapasalamat pa sa Korte Suprema at hindi binigyan ng TRO. At parang yung kanilang statement ay kumikiling daw, ano, sa paniniwala, parang nagtutugma daw ang paniniwala ng OSG na may batayan para sa pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa at valid, no, yung pong kanyang warrant of arrest at dapat daw isilbi, hindi na kailangan dumaan sa mga local courts, parang ganun, ano. At pati ang DOJ, no, ganun din po ang kanyang pahayag. At ang PNP, naglabas din ng pahayag na sila ay susunod lang sa kautusan, kung yun ang pinag-uutos ng DOJ, ay pwede na. Kumbaga, yung pong hindi pag-i-issue ng TRO, hindi ba nila nakita na ito ay talagang pinag-debatihan ng mabuti, no, ng mga maestrado? Di po ba? Parang siya mambumoto, pabor sa hindi ibigay, no? At lima ang bumoto na ibigay, di po ba, ang sinasabing TRO? At isa po ang nag-abstain, no, na hindi bumoto, di ba? So sa ganyang kadikit na boto, kitang-kita po yung kanilang diskurso malamang, ano, at may kanyang-kanyang mga katwiran niyan. At isa po ang makikita natin na nangingibabaw diyan yung pong respeto sa isang co-equal branch. Ano po ba 'yan? Sa ehekutibo, di po ba? Kasi kumbaga, kaya nga ang sinabi nila ron sa kasagutan na bagamat hindi nila ibibigay yung TRO dahil sa tingin nila hindi na po kailangan, ano po, dahil natapos na po eh, yung kaguluhan dyan sa Senado eh, di po ba? At ito na lamang pong kanilang pag-aaralan na didesisyonan kung ito bang warrant of arrest na ito ng ICC ay valid at kung ano po ba ang tamang pamantasan.

bayan, kung ito po ba ay dapat i-surrender muna sa isang local court. Apo, at ang local court na po ba ang bahala at maglalabas ng sarili niyang warrant para isilbi dito kay Senator Bato? O paano po ba? Tayo po ba'y sakop pa rin ng Rome Statute samantalang tayo ay withdrawn na, nag-withdraw na sa ICC? So lahat yan ay malalaman natin kung sasagot na ang Korte Suprema, dahil hindi naman ito sinabing hindi nila sasagutin yan. No? Kaya nga yung kung sinabing ang TROA hindi na ipagkakaloob dahil sa kanila nakikita ay hindi na ho kailangan pa. Diba? Dahil wala na si Bato sa Senado eh. Di po ba? So kung ito ay pagbibigay din ng respeto sa co-equal branch, which is the executive, ano? Eh, kung reading between the lines, eh, maintindihan nyo, kung may respeto kayo pabalik sa Korte Suprema, eh, di aantayin mo yung talagang finality ng kanilang interpretasyon, di ba? Kung ano man yung kanilang final judgment, ano yung final na tinatawag na pag-review, na edi, dapat po ito ay idaan muna sa local court. Di ba? O hindi, ito dapat ay ganito ang gawin. Di ba? Habang wala pa po yan, dahil ito pinag-aaralan pa nga po nila, yun lang pong pauna na sinabi nila na, kasi kung maalala niyo dati, ay di ba pinasagot ang gobyerno ng 72 hours, no? O tatlong araw. Kasunod nun ay nagsabi po yung spokesperson ng Korte Suprema na maaari pa rin sila maglabas ng TRO. Tama? Di ba? Yan ang sabi ni Camille Ting, di ba? Ni Attorney Camille Ting, ano? Kaya naging decision po kahapon, sinabi na hindi na kami maglalabas. Ayon sa mga maestrado, pinagbotohan nila, hindi na kailangan maglabas ng TRO. Kasamot sari ngang mga dahilan. Ito ay bilang pagbibigay din ng respeto sa ehekutibo. Kasi ang iti-TRO mo rito ay ang executive. Eh. Di po ba? Ang mga ahensya o departamento nasa ilalim ng executive. Sino po ba yan? Ang DOJ, ang DFA, di po ba? Ang mga law enforcement agency tulad ng PNP, Philippine National Police, NBI, National Bureau of Investigation, sama na ang AFP, Armed Forces of the Philippines, di ba? So, yung pong iti-TRO ay direktamente na ipag-uutos sa executive, di po ba? Dahil executive magpapatupad niyan eh, di ba? Yung warrant of arrest. So sa isang banda, nakikita pa rin po na kumawala naman doon na si Bato de la Rosa at maliwanag naman na sinabi nila, hindi lang mag-issue ng TRO, pero pag-aaralan na namin ito, di ba? Hindi ito, walang kinalaman sa merito ng kaso ang o doon sa apela ng Rito Pamparo patungkol dito sa TRO. Wala po, di po ba? Ang aking tingin po kasi parang binibigyan po ng leeway, no, ng Korte Suprema ang executive bilang respeto niya sa co-equal branch niya. Parang sasawayin ko pa ba to na, oy, wag niyo munang arestuhin to. Eh, obvious ba? Nilagay na nga namin dito na pinag-aaralan namin. Tama? Pinag-aaralan pa namin, di na kami maglalabas ng TRO, dahil nakakaya naman sa inyo, para namin pinigilan kayo, di ba, sa inyong mga gustong gawin, ano po, eh hindi naman kayo mga bata, matatanda na kayong lahat, tama ba? So reading between the lines, kung ang sinasabi ng Korte Suprema, pag-aaralan pa nila yan, eh di dapat bigyan mo naman ng karampatan, respeto pabalik, ang ehekutibo, tama? Ang ehekutibo magbigay ng karampatan, respeto pabalik. At magsabi ay stand down muna tayo, antayin muna natin. Kasi bakit? Baka magkapahiyaan. Ano ibig sabihin magkapahiyaan? Pilitin natin. Dahil walang TRO, eh sige, arestuhin na natin, hanapin natin, ideklara na natin fugitive. Kahit pa paano may ideklara ang fugitive. Eh pinag-aaralan pa nga kung valid yung warrant of arrest ng ICC, kung yan ba'y kikilalanin o hindi, tama? O eh, kayo magsasariling gawain na naman. O eh, deklara na natin fugitive yan. O arrestuhin niya na, arrestuhin na natin. Eh, paano ngayon kung mag-desisyon ng Korte Suprema at sinabing hindi natin kikilalanin yan, yung ICC. Hindi kikilalanin yung utos na yan. O pag sinabing, ade, sige, kikilalanin natin kanya, yung kanyang warrant. No? Pero, dapat dumaan yan sa isang local court. O paano ngayon yun? O yung executive, nanguna na naman. Tapos magtuturuan na naman sila. Ha, sabihin na naman ng Pangulo, wala akong pinag-utos na warad. Di ba? Di ba? E magkakagulo-gulo na naman. Tama ba? Mali. So dapat, binigyan na nga ng Korte Suprema ng konsiderasyon, ano po, na kasi iba po kasi pag sinabi mong
maglalabas ka ng TRO, direktamente po ito na iniutusan mong ihinto nyo nga muna yan mga pinaggagawa nyo, parang ganun, di ba ba? Yun yung ibig sabihin ng temporary restraining order. Pinitigilan mo siya sa anumang mga aksyon, di po ba? Eh samantalang sinabi na nga po ng Korte Suprema, hindi na namin ibibigay yung TRO. Pero kasalukuyan namin na pinag-aaralan yung sagot ng OSG, ng Office of the Solicitor General, at ng apila nila Senator Bato at ng kanyang mga abogado. Ano? At dito, sumagot na rin, di ba? Sumagot, sinagot ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa yung pong naging sagot ng Office of the Solicitor General o ni Solicitor General Darlene Berberabe, no? So yan ang kanilang mga babalangkasin at pag-aaralan at titingnan batay sa ating konstitusyon kung ano ba dapat ang gawin ng ating gobyerno. Kasi kung nakikita nyo po, yung pong nangyari na ginawa ng gobyernong ito o ng administrasyon na ito kay Tatay Digong, hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yan sa Korte Suprema. Sa kabila na nag-file na nga ng writ of habeas corpus, ang mga anak ng Tatay Digong, ang magkakapatid na Duterte, di po ba? Wala pa pong aksyon. Yung pagte-question na tama po ba ang ginawa nila sa aming ama, parang ganon, na ito ay sapilitang kinuha, ang tingin namin, extraordinary rendition po yan, dahil hindi ho sinunod yung tamang proseso, di siya dinala sa isang local court, hindi ho ginalang ang kanyang karapatang pantao, kaya nga may nagdemanda na sa UN Security Council at sa United Nations Human Rights Commission eh. Di ba? At tinitingnan nga itong nangyayari kay Tatay Digong bilang political persecution. At yung kaso na isinampa sa kanya ay may talagang bahid politika, may political motivation. At interconnected ito ngayon doon sa anak niya ng Tatay Digong na Vice President sa kasalukuyan na sapilitan din pong ini-impeach ng gobyernong ito. Ginagamit po ang kanyang kapangyarihan o poder ng kapangyarihan. O ano ba po itong ICC warrant of arrest na to kay Bato de la Rosa? E kaugnay po ito ng kasong isinampan nila kay Tatay Digong. At susunod na daw si Bongo, tama? At ilang pang PNP chief, no? Kagaya ni Oscar Albayalde, tama? So sa ganitong antas po, dikit-dikit po, iisa po ang pinag-uusapan. Isang kaso, pero ang involved ay mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Sa lumalabas, parang ginagamit na sa politika ng kasalukuyang administrasyon. At nagagamit tuloy ang ICC bilang sandata, yeah? Na hindi nga ho pwedeng gamitin eh, ang ICC for political persecution o kaya politically motivated cases. Maliwanag yan sa kanila. Ayaw nila na magagamit sila. E ngayon, alam na rin ng United Nations Security Council, yung pong mga sinumpa ang salaysay ng 18 matatapang o brave soldiers, di po ba? Patungkol po doon sa mga maleta, patungkol po sa naging papel ni Trillanes na para naging tulay dito po sa mga investigador o prosecutor ng ICC na nagpunta rito sa ating bayan at nakita nitong 18 sundalo na ito. Kasama na po sa testimonya nila na nagpapalit ng mali-maletang peso to dollar. Hindi ko ba? Peso to dollar, di ba? At doon pala ibibigay sa foreigners, no? At yung foreigners na yun ay direkta po na nakita na at in-identify nitong 18 mga sundalo na to na taga-ICC, di ba? Ganun eh. Kaya nakikita ngayon. So ang tanong, talaga ba, tapos yan, yung trato nila sa kaso ni Tatay Digong, hindi naprobahan yung kanyang interim release noon, di ba? Lahat, di ba, ng pagpayag? Sige nga, meron kayong kumpreba na magpagpayag. Yan po ang mga sinasabing mabibigat na circumstantial evidences na hindi mo maitatanggi. Bakit? Eh, ikaw ang secretary. Lahat dumadaan sa iyo. Pati yung mga concert niyan, sino nagpapayag niyan? Pati pagpasok ng mga mamahaling kontrabandong sigarilyo, alak, sino nagpayag niyan? Tama? At lalong di mo maitatanggi dahil minsan ka naging guest doon sa concert. Tuli, ligaya ka, diba? Di mo maitatanggi yung mga bagay na yan. Nangyari po yan eh. Hindi po yan AI eh. Di po ba? Kaya para ipangalanda ka na eh, kaya na-dismiss ang kaso ko dahil wala akong kasalanan. Dahil yan eh, gawa-gawang mga kaso lang ni Rodrigo Duterte. Yan eh, trump up charges lang. Hindi po totoo yun. Di po ba? May kaso nga kagaya nga nung kay Juan Ponce Enrile. Di po?

0: ba? At doon sa kanyang staff na si Gigi Reyes, na etong administrasyon din lang na ito, di po ba naalala nyo na inakwit na ng Sandigan Bayan? Ang dahilan doon ay inordinate delay. Kasi nagfile ang mga abogado ng staff ni Senator Enrile o ni Senate President Enrile na si Gigi Reyes. Ilang taon na nga naman siyang nakakulong. Parang si Napoles, ilang taon na nakakulong, pero yung gulong ng kaso niya, simbagal ng pagong. Diba? So hindi pa na-decision ng kaso niya kung guilty siya o hindi, pero nakakulong na siya. Diba? Ang ibig sabihin nun, yung karapatan naman niya ang nasisikil, no, bilang akusado. At nasisikil yan dahil din sa kasalanan ng mga taga-usig. Yun po, yung kabagalan nila ng mga taga-usig. Sino ba nag-uusig? Di ba gobyerno? Mga prosecutor ng gobyerno, tama? O yan, pwede po yan sabihin na pinatatagal nyo, languishing in jail yung tao. So nung nag-file yan ng inordinate delay, hindi sa kanila galing ang delay, galing sa taga-usig. So ang intindi ron, saan ka ba naman nakakita ang taga-usig? Eh, hindi ka agresibo. Di ba ikaw umuusig? Dapat agresibo ka, di ba? Siyempre, di ba? Ikaw nga nag-uusig eh, di ba? Lahat ng pwedeng dokumentong pwede mong dalhin doon, lahat ng pwedeng patunay na gawin mo, ginagawa mo ba? Eh, hindi. So, yan ang nagiging cost ng delay. Nakuha niyo po. At kung yan ang nagiging cost ng delay, unfair naman doon sa tao. Kaya nung nag-appeal yung tao, eh, buhay pa naman, ilang taon na naubos sa kanya, tinanda na niya, ano po? Sa kulungan, ano po? Eh, unfair na naman sa karapatan niya. Kaya makikita niyo, judikatura gumagana. Diba? Hindi patas po, hindi ho para lang doon sa inaakusahan, hindi lang para doon sa nag-aakusa, di po ba? O kaya nakitaan ng inordinate delay, yung sadyang pagpapatagal. O eh, paano, anong gagawin ng korte? Eh, di-dismiss na lang natin, to kawawa naman yung tao. Di ba? Para bagang tinatatagal nyo lang para lang siya makulong eh. Pero ang totoo nun, wala na ba kay ibang pang ebidensya maibibigay ito? Parang wala na, di ba? O eh, hindi na, wala na. Ang tagal na nito. Kung ito ay nausgahan makulong, parang na napagsilbihan na niya sa tagal eh, ng kasong ito. Ilang taon na ba siya nakakulong? Parang gano'n ako niya. So medyo nagkakaroon na po ng tinatawag na abuse on the part sa kanya, doon sa accused, ano po. Na parang wala naman talagang direksyon na maipakita ang mga kaso. Kaya ang gagawin eh, because of inordinate delay, dismiss na lang yung kaso. That is another proof na gumagana ang ating judikatura. No? At makikita nyo, meron tayong Court of Appeals, no? Meron tayo pong Supreme Court, di po ba? Meron tayong Municipal Trial Court, may Regional Trial Court, lahat po gumagana po. At isang institution yan, ano? At yan ay pinamumunuan ng judikatura ng kataas-taasang maestrato. Di po ba? So, saan ka nakakita na ang ICC ay walang puwang sa ating bansa? Wala siyang puwang. Saan ka ron? Saan siya? Tatlo lang ang sangay ng gobyerno natin eh. So, papaano ngayon naglabas ng warrant, nagkukumahog tayo, nagkaaway-away dito para lang mga ang ehekutibo ay atat na atat gawin yung ginawa nila kay Tatay Digong. Alumpihit sila, alanganin dahil nagsalita na ang Korte Suprema na may paraan yan. Merong proseso yan. Kaya lang, eto na nga maganda rito. Pinag-aaralan nila yung kaso ni Senator Bato de la Rosa. Ano man ang isasagot nila riyan, eh malamang makukumpirma na rin po yung pong mga ginawa nila kay Tatay Digong. Sambagay lang, ano? Pag ito'y kinatigan ng Korte Suprema na oo, pwede siyang arrestuhin, pwedeng kilalanin yung warrant of arrest ng ICC. Ah, ganon. At hindi na yan kailangan dalhin sa competent court. Pag ganon ang sagot, o di ibig sabihin, walang maling ginawa ang executive kay Tatay Digong. Sinurrender nila sa ICC. O, tama lang pala yun. Diba? So, pagka nangyari naman yun, mag-iisip tayo pare-pareho ng mga Pilipino, eh, delikado tayong lahat dito. Hindi na pala kaya ipagtanggol ang ating mga karapatan. Diba? Dahil ganun pala mangyayari. Pag may banyaga, inisyon ka ng warrant of arrest, patay ka na. Wala kang ngayong maaaring gawin para man lang pagtanggol ka ng Estado. No? Para kay pa may constitution tayo. Lalo na po yung right to, di ba? Kumbaga, yung ating Bill of Rights na sinasabi, mababaliwala na pala yan. Tama? O ngayon, sa isang banda, pag sumagot naman ang Korte Suprema dito sa apilan ng kampo ni Senator Bato at inatigan at sinabi na hindi niya siya talaga pwedeng arestuhin antimano dahil yan ay idadaan niyo muna sa isang competent court. Dalin niyo sa isang competent court para ma-review yung warrant of arrest na yan. At dapat yung taong yan no, ay mabigyan o ma-accord sa kanya yung umiiral sa ating constitution, yung protection ano sa kanyang life, liberty and property, ika nga yung kanyang bill of rights ay dapat masunod, igawad sa kanya. So anong sasabihin ng local court, ha? Eh susunod siya, no? Hindi siya antimano agad-agad ipadadala doon. Yun po, di ba? At pag yan ang naging desisyon ng Korte Suprema, makukumpirma na ngayon yung pong mga itinail na question laban sa ginawa kay Tatay Digong. Kung paano siya hinila no, ni General Torre para itulak, papasok sa eroplano at dalin dun sa dahig, labag sa kanyang karapatan pantao, eh ibig sabihin, mali yun. Tama? Magkakaroon din ng impact yan dahil magagamit yan ngayon ng bagong abogado niya na si Peter Hayes. Di ba? At saka si Attorney Gibson. May bagong Attorney Gibson, yung babae. Di ba? So yan, magagamit na nila yan bilang argumento, bilang proof, no? Na the Philippine Supreme Court has decided na what they did with the former president is unconstitutional. No? Di ba? Sa mga argumento ngayon yun, parang ang ICC malulubog sa kahihiyan. Lalo na ngayon, may nagsampa na mismo sa United Nations. Di ba? So yan, ang on trial ngayon ay ang UN, ICC. Dahil pinagmamasdan, tinitingnan na sila. Kayo ba'y nagpapagamit bilang ano, political tool? Eh bawal na bawal sa inyo yan. Kaya nga hindi sumali dyan sa inyong Amerika, ang bansang Amerika, ang China, ang Russia, maging ang Israel, hindi nagpasakop dyan at iba pang mga bansa ano, na hindi nagpasakop dyan dahil nga sa suspecha, dahil sa mga nakalipas na mga panahon din na may mga bansa, lalo na sa African nation, na nagagamit ang ICC bilang isang political tool na doon kakasuhan ng kalaban ng administrasyon, ng isang namumunong administrasyon, weaponize sa mga batas nila, tapos sadyang ipadadala sa ICC, di ba? So, nagkakaroon na po ng pattern, ano po, kaya nga hindi sumali dyan ng mga superpower na pag kami sasali dyan, eh ginagamit nga lang yan bilang political tool, bilang yun na nga, na kung sakali man may political, tinatawag nating kasong political, politically motivated cases, political persecution, ha? Nagiging tool, nagiging sandata ang ICC. Eh yan ang bawal na bawal sa kanila. Kaya sila ngayon ang napuput to microscope, no? Nandun sila ngayon sa isang microscope na sila ang binabantayan, sila ang tinitingnan. Kaya yung kaguluhan na mismong ang administrasyon na ito na hindi mo maintindihan ano, ang mga tagapagsalita niya, yung si Claire Castro, ang DOJ o ang PNP na nagsasabi na since hindi naman nagkaroon ng TRO ay maaari na namin siyang arestuhin. Eh, bakit kayo nagpo-conclude agad? Bakit kayo nag-release yung sarili nyo? Eh, di parang mali naman na ginawa pa ng Supreme Court na bigyan kayo ng karampatang respeto at paggalang, no? Na sige nga, wag na natin issue ng TRO. Baka sabihin, tinuturuan natin, pinipigilan natin sila para mga bata na yung naaway ng kapatid mo, tumigil ka, di ba? Parang ang gano'n ng TRO, eh, di ba? Tumigil ka, huwag manasaktan ng kapatid mo, parang gano'n, ano? Kaya sasabihan mo ng gano'n, eh, hindi naman batang paslit yan, natatanda na rin, ano? At narinig naman niya, at ating pag-aaralan ito, o di status ko, di ba? Status ko, ante muna sila, ang gagawin po ng ehekutibo, yung iutos po ng Pangulong Marcos. Nasabi niya, wala akong inuutos na paghuli kay Bato de la Rosa. Walang group effort na magaganap. Di po ba? Kasi sabi ng Korte Suprema eh, di ba? Para bagang ganito, respect begets respect. So pag nagpakita na respeto sa iyong isang co-equal branch, pobiro mo, hindi tayo tini-RO. Kasi di ba pag tini-RO mo ang sangay ng ehekutibo, para mo na rin tini-RO ang presidente. Tama? Kasi nasa ilalim ng control niya yan eh. di ba? Ang law enforcement ng NBI, PNP, AFP, tama? DOJ, nasa mga departamento yan, di ba? Department of Justice, DFA, Department of Foreign Affairs, tama? O eh, lahat yan. O, pati nga yung halimbawa, yung PCTC, yung Presidential, no, yung Philippine Center for Transnational Crime. Na kahit sabihin pang, i-confirm nga natin, totoo ba yan? Galing ba talaga ng Interpol yan? Eh, Interpol na yan, galing ba ng ICC? Valid talaga yan? Kasi doon pala magdududa ka, paano nagkaroon ng kopya si Boying Rimulya bilang ombudsman? At nasa cellphone niya yan, October 2025 pa. October o November ng 2025. Eh, ombudsman yun. O, paano siya nagkaroon ng kopya? Diba? Wala siyang relation sa ICC. Nakuha niya? Ay, ito ang pinakamatindi. Paano nagkaroon ng kopya si Trillanes? Asan siya ron? Hindi nga siya kabahagi ng administrasyon na ito. Wala siya sa gobyerno. Wala, hindi siya kabahagi ng kung anuman sa administrasyon na ito. Ngayon, kung nagtatrabaho siya sa ICC, wawa, nagtatrabaho ko sa ICC, banyaga yan. At ang ina-arresto rito, kapwa mo Pilipino, ano tawag doon? Di ba, traidor? Totoo lang, ikaw pa talaga magpapatupad yan? Di ba? Para arresto yung kapwa mo Pilipino, ang galing. Di po ba? Kaya tama lang sinabi ni General Luna noon. Di ba? Ang problema ng mga Pilipino, ang kaaway ng mga Pilipino, ay kapwa niya Pilipino. Di po ba? Ako, kaya yan ang problema. Di po ba? At ngayon, itong mga kaguluhan na ito, lalo ngayon nila ina-amplify, kasama na po ang corporate mainstream media sa kalituhan. Nakita niyo po ba yung mga nag-i-interview kay Attorney Jimmy Bondoc? Di ba? Pati na doon sa nag-interview kay Mau Aplaza, kay General Aplaza. Ang tanong niyo si General Aplaza na ano, ilan po ba ang napaputok niyo sa baril niyo? Hindi ko humasabi yan, ano, dahil hindi ko naman po nabilang, pero yan ilalabas pagdating po doon sa investigasyon, di ba? Sinagot siya nung nag-i-interview eh, ha? Well, ang nakuha po namin ay parang 32 po ata ang napaputok nyo. Ha? Eh, buti pa ikaw, alam mo. Buti pa ikaw, alam mo. Pero ba't ba tinatanong pa sa akin yan? Eh, alam mo na pala. Saan ka nakakita? Bin mo sinuspindi na si Mau Aplaza, may hindi pa nga niya alam ilan na napaputok niya. Di po ba? Eh, maliwanag pa sa sikat ng araw, kundi siya nag-warning shot, di ba? Kundi siya nag-warning shot at meron pong desididong NBI na kunin by hook or by crook si Bato de la Rosa, dahil napatunayan na po nila noong Lunes, noong sila nakipaghabulan sa loob mismo ng Senado, nandi na nga nila ginalang ang institusyon, hanggang plenaryo, biro nakipaghablutan kayo, nakipag-wrestling kayo, kay The Rock, kay Bato de la Rosa. Tapos, ano na nangyari? Di po ba, nasugatan pa yung tao, di ba, si Senator Bato? Hindi niya talaga na respeto yung kanyang pagiging senador. Samantalang hindi nga nyo masabi kung yung hawak nyo ay valid. Hindi nyo nga maipakita. Nung tinanong si Director Matibag, ang sabi niya, nasa kotse ko yung warrant eh. Pero si Trillanes, daladala niya yung warrant. Di ba? Ang sabi niya nga, di ba, humingi ako ng kopya sa NBI. Sinamahan ko sila dito. Di ba, sa isang interview, sinabi niya yun eh, ni Trillanes eh. So ang tanong, ba't pumayag ang NBI, nasasama sa inyong dating senador para magsilbi ng waran? Who you? Sino ba siya? Di ba? Eh, yun yung driver eh, volunteer nyo eh. Diba? At least yung volunteer nyo. Tama? Eh, eto si Trillanes, ano nyo siya? Ba't siya may dalang waran? Yung sa iyo, nasa kotse, naiwan. Ano yan? Di po ba? Kaya yan po yung sinasabi natin, nagkasala-salapat na po. At isa pa, may commander-in-chief kayo. Ang presidente na mismo nagsabi, stand down, walang arrest order. Diba? Sabi niya, diba? O eh, nung ginagawa niyo, sinusuway niyo po yung commander-in-chief, ang presidente ng Pilipinas. At ngayon, ang dami ko komento. Ang OSG, Office of Solicitor General, ang PNP, ang NBI, pwede na namin execute kasi walang PRO. Wow, eh, napakalinaw ng mensahe ng Korte Suprema. Hindi na kami maglalabas ng PRO. Pabor nga sa inyo yan eh. Ibig sabihin, ayaw na namin kayo turuan o pigilan, di ba? Dahil sinabi na namin na nire-review pa namin to. Sana ibalik nyo rin yung respeto na binibigay namin sa inyo. So ang ibig sabihin, total sinabi na rin ng presidente natin na wag na, wala tayong warrant of arrest, antayin natin yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag ito pinilit pa rin muli ng PNP o ng NBI, at pag lumabas, tama si Atty. Bondo, pag lumabas yung resulta ng pag-aaral ng Korte Suprema at sinabing hindi pwedeng sundin yan, yung ICC order na yan, yung warrant na yan, kasi kailangan dumaan sa local court. Paano ngayon ang kapahiyaan? Diba? At lalabas, illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong, maliwanag. At gagamitin ng mga abogado ng Tatay Digong ngayon na sila, etong si Peter Haynes at saka si Gibson, no, mga attorneys niya ngayon ano, sa ICC, bilang karagdagang preba niya yan. Na ang Korte Suprema nga sa Pilipinas, so, diniklarang illegal yung pagkaka-aresto sa kanya kasi hindi siya dinala sa isang competent court. Ngayon kung i-argue ng ICC, hindi. Dinala siya sa DOJ. Meron nga kaming hawak dito ng dokumento galing ng DOJ na sinasabing sila ang tumatayong competent court. O hindi ba pala malaking paglilin lang yan? Dahil ang hindi naman korte o competent court, ang DOJ. Di ba? Ang ICC, hindi naman niya alam yun. Di po ba? Hindi naman niya alam. Maniniwala siya kung yun ang bibigay mong preba na dumaan sa departamento namin, eh kami ang competent court. Eh malay ba niya kung anong system ng government meron tayo? Diba? Malay ba niya na ang DOJ ay kinukonsidera bilang korte sa bayan natin? Diba? Na maniniwala lang siya at face value na itong meron pong ika nga presumption of regularity yung binigay na dokumento ng DOJ na siya yung tumayong competent court. At face value, paniniwalaan ng ICC. Kasi hindi naman niya alam ang system natin. Tama? Okay, pag in-argue yun, na hindi naman korte ang DOJ sa Pilipinas. O di lalo ngayon malaking panlilin lang yan. Diba? Baka lalo mapabadre ang pag-uwi ng Tatay Digong dito. Sana, diba na? Samantalang ang bilis, inabot na kagad tayo ng isang oras ng ating programa. Ako naman, di bali pagbalik. Tatalakayin natin yung reklamo doon sa UN. Ha? At saka yung PR firm, Diyos ko day, na magkano binabayad, di umano, ng administrasyon na ito para pabanguhin ang pangalan, lalo na ng Pangulong Marcos. Ah, yan ang ating tatalakayin. Malamang yun ang hindi nila tinatalakay. Yan na, para maiba ang mga usapan, mga diversion, para hindi ito mapag-usapan. At yan ang ating tatalakayin. Samantala, padadaanin muna natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, sa aking piloto na si AJ Austria. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, talagang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, pasensya na po. Pero sigurado naman yan, may kasiguraduhan, garantisado dahil forthwith lamang, matapos lamang po ang ating programa, ay yan ang po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at ang inyong mga opinion. At ako, hindi humaiwasan talaga na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking, no? At napapasabi sa aking sarili na itong ganitong mga klase ng mga komento ang mga taong hindi na mabubudol pang muli. At bilang yan, nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro. Grabe naman. At maraming salamat sa gabi-gabi ha, na tiwala at suporta ang ipinagkakalob nyo sa inyong kakampi. At patuloy natin ipinaglalaban ang katotohanan at ang katarungan na dito ba. Samantala sa pagpapatuloy po natin, ano po, siguro nga para kung magkalito-lito na ang sambayanan, nag-focus na dito kay Bato de la Rosa, hindi po ba, na? Para hindi na humaungkat dahil ang corporate mainstream media parang ayaw nila ilabas itong mga balitang ito, no? Ang dalawa po yan na ating nakita, no? Na di umano ay meron daw pong itinalaga, no? Diyan daw po sa Europa bilang PR firm, no? Nagbabayad tayo ng magkano, malaking halaga ng pera, dolyar, ha? Kada buwan, ano po? Para lang mapabango daw ang pangalan, particular na ang imahe sa labas ng bansa ng Pangulong Marcos. Di umano yan, ha? yan ang mga tatalakay natin. But isa pang mahalaga dyan, yung pinakamahalaga sa lahat, ay yung pong nagsumite, naghain po, no? Ng petition dyan po mismo sa United Nations para pag-aralan nila yung ginagawa ng ICC sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa pakiwari nila ay biktima po. Biktima ng political persecution, biktima po ng pamumulitika ng kasalukuyan ano po, na may poder, na hawak ng poder ng gobyerno sa ating bansa. Di ba ba? At alam naman po yan sa buong mundo, lahat po ng mga literato pag ng abuso, talaga nagagamit po nila yung po nawe-weaponize po ang batas, nawe-weaponize po ang mga ahensya, ang mga departamento. Hindi na po bago yan. No, hindi po bago yan. Sa ibang mga bansa nangyayari din yan. Ano? Kaya dito, nakikita na parang naging biktima rito ang Tatay Bigong. Lalo na, hindi nagtapos doon dahil yung anak niya, very strong contender para sa 2028 presidential election. Sa katunayan, nagdeklara na nga po siyang tatakbo, di ba? Eh, dalawang beses na nila itong ini-impeach. Nung una, ay ba, kitang-kita, nung 19th Congress, di po ba? Eh, nakitaan nga po na ang constitution na yung ginawa sa kanya at na-deklarang null and void yung impeachment na lumabas

yun din ang ginamit na katwiran, no, ni Darlene Beberabre na soldier natin, dahil daw sa presidential immunity ng isang pangulo, hindi natin siya pwedeng i-compel. Teka lang. Magkaiba yun. Yung immunity from suit ay hindi mo siya pwedeng kasuhan. Apo, limbawa, kagaya nun, yung flood control. Di po ba? Yung mga flood control, no? Dahil maaaring mabuksan na naman ang Blue Ribbon Committee sa bagong chairmanship ni Senadora Attorney Pia Cayetano. Di po ba? Kabagamat ang vice chairman niya na si Senator Ping Lacson, dati pong chairman ng Blue Ribbon Committee, na naghayag na para daw siya nabunutan ng tinik, buti na lang may bago ng chairman. Yun naman pala eh, bakit nung pa hindi ka nag-resign? Ayaw mo pala, di ba? So parang hirap din pala siya noon, ano? Sa kalagayan niya, no? Na pe-pressure siyang buksan ng Blue Ribbon, pero hindi niya magawa dahil pag binuksan niya yan, naku, mawawalan siya ng control dyan dahil maglalabasan na po ang katotohanan dahil ipatatawag po yung mga taong involved, eh, di ba? Kagaya nila Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, amin na pangandaman yung mga dating hindi na itawag, di po ba? Trygib Olaibar, di ba? Yusek Jojo Cadiz, di po ba? Ng DOJ. Kumbaga lahat yan lalabas sa publiko yan. Pag nagkataon, mahirap kontrolin na. Dating Speaker Martin Romualdez, na naglabas na rin naman siya ng sarili niyang video na nagsasabing, how can I be the mastermind? Paano niya babawiin yon? Si Saldi ko, no? Napapayagan na dapat. Malamang payagan to ni Pia Cayetano, no? Na tumistigo si Saldi ko via Zoom. Dahil wala ang diferensya yan. Bakit? Eh, protektado na po siya ng French government, no? Dahil meron siyang pending na application for political asylum sa France, no? At pwede lang siyang pumunta ng konsulada natin para mag-execute, no? Ng sinong pangsalaysay niya para under oath yan. At pwede na siya mag-participate. Kahit doon pa siya sa Philippine Embassy, hindi siya ma-arresto doon. Kasi nga, under the protected custody na siya ng French government dahil sa kanyang application for political asylum. Di po ba? O, iyan, malamang ito payagan. Dahil si Lacson nun, hindi gumagalaw ron. Hindi po ba? O, kaya, saan ka nakakita ngayon? Baka gumulong na yan. Ano po? So, ang ibig ko lang pong sabihin, sa ganitong aspeto, papaano ngayon kung halimbawa ang Pangulo, no? Yung kanyang involvement ay hindi maiwasan, lumabas yan. Dito sa mga imbestigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, no? Halimbawa lang, pagpalagay na po natin, hindi na, wala na pong ano, wala na pong pwede pang maging dahilan para hindi madawit siya. Limbawa lang po, di po ba? Ano ang mangyayari? Sasabihin ba 'yon ng ano, ng OSG? Hindi siya pwedeng kasuhan. Totoo. Kasi meron siyang political immunity, no, sa kanyang pwesto. Pero impeachable offense 'yan. Pwede siyang i-impeach. Pag in-impeach, tsaka nyo siya kasuhan. Diba? Parang ang ating pangalawang pangulo lang. Diba? May mga pending cases sa OSG o Office of the Solicitor General. Hindi pala. Sa Ombudsman pala. Diba? Kay Boyeng Remulla. Meron pong mga pending cases ang ating pangalawang pangulo doon. Maging yata doon sa DOJ, no? Dahil doon sa sinampan ng NBI nila Director Matibag na grave threat. Diba? Sa DOJ po yun. Eh. Ngayon, ganito po. Since ang ating pangalawang pangulo ay isang impeachable official, kailangan ma-impeach niyo muna siya bago niyo sampahan ang kaso. Masasampan niya yung kaso niyan, pero kailangan i-impeach niyo muna siya para siya masampahan ang kaso. Okay, so kung titingnan natin, technically speaking, wala ngang immunity from suit ang ating pangalawang pangulo, pero hindi gugulong niya mga kaso na yan while she's in office dahil impeachable official siya. Doon lamang siya pwedeng maalis sa pamamagitan ng isang impeachment. So sa ating Pangulo, ganyan din. Na? So bago, kumbaga, kung lalabas na talaga, alimbawa lang po, di ba? Kung nagkaroon na po ng mga batayan, parang yung ginagawa nga, si Speaker, kanya, may mga kaso na, di ba? Meron ng money laundering, mga ganyan, ano po. Speaker, hindi man siya immune. Di ba? So, pwede siyang sampaan ng kaso. Ngayon, pati po ang Senate President, di po ba? O mga senador, o kongresista. O, pero pagdating sa Pangulo, kahit na limbawa lang,

may mga nakitaan na na diferensya at maaaring sampahan ng kaso, ay kailangan i-impeach muna yan bago niyo siya sampahan ng kaso. Yun po yung sinasabi. At dyan mo lang pwede gamitin yung katwiran na ang Pangulo ay immune sa mga lawsuit. Meron siyang immunity from suit. Pero yung kamot magpa-drug test siya, eh may immunity siya patungkol doon, hindi ho kasama yun. Opo, hindi ho kasama yun. In fact, baligtad. Bilang Pangulo nga, kailangan ipreba mo sa taong bayan. Kailangan magbigay ka ng matibay na, na patunay na kaya mo. Diba? Kaya nga, hindi lang po, hindi lang po yung suspensya na sinasabing di umano'y gumagamit ng illegal drugs ang Pangulong Marcos kahit na pasabihin ng kanyang ate. Hindi ho sapat na batayan yan. Bakit? Andun po yung dapat sa kanya manggaling ang pagpapatunay. Diba? Kaya sabihin, ito ba yung grounds for impeachment? Pwede. Bakit? Dahil under betrayal of public trust yan. Kasi siya lang naman nakakaalam nun kahit yung totoong estado ng kanyang kalusugan. Sino ba talaga nakakaalam yan? Diba? Alimbawa lang, ikaw eh, may taning na ang buhay mo. Baka pati pamilya mo hindi alam yan dahil ayaw mo sila mag-alala. Ikaw at yung doktor mo lang nakakaalam. Ayaw mo ipagsabi. Tama? Alimbawa lang po, diba? So, betrayal yan of your public. Hindi, ibig sabihin, betrayal yan doon sa pamilya mo na hindi mo pinaalam na yan na pala talaga ang kalagayan mo. Eh, pero ang dahilan mo ay ano? Yung sarili kang dahilan eh. Ayaw kong mag-alala sila eh. Ayaw kong habang buhay pa ako, parang malungkot 19 Congress. Lahat ng katwira nandun eh. Tapos, may nakabinbin sa Korte Suprema. Kaya naisip ni Palibasa, isang abogado si Chis Escudero, no? Officer of the court siya, ang turing niya sa Korte Suprema. So bilang paggalang, ba't ko siya pangungunahan? Diba? Ba't ko siya pangungunahan? Eh, mas nakatataas yan bilang may power of judicial review. Ayaw kung mamali ako, kung nagkamali na nga ang Kongreso, dahil sa kakaapuran nila sa akin, magkamali rin kami dito. Maniniguro ako. Tama? At bilang pagbibigay niya ng daan, at tama nga, lumabas nga na unconstitutional yung 19th Congress, o di vindicated siya, nagbigay siya ng respeto at paggalang sa Korte Suprema. Diba? Paano kung pinangunahan niya? Hindi, mag-hearing na tayo. Mag-ano na tayo, mag-convene na tayo kaagad. Pwede naman mag-convene, pero yung punta na kaagad tayo sa trial, hindi eh. Nag-due diligence siya, di ba? Pinabalik pa nga niya sa 19th Congress, humingi siya ng certification, magbigay kayo rito na tama lahat talagang ginawa niyo, na walang mali, ah. Na hindi din kayo lumagpas sa 1 year bar. Ah. Tapos yung question na 19th Congress tayo, pag nagkaroon tayo ng impeachment trial, eh tatawid ng 20th Congress yan. So paano ngayon itong mga prosecutor mo? Mananalo ba lahat yan sa eleksyon? Paano kung na-assign as prosecutor, natalo naman sa eleksyon? Magulo, di ba? Sinong papalit dyan? At saka paano tatanggapin ng 20th Congress na sila ang magtutuloy ng isang impeachment complaint na nanggaling sa 19th Congress? Magkaiba yun eh. So paano yun? Kaya dapat pakita nyo muna sa amin yan. Yun ang due diligence na tinatawag. Tama? O eh, nung nag-desisyon ng Korte Suprema, dinapreban tama siya. Hindi siya nagmadali, na nakita niya, mapabaliwala ang Korte Suprema, binigyan niya ng tamang respeto. Tama? Eh kung di ho napalitan, ang Tito Soto, di ba? Ang dating Senate President Soto, eh baka hindi ho ganito ang nangyari. Baka nung Lunes pa lang, halimbawa, nagkabotohan sa Kongreso noon, ano? Baka nung Lunes ng hapon, dumating na agad ang impeachment complaint sa Senado. At nung Martes pa lang, May 12, nag-convene na agad sila into an impeachment court. No? At nagtuloy-tuloy na kaagad yan. Di ba? Dalang gusto nga nila, madali ang napagdinig eh. Hindi na niya bibigyan ng konsiderasyon yung nakabindin na reklamo sa Korte Suprema dahil magbabangga yan. Ano yung sabihin magbabangga? Yung pag nag-desisyon tayo at later on, tama yung naging desisyon nila, nahawa na tayo sa kamalian ng iba, ang mabigat, parang nakakatawa dahil meron tayong jurisdiction.

yun, meron tayo bilang impeachment court para tingnan natin yung pagkakamali ng mababang kapulungan, eh, hindi na natin gayahin. Magbumuha tayong katawa-tawa rito kung tayo eh mag-aaligaga lang na susunod sa kanilang kagustuhan at later on maglalabas ang Korte Suprema at sasabihin na ano, unconstitutional yan. O paano na? Di ba? Kaya eto po siya. Ngayon, ang mga pagkakataon sa sobra po na pagbibigay galang ng Korte Suprema sa kanyang co-equal branch, hindi niya papatawan ng PRO. Pero pinaalam niya na nire-review namin to. So bilang respeto sana, na para hindi magkaroon ng sariling kapahiyaan, stand down. Tulad ng sinabi ng Pangulong Marcos, wala akong iniutos na hulihin si Bato. Eh wala pala eh. Salita pa lang, di ba sinusunod yon? Ang salita ng Pangulo, nagiging polisiya yan. Ha? Kahit na pa hindi nakasulat yan. Ha? Pag sinabi niyang hindi, hindi. Kaya nga naniwala ang Tatay Digong eh, na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC in any way, shape, or form. Kaya kahit may mga usap-usapan na, na pag-uwi mo ng Hong Kong, uhulihin ka. May mga intelligence report na. Hindi ka makaka-uwi ng Davao. Itutuloy ka nila talaga sa dahig. Nanalig pa rin eh. Binigyan niya ng benefit of doubt ang liderato mismo ng Pangulong Marcos. Ano yun? Ang taong likas na mabait, hindi mo pag-isipan ng kasamaan ng kapwa mo eh. Ano yan? Kahit may preba na ng kasamaan, ah, hindi naman niya siguro gagawin yan sa akin. Ako kaya ang nagpalibing sa tatay. Diba? Isang malaking bagay din kaya yung anak ko, kaya siya nanalong presidente. No? Ah, hindi lang yan, napakaraming bagay ano, na nakabalik sila sa politika. Ha? Gawa ng aking mga ginawang hakbangin sa panahon ng aking panguluhan, kahit 6 taon lang yan, kahit galit na galit ang mga dilawan at makakaliwang grupo na paninsigaw ng never again, na marinig lang ang pangalan na Marcos, kahit nga si Amy Marcos hindi sumikat noong panahon ni Duterte. Walang gustong dumikit sa kanya. Di po ba? Oh, nang dahil lang sa pagtitiwala ng Inday Sara, bumango ang pangalan nila, di po ba? At doon nahikayat yung mga nagsasabing never again, na oo nga, bigyan natin pagkakataon. Hindi naman siguro kasalanan ng amay, kasalanan din ng anak. Di ba? Oh, iba naman siya. Tsaka ito, ibabangon niya yung apelido nila. Tulad ng sinasabi ng pangalawang pangulo, tama? O, eh, sino ba mag-aakala? Yun yung sinasabi pag nabudol ka, nabudol ka eh. Hindi mo naman akalain eh, na gagawin sa iyo, di ba? Kaya lagi yung tandaan, yung mga iniisip niyo, hindi magte-trader sa iyo, yung pa magte-trader sa iyo, baliktad. Kaya mag-iingat, no? Kaya si Tatay Digong, nilagay niya yung kapalaran niya sa ganung aspeto. No? Hindi niya akalain. Sinabi naman niya eh, narinig naman ng buong sambayanan, ng buong mundo, inanunsyo niya na we will never cooperate with the ICC in any way, shape, or form because that will be against our sovereignty. Eh, Pangulo yan. So magtitiwala ako sa kanya. Uwi na tayo. Galing ng Hong Kong. Uwi tayo. Hindi ako arestuhin niya. Hindi ang gagawin niya. Lalagay niya sa kahihiyan ng buong administrasyon niya. Hindi. Iyan ang hindi mo akalaing magagawa. Nagawa eh. Di ba? Ilayin ko yan, sige, di ba? Ang problema dito, hindi siya nagtagumpay. Di ba? Sa Senado, hindi siya nagtagumpay. Pero, nagkagulo pa na si Sean Ferguson Fujiki, I'm pleased to inform you that we, the United Nations ECOSOC NGO International Career Support Association, ICSA, have officially submitted a statement regarding the ICC trial of the former President of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, to the following section of the 62nd session of the United Nations Human Rights Council, and it has been duly received by them. So tatalakayin yan sa plenaryo na United Nations Chamber, no? Intrusive dialogue on the report of the Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions, no? Kaya ito yung pong sinasabi na United Nations General Assembly District General May 2026. So ito po ina-submit, no? So pag-usapan natin to bukas ha, kasi naubusan na po talaga tayo ng oras. Pero di bali, itong pag-usapan natin bukas at iba pang mga issue na hindi pa natin natalakay. Dahil tayo kapos, nakapos po talaga sa

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday. Ayan mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, laki po ang aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, sa lahat po ng ating mga Casino citizen sa 5 distrito ng Maynila, yan po ang ating panalangin din sa inyo na sana manatili kayong malakas, malusog at mabuhay hanggang gusto ninyo. So, magandang umaga, Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama po tayo hanggang mamaya alas 8 ng umaga.
0: Yes, sa mga papasok po sa eskwela, sa mga papasok sa trabaho, may mga appointment, siguruhin po ninyo na busog o puno ang inyong tiyan ng masustansyang almusal. Ah, yes. Yung masustansya, kailangan po natin yan para sa ating enerhiya, dahil mahabang oras po ang ating gagamiting enerhiya sa loob ng isang araw nating pagtatrabaho. Yan. So, tatalakay na tayo, Don Pepot, sa mga mainit na issue, umuusok pa, mga kaibigan, ha, na tila kakasuhan, ha, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. o ang Marcos Administration at ang ICC, di ba? Ito po ay dahil sa naging pahayag noon ng isang nitong si Pujiki, di ba? Si Sion Ferguson Pujiki, ha? Na kung saan ay tila ngayon ay kini-question yung pagkakaditini o pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ha? At ngayon, ay sinasabi na tila may pressure. Ha? May pressure daw o gumagamit ng pressure ang administrasyon para yun daw pong tinatawag na domestic style intimidation tactics sa international community. Ah, dahil nga doon sa mga kritiko, ah, Don Pepot.
1: Yes.
0: Kaya kabaligtaran ang nagiging epekto nito, ah, sa sambayanan. Dahil nakikita na ang kasalukuyang administrasyon sa kagustuhang mapagtakpan patahimikin ang kanyang mga kritiko, gumagamit daw po, ha, ng pressure, maging na ginagamit lamang ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag na kanilang ginagawa sa isang demokratikong pandaigdigang paraan, ha? At pilit daw itong sinusupil. Dahil, alam mo, Don Pepot, ayon kay Pujiki, parang naalala ko yung kumanta ko sa Liwasang Bonifacio, eh. A Pujiki, hiye, hiye, di ba?
1: Achikik. Achikik.
0: Yan, mga kaibigan. Ano, dahil sinasabi na piniling ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa United Nations na ibasura daw ang mga aligasyon na ginagamit umano labang kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para pahinain ang kampo ng mga Duterte bago mag-2028 election. Mm. Yan daw po ang sabi ng DFA sa United Nations. Ha? Ibasura ang mga aligasyon. Yan, mga kaibigan. Mm. So, parang hindi komportable na ang ating kasalukuyang administrasyon dahil hindi lang mga Pilipino ang pumupuna, kundi maging ang ibang bansa. Natandaan mo pati yata Italy.
1: Opo. Tama?
0: Mm. O, Italy, di ba? Mm. Na tila nagpapakita rin ng hindi pagsang-ayon. Yes. Sa pagkakaditini ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya yan ngayon ang magiging problema ng kasalukuyang administrasyon kung itutuloy ng United Nations yung sinasabi na kaso na maaring iharap sa Marcos administration at sa ICC. Kasi, hindi ba, nakikita rin naman natin at nababalitaan sa mga payagan, sa mga pahayag, na maging ang proseso ng ICC ay tila wala na sa rules. Di ba? Mm. Wala na sa tamang proseso. Yes. Sapagkat bago nagkaroon ng pagdinig ang ICC ay halos isang taon na, di ba, o walong buwan.
1: Nagpas na po doon sa dapat panahon na nakapag-imbestiga muna sila para mapasakupin.
0: Yes. O at
1: kung sa point issue pa yon sa ngayon.
0: At kung natatandaan, meron pa rin issue ngayon na lumulutang na tila yung mga ICC staff o mga judges na nagpunta rito para mag-imbestiga ay tila tumanggap di umano na hindi natin malaman kung ito'y pabuya o reward, di ba? O sa dahil may mga resibo pa raon na sinasabi base sa aligasyon ng 18 Marines na nagbigay sila kay dating Senador Antonio Trillanes Deport, di ba? Ng $2 million at ito'y pinapalitan pa nila ng peso o piso at umabot sa 112 million ang sinasabi na tila ipinagkaloob sa ICC staff na nagpunta rito para mag-imbestiga.
1: Mm-hmm.
0: O yan, di ba? So, medyo hindi yata maganda ngayon ang magiging sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon sapagkat magkakaroon siya ng problema hindi lang dito sa bansa, ha, kundi maging sa pandaigdigan.
1: Yes.
0: Dahil gusto niyang patigilin maging ang mga banyaga sa pagpuna sa kanyang administrasyon at dito sa usapin ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At yan ay wala sa kamay ng ating ehekutibo.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagpigil mo sa mga dayuhan, di ba? Mm-hmm. Dahil sa kanyang sinasabi na nitong si Pujiki.
1: Pujiki.
0: Na isang domestic style. Ibig sabihin, dapat dito lang yan. Diba? Mm. Yung pagpigil sa mga kritiko na katulad ng nangyayari ngayon na kapag ikaw ay nagsalita laban sa kasalukuyang Pangulo, parang tila may kalalagyan ka. Mm. Diba? Magkakaroon ka ng kaso, cyber libel, at maaaring pigilin, di ba? Yung iba nawawala na sa kanilang mga programa. Di nararapat maging sa ating konstitusyon tayo ay may malayang pagsasalita, may malayang pagpapahayag.
1: Yes.
0: Kaya yung ginagawa na tila pananakot, tila pambubuli, ay tila hindi po maganda. Sapagkat tayo isang malayang bansa, di ba? At ito ay nasa ating saligang batas, yung karapatan na magsalita, magpahayag ng inyong mga opinyon, reaksyon o damdamin. Kaya nga ang ating ay tumatanggap po kami ng tawag ng inyong mga reaksyon, di ba? Yes. At maging sa mga ayong pagpapadala ng mensahe ay amin pong binabasa sapagkat naniniwala po kami sa isang malayang pamamahayag bilang isang demokrasyang bansa.
1: Yes.
0: Kaya ito magiging malaking problema sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi lamang sa panloob kundi maging sa panlabas ay may problema ang kasalukuyang administrasyon, lalo pa kung itutuloy yung tinatawag na paghahain di umano ng kaso laban sa Marcos administration at sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: Ay ang ating Pangulo, bagamat sinasabi na siya ang pinakamakapangyarihan tao sa bansa, di ba?
1: Yes.
0: Ngunit may limitasyon din.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng lumampas o lumabag din sa batas.
1: Yes.
0: Kahit ikaw pa ang Pangulo ng bansa. Mm-hmm. Kailangan ng iyong mga hakbang, ang iyong mga gagawin, ang iyong mga pananalita ay umaayon sa batas.
1: Yes.
0: Umaayon sa ating konstitusyon. At maging ang kapangyarihan ng ating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sino man siya, ay merong hangganan sapagkat ang ating gobyerno ay may tatlong malaya at naayon sa konstitusyon na tatlong sangay.
1: Yes.
0: Diba? Yan ay ang executive, legislative, judiciary.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit nakikita natin na ang ehekutibo ay parang tila lumalampas na.
1: Mm-hmm.
0: Yan ay pananaw hindi lamang natin dito sa ating palatuntunan kundi sa mata ng marami nating mga kababayan, mga opinyon, mga reaksyon na naririnig natin, di ba? Mm-hmm. At yan po ang ating binibigyan ng opinyon sa ating palatuntunan. At dito po, yung sinasabi na maging yung paghuli sa kay Senator Stone, kay Senator Bato de la Rosa, mukhang wala din daw po at hindi umaayon sa ating konstitusyon.
1: Yes.
0: Maliwanag din. Kaya yung mga tumatawag na at nagsasabi na si Senator Bato ay isang fugitive, hindi po yan totoo. Ha? Dahil wala namang warrant of arrest sa anumang korte sa Pilipinas o local court sa Pilipinas mayroon labang kay Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: O kung siya ay may warrant of arrest at siya ay nagtago, yun ang fugitive o takas.
1: Mm. Yes.
0: Pero since wala pa po na warrant of arrest mula sa ating local court, yung sinasabi nila na ICC warrant of arrest ay tila sinasabi di umano ay gawa at ipinagawa marahil ni Trillanes sa rekto. Di ba? Katulad din. O sinabi naman niya, hiniram niya daw dun sa MBI. O sino? Di ba? Nagsabi na rin si Attorney Matibag, MBI Director, na maging yung pera na kanilang ibinigay kay Mabanta
1: Pang-entrapment, yung
0: border money. Oh, entrapment money. Mm-hmm. Kay Mabanta. Eh, ipinagawa lamang nila sa rekto. Kaya, pwede rin totoo na itong warrant of arrest na ibinabandera nitong si Trillanes nang magpunta sila sa Senado na nagkaroon ng malaking issue, malaking iskandalo na pagtatalunan dahil doon sa legalidad.
1: Yes.
0: Oh, dahil nga yung sinasabi na we have 3 branches, 3 independent constitutional branches of government. So, bawat sangay ng ating gobyerno may kanya-kanyang kapangyarihan, may kanya-kanyang function.
1: Yes.
0: Hindi nila pwedeng panghimasukan ang internal affair ng isang sangay. Diba? Mm-hmm. Katulad sa legislatibo, dyan sa Senado. Mm-hmm. Hindi pwede. Diba? Yeah. Jay, o ang PNP, diba?
1: Under ng executive yan.
0: Ay under ng executive,
1: yes.
0: Hindi pa rin sila pwede manghimasok.
1: Yes.
0: Ang pwede lamang ay ang Senate President ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Siya ang may kapangyarihan magdesisyon, magparusa sa internal affair ng Senado.
1: Yes.
0: Pero pumasok sila within the vicinity ng Senado. Kaya may paglabag. Kaya sumulat si Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kahit sana pansamantala isuspindi rin itong si Direktor Matibag.
1: Yes.
0: Diba?
1: Apo.
0: At yung iba pa.
1: Habang ongoing ang investigasyon.
0: O habang mayroon pang investigasyon na nagaganap.
1: Yes.
0: Hindi natin alam kung pagbibigyan o hindi.
1: Mm-hmm.
0: At yan ay nananatili na inaantabayanan ng taong bayan. Diyan makikita natin yung tinatawag na paraan ng kasalukuyang administrasyon kung paano i-handle itong problema na ito.
1: Mm-hmm.
0: Lalo pa sumabay yung sinasabi na maaaring kasuhan ng at ICC. Kaya hindi lamang ang ehekutibo ang naharap sa problema. Maging tayong mamamayang Pilipino ay kasama rin sa problema. Tandaan mo, Don Pepot, na ang problema ng bansa ay problema ng mamamayan at higit sa lahat, tayo ang naaapektuhan.
1: Yes.
0: Kaya yan mga kaibigan, ha, ang gusto natin pong ipaalam sapagkat mukhang desidido itong si Pujiki. Yan mga kaibigan, mukhang desidido, ha, na ito ay isulong sa United Nations Human Rights Committee nung siya ay magpahayag. Kaya nagagalit siya at sinasabi niya na pagpapakita raw ng kawalan ng seguridad, ha?
1: Yes.
0: Ang kasalukuyang administrasyon, ha? Sa pamagitan ng tinatawag na domestic style intimidation tactics.
1: Mm.
0: Yung pati mga dayuhan ay gustong patahimikin.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm.
0: Eh, dito lang siya dapat eh. Andito lang ang kapangyarihan niya. Ang ibang banyaga, meron silang sariling mga batas eh.
1: Mm.
0: Oh, kaya wala tayong karapatan na pigilan sila.
1: Hindi pwedeng magamit din sila laban sa politika ng basa, magamit sa politika.
0: Yes, may kanya-kanyang batas eh, di ba? At may kalayaan ang bawat bansa.
1: Yes.
0: O katulad natin, ang ipinagtatanggol natin dito ay ang ating soberenya. Bakit natin isusuko ang isang Pilipino?
1: Yes.
0: Sa dayuhan.
1: Mm-hmm.
0: Nang hindi man lamang sumailalim sa pagdinig sa ating sariling korte, maging local court, di ba?
1: Mm.
0: O anuman local court.
1: Yes.
0: Oh, eh bakit nating in a silver platter gustong dalhin sa dahig para lamang sinasabi na sa pampolitikang dahilan?
1: Yes.
0: Gusto nila na bago mag 2028 bagsak na ang mga Duterte di umano. Yan ang sinasabi ni Pujiki. Ha? Kaya buti pa daw ang mga dayuhan may concern sa kapwa natin Pilipino. Samantalang yung ating presidente raw ay tila wala. Yan ang sabi. Hindi po ako may sabi.
1: Nag-text
0: po yung ating texter. Ha? Mabuti pa nga, di ba? Kaya yun din ang ating sinasabi na hindi tayo kumikiling sa bawat panig. Mm-hmm. Ang ating tinitignan ay yung katwiran.
1: Yes.
0: Yung kung ito ba ay nasa tamang proseso, bakit hindi, di ba?
1: Mm. Unaanin ba ito sa ating saligang batas?
0: Oh, concern lang daw sa kapangyarihan yung texter. Okay. Oh, yan mga kaibigan ang sinasabi natin. Mm. Hindi po tayo pumapanig ha sa bawat o sa magkabilang panig, wala tayong pinapanigan. Yeah. Tayo tulad din ng ibang mga mamamahayag at bilang commentary tayo ng ating sariling opinion.
1: Personal opinion 'yan.
0: Oh, okay. Yan. Kaya yan po ay mahalaga, ha? Mahalaga sa ating lahat, yung ating mga pananaw, yung ating mga daing, yung ating mga dapat na ipatupad, na hindi na itutupad. Ha? Marami, mga pangako, na nananatiling pangako, ha? At yung sinasabi nga, hustisya para sa taong bayan. Kailangan malantad ang katotohanan, malantad ang mananagot, kung sino ang dapat managot.
1: Yes.
0: Nasa ganon, magkaroon ng hustisya ang taong bayan sapagkat salapi ng taong bayan ang kinurakot, di ba? Ang ninakaw.
1: Trilyones yan.
0: Yes, at hindi basta-basta. Samantalang marami tayong mga kababayan ang naghihirap. Marami tayong mga kababayan ang nagugutom.
1: Ilahod na.
0: Habang sila, pasasa sila mula sa salapi ng taong bayan. Pero meron tayong pag-uulat.
1: Yes. Mula kay kasama Romel Madrigal, 1.4 milyong halaga ng shabu na samsam sa dalawang high-value drug suspect na natimbog sa Batangas. Samang Romel.
2: Dalawang high-value drug suspect ang naresto ng Batangas Component City Police Station sa Sinugong Bypass Operation sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Kinilala ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebrahang ang mga suspect sa mga alias na Bogs at Bopak, kapwa residente ng Batangas City. Ayon sa pulisya, nahuli umano ang dalawa habang nagbibenta ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer kapalit ang 10,000 pisong bypass money dahilan upang agad silang arestuhin. Nakumpiska mula sa mga suspek ang 42 sasay ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na mahigit 209 na gramo at standard drug price na abot sa 1.4 milyon. Na-recover din ang bypass money, budol money at pera. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Batangas Police ang

0: nitong si Trillanes na inaapuyan ng mga makakaliwa. Oo, di ba? Eh kung kukunin nila yung data sa ating PNP, hindi naman ganun kalaki, halos ilan libo lang.
1: 6,000.
0: Oh, yung mga umaalma, yung pumapalag, di ba? Hindi mo pwedeng hindi pwedeng mawala sa isang operasyon yung tinatawag na collateral damage.
1: Yes.
0: Meron talaga, dahil meron talagang papalag, may lalaban.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya yan naman ang sinasabi ng ating pangulo eh, na kapag bubunot, unahan. Yes. Di ba? Oh, gusto niyo bang
1: mamatay?
0: O siyempre may pamilya din ng mga pulis.
1: Yes.
0: Ganyan ang pagmamalasakit ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga men in uniform. At si Pangulong Duterte halos dinoble ang sweldo ng ating mga men in uniform. Maging ito ay pulis o sundalo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Oh, pero sa ngayon, ang nakikita natin ay puro ayuda, ayuda na ginagawang tamad ang mga Pilipino sa halip na gawing productive.
1: Yes.
0: O ngayon, walang pumapasok na investor dahil nga kalat na sa buong mundo.
1: Mm.
0: Ang problema ng bansa ay korupsyon at peace and order.
1: Yes.
0: Sa iyong akala, Don Pepot, sinong investor ang maglalagay ng puhunan na hindi lang pera niya ang nakataya, kundi maging ang kanyang buhay o kanyang kaligtasan?
1: Yes. At
0: diba?
1: Hindi naman, dumagdag pa itong kaguluhan sa politika.
0: Kaya, yan ngayon ang problemang malaki ng ating bansa.
1: Yes.
0: Dumami ang mga nagugutom, kaya dumami din po ang kriminalidad. So, yung ating kapayapaan, yung katiwasayan ng bansa na dati-dati ay natamo na natin sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes.
0: Maraming mga nanay, maraming mga tatay ang natuwa dahil sa pag-alis ng kanilang mga mahal sa buhay, sa pagtatrabaho, sa kung ano man ang panatag sila dahil makababalik ng buhay.
1: Yes.
0: Oh, pero ngayon, eto na naman po tayo. Ha? Kaya, hindi lang pampolitika, pati ang katiwasayan, kapayapaan ng bansa, ay tila humuhulagpos sa kasalukuyang administrasyon.
1: Yes.
0: Yan. Mm. Kaya, mukhang hindi na ngayon malaman ng administrasyon kung ano at kung paano nila pipigilan ang mga kritiko. Dahil napupunan eh. Hindi lang tayo dito sa panloob, kundi maging sa panlabas ay nakakapunan na.
1: Yung mga political observers yung mga bansa eh.
0: Yes. At
1: nakikita nila.
0: At hindi lang yan, Don Pepot.
1: Yes.
0: Ha? Itong malaking kaso, itong kaso na maring isang pa ng United Nations. Na tila gustong pigilan.
1: Yes.
0: Oh, eh paano mo pipigilan? Paano mo utusang ibasura? Eh may mga nagsusulong na mga banyaga.
1: Yes.
0: Dahil nakikita nila na mali ang ginagawa ng ICC. Na tila nakikipagsabwatan, tila hindi.
1: Yes.
0: Sa mga ilang sa Marcos administration. Hindi natin sinasabi ng ating Pangulo ang siyang nakikialam.
1: Mm-hmm.
0: Maaring yung mga nasangkot, ha, nagalit sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga nasagasaan ng mga drug lords.
1: Yes.
0: Yung mga negosyanteng tuso. Mga negosyanteng mapagsamantala. Diba?
1: Yes.
0: O, yan ang maaring galit sa ating Pangulo, kaya maaring sila ang mga nagsusulong para pigilan ang anumang hakbang ng kasalukuyang ng mga tinatawag na lumalaban sa kasalukuyang administrasyon.
1: At masasagasaan din.

0: ganda ng mga interest.
1: Yes, oh, karamihan dyan yung mga... Eh, ngayon
0: lugi
1: nakita
0: sila.
1: Mo...
0: 6 taon silang
1: dating,
0: lugi.
1: Yung dating pinaghihinalaan na drug lord, inilagay as Yusek, si Mabilog.
0: Opo,
1: diba? Eh, hindi kaya si Espinosa, magtaka tayo kung si Espinosa ilagay din sa posisyon bilang Asek o Yusek. Oh, eh, nakakaano yun, diba? Nakakabaghan. Yeah. Mga testigo, sino ba ang mas may credibilidad? Yung 18 Marines na may mga ebidensya na nagpapahayag ng katotohanan na sila ay hinirang o ginawang tauhan ni Saldico.
0: Sila mismo ang involved sa operation
1: niya. Ay chairman ng Committee on Appropriation, sila ang pinagdi-deliver ng pera. Kaya mayroon silang personal na kaalaman sa mga pagdi-deliver ng salapi ng taong bayan sa mga ilang politiko.
0: Mm.
1: Kaya pala tahimik na tahimik ang Tulpo. Ha? Rapi Tulpo yata, ewan ko kung Erwin Tulpo rin o magkapatid na Tulpo.
0: Mm.
1: Pagdating sa usapin ng flood control, sinasabi na di umano eh. Ha? Ayon pa rin ito sa 18, tama ba ako, sa 18 ex-marine?
0: Dalawang army tsaka 16 na marine.
1: Oo, na mayroon din ang mga tulpong tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya pala tahimik sila pagdating sa issue ng flood control.
0: Yes.
1: Oh, kaya hindi ba mga mabunganga, mga radyo men yan, mga media yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero pagdating sa issue daw di umano ng flood control, napupunan ng ating mga kababayan na tila tahimik ang Tulpo.
0: Halos walang pumapansin doon sa former Marines eh. Sa dami ng mga payag nila. Sa
1: kaya nga, ayaw nila at gusto nilang bawiin yung liderato na ngayon ay hawak ni Senator Alan Peter Cayetano Ambit. Hindi po brief ha. Yun eh, ako lang ang kumanta nung hawak ko ang brief. Hawak ko ang brief. Oh, hindi rin po yung hawak ko ang beat log. Hawak ko ang beat log. Hindi rin po yun, ha? Oh, ang hawak niya ay kapangyarihan ngayon bilang Senate President. Nawala na po yung dating Senate President Tito Soto at mukhang may kakaharaping kaso at hindi lang yan. Ha? Yung tinatag indirect, ano ang kaso niya eh?
0: Contempt.
1: Indirect contempt. Mm. Pero tumanggap din siya, bukod dyan, tumanggap din siya di umano.
0: Mm.
1: Ng 5 maleta.
0: Ayon so, sa mga former Marines yan.
1: So, paldo rin. Ha? Ganon din si Lacson, paldo rin. Kaya, pilit nilang gustong ilihis yung katotohanan. Pinapaikot-ikot-ikot. Ha? Ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na wala namang sinasabi ang Senate President. Na parang sila naman ang magka-tandem. Bagamat hindi ibinakuha ni Rodante, Senator Rodante Marcoleta, yung gusto ng taong bayan na siya ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil si Senator Rodante Marcoleta ang masigasig sa pagtatanong. Ngunit, nakuha ito ni Pia Cayetano na isa ring abogada.
0: Yes.
1: Ah, na may na-pit para maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Tulad din ng kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano na isa ring abogado,
0: yes.
1: Ah, isang magaling na senador, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya sila ay akma o pit sa kanilang mga posisyon.
0: Mm-hmm.
1: Si Senator Marcoleta ay tila napunta sa Committee on Justice and Human Rights.
0: Human Rights, yes.
1: Oh, yan. Kaya maganda naman at tamang-tama sa kanila ang mga posisyon. Si Mark Villar nakuha yung committee ng finance na dati hawak ni senadora, dating senadora Grace Po. Grace Po, na ngayon ay sinasabi na dapat ipatawag. Dapat ipatawag si senadora, dating senadora Grace Po, maging si pangandaman na naging kalihim ng Department of Budget and Management.
0: Yung mga ginapatawag ng nakakang Senate ng Blue Ribbon
1: Kaya sa panang po, mga dapat, dapat talaga na sila ay ipatawag, sapagkat mahalaga ang kanilang mga tungkulin kung bakit nangyari itong malawakang korupsyon na hindi napuna ng ating Pangulo. Sapagkat sa bawat taon mayroon tinatawag na GAA,
0: yes,
1: na para maging constitutional yung ating budget.
0: Yes, national budget natin taon-taon yan.
1: Diba? Lumalaki, hindi niya napupuna. Ang hinahanap nila, ang inaakusahan nila, ang mga paninira nila sa ating Vice President Sara Duterte ay nagsimula sa 125 million Confidential and Intelligence Fund kumpara sa Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na 4.5 billion peso. Yeah. Kaya, hindi ba magtataka ang kahit sinong Pilipinong nag-iisip? Bakit lumawak ang korupsyon nang walang nagsasabi sa ating Pangulo?
0: Yes.
1: Asan yung kanyang intelligence fund? Na wala na ba yung intelligence? Ang natira na lang ay fund? Ganun ba yon? Diba? Oh, magkadugtong yan, intelligence fund. Ibig sabihin, meron pondo para sa intelihensya na magbibigay ng impormasyon sa Pangulo para alam niya kung ano nangyayari sa kanyang paligid at sa kanyang administrasyon. Oh,
0: wala na yung pondo, wala pa rin yung intelihensya, intelligence.
1: Ibig bagay sabihin, kung meron man ay puro bobo, puro nakatakip ang mata, puro bulag, puro bingi at puro pipi. Ganun ba ang mga nakatalaga sa paligid ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Oh, bakit ang lahat ng sama ay ikinukulapol lamang sa ating Vice President Sara Duterte? Hindi po nating ipinagtatanggol ang mga Duterte, kundi ang ating pong ipinagtatanggol ay yung pong katwiran, yung karapatan ng mga Duterte sa due process. Diba?
0: Yes.
1: Kaya pagka pinupuna ang kasalukuyang administrasyon, sasabihin, naku, maka Duterte, kampi sa mga Duterte. Hindi po yan. Ang titignan natin ay kung lahat ng ginagawa, kinikilos, sinasabi ay naayon sa batas.
0: Yes.
1: Sapagkat maliwanag naman po ang sinasabi ng batas. No one is above the law.
0: Yes.
1: Kahit pa ito ay presidente. Kaya kahit ang ating Pangulo ay walang karapatan, sabi nga, di ba? Na makialam pagdating sa sangay ng gobyerno na wala sa kanyang kapangyarihan.
0: So equal body sila.
1: Meron tayong Korte Suprema.
0: Yes.
1: Meron tayong batas. Ha? Oh, kaya ako'y naaawa din eh.
0: May constitutional crisis tayo pagka pinapatuloy na yung pangingilan sa bawat ahensya na
1: yan. Kaya naaawa din ako kay Senator Bato. Dahil biktima ito ng grave abuse of discretion. Pilit nilang gustong hulihin. Pilit nilang gustong ipadala sa dahig, sa ICC. Samantalang maliwanag naman, yung nangyari sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bakit gusto nilang ulitin pa? Alam naman nila na ito ay may mali na maaaring bumalandra sa kanila sa bandang huli.
0: Yes.
1: At nakatulad ngayon, ang United Nations ay kumikilos na, nagsasalita na ang mga dayuhan. Oh, hindi ba nila napupuna yun? Oh, kaya nakakatakot eh. Kaya itong sinasabi na pagsisimula ng pagdinig ng Senado sa Blue Ribbon Committee na ang iniintay ng taong bayan ay yung pagpapatawag at pagharap sa Senado ng 18 ex-Marines. Oh, yan ang iniintay po
0: yan
1: ng taong
0: yan
1: bayan
0: yan,
1: sapagkat yan ang magtutuldok sa mga kasinungalingan at katotohanan ang siyang dapat malantad.
0: Yes.
1: Dahil kanya-kanyang version eh. Pagdating sa version ng kabila, iba ang sinasabi. Sa version ng kabila, iba rin ang sinasabi.
0: Yes.
1: Nagkakagulo-gulo. Ha? Kaya hindi nating malaman kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Siyempre, pagdating sa kampo ni Matibag, kampo ni Remulla, kampo ni DOJ Secretary John Vic Remulla, siyempre, yung kanilang hanay ay kanilang pilit na palalabasin na yun ang tama. Nakalimutan nila na marami pa rin mamamayang Pilipino ang matatalino.
0: Yes.
1: Mga abogado, marami pa rin, ha, na nakakaintindi pagdating sa batas.
0: Yes.
1: Maaring malinlang ang maraming bilang ng mga mamamayan na walang alam sa batas na nagniniwala lamang sa mga napapakinggan. Diba? Pero yung mga nakakaintindi, katulad nila Attorney Topacio, Attorney Respicio, Attorney Bondok, Attorney Torreon,
0: yes,
1: Attorney Baligod, diba? Na siyang lumalabas na mga bayani, katulad din ng sinasabi na Brave 13 sa Senado na nanindigan para sa katotohanan. Oh, napilit sinusungkit dahil gusto nilang mabawi ang poder ng kapangyarihan ng Senado. Bakit? Sapagkat meron silang plano na con us, Constitutional Assembly, diyan pararaanin para mabigyan ng extension itong mga ilang kongresista, senador, ha, yung mga nasa posisyon, madadagdagan ng 3 taon ang kanilang walang kakwenta-kwentang paglilingkod. Diba? Na nakakarindi sa taong bayan.
0: Ayun sa informasyon ni
1: Ate Aileen. At ang ating Pangulo, eh, madadagdagan din ang panahon at tila gustong gawing Prime Minister.
0: Hanggang 2031.
1: Yan ay ayon sa pagbubunyag ni Senadora Amy Marcos na handang-handa na isulong ang CONAS. Tinatapos lamang nila at gusto lamang nilang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Diba?
0: Malaga sa Constituent Assembly, kontrolado mo yung magkabilang house.
1: Hindi nga nila kontrolado. Kaya
0: hindi.
1: Nagkakaproblema sila, kaya gusto nilang mabawi.
0: Yes.
1: Naghihintay sila na masungkit nila yung mga bumaliktad at yung mga iba, ha, baka may mas magandang i-offer. Sana, ha, manindigan itong Brave 13 na hinahangaan ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino sapagkat nagpakita ng kanilang paninindigan.
0: Eh, tapos sana. Ngayon, nalagay sa langan si Bato.
1: Yan, Don Pepot, meron din tayong 25 kongresista na tinatawag ding Brave 25. 25 kongresista na hindi nag-yes.
0: Yes.
1: Diba? Yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo. Kaya manindigan lamang tayo para sa bansa at para sa nakararaming bilang ng mamamayang Pilipino, yung karapatan natin na mga mamamayang Pilipino ang siyang dapat mamayani at siyang dapat masunod at hindi ang kagustuhan nitong mga ilan na nasa kapangyarihan dahil sila ay nasa posisyon. Nakalimutan ninyo na ang naglagay sa inyo sa posisyon ay taong bayan. Taong bayan din ang may karapatan na mag-alis sa inyo sa posisyon. Kaya sa 2028, hindi lamang basta mamamayang Pilipino ang nagsasabi. Maging ang ilang mga religious religious group, ha? INC, Kibuloy, ha? At iba pa.
0: Yes.
1: Eh nagsasabi na hindi iboboto ang sino mang bumoto ng yes para sa impeachment. Kaya hawakan na ninyong mabuti yung inyong mga nakurakot dahil baka hindi na kayo malagay sa posisyon ever. Diba? Mm-hmm. O dahil hanggang kaapu-apuan daw eh. Eh alam mo naman ang boto ng INC. Ano yan? Isa.
0: May one vote sila.
1: Oo, one vote sila. Pag sinabi ng pamunuan, eto ang ating iboboto. Kaya di ba pumupunta sila, nagsisilapit sila sa INC? Yung mga politiko, huwag mong sabihin, hindi sila dumadaan sa INC.
0: Eh, kaya nga kung totoo sinasabi ni Ate Amy, sa informasyon sinasabi niya, eh isang dahilan kung bakit eh. Sapagkat naramdaman nila, mukhang pag dumating talagang eleksyon, mukhang tagilid sila eh. So sa mga katuloy, ginakalik station na lang.
1: Ayun na nga, kaya nga.
0: Kaya nga,
1: nakahanda na raw ang CONAS.
0: Yes.
1: Handang-handa na ang CONAS. Ha? Maging yan sinasabi nila na si Martin Romualdez, dating speaker, ini-interrogate na, tinatanong na, ha? At hinahanapan na ng mga tinatawag na mga ebidensya. Eh, pero ano pa bang ebidensya? Mga ari-arian na hindi natin masukat, maisip. Paano sila nagkaroon ng ganyang karami, kalaking mga properties, ari-arian?
0: Sa mga sal-in nila.
1: At hindi lamang dito sa lokal. Ha? Maging sa ibang bansa ay marami rin silang mga ari-arian.
0: Yes.
1: O saan nila pinagkukuha ang mga salapi? O kung ibabatay lang natin sa sweldo o kung meron man silang negosyo, hindi sila kikita ng ganyang karami at kalaking salapi para makabili ng mga ari-arian at iba pang mga bagay katulad ng mga transportasyon, eroplano, mga mamahaling mga kotse, sasakyan, di ba?
0: Yes.
1: Pero tayo ay merong commercial, isang paalala, at sa ating pagbabalik ay sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono na inyong tatawagan para sa Martes na yan, ano ha? Pero parang gusto na natin mag-live Lunes pa lang, di ba? So, yan po mga kaibigan, ha? At pakiusap po ng inyong lingkod, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
0: Yes.
1: Maraming salamat!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Thank you. lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: 86. Or go to the website rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
6: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
5: Of course. Are you ready?
6: Yes.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ulitin ko lamang po ang ating pakiusap sa ating mga kababayan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating bansa. At puro ICC. Puro ICC, ha? Alam na wala namang jurisdiction na ang ICC sa Pilipinas. Bakit ipinagpipilitan? Ha? Nangyari na ang nangyari na isagawa na nila na naipadala kahit alam nila na may nilabag sila sa ating saligang batas ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kaya maging itong si Netanyahu, ha, ay gusto pong ipasda, mag-iimbestiga sa nangyaring putukan sa Senado. Bobo ba ang tambayan? Ay nakuogag na sekretary ng DOJ. Bida-bida, tauhan mo under sa'yo ang MBI. PNP ang under sa ating DILG.
2: Yes. Ang MBI sa DOJ po. Mula naman kay Ma'am Rosalinda Villariza, nagpadala siya ng Zay. Say lang.
0: Sabi nilang gam na pula kahit hindi sila iboto, may maleta na daw sila. Tita Carmen, hawak po nila ang bet ni Comelec Chairman George Garcia kahit hindi sila iboto ng mga tao. Iyan ang isa pa rin. Sa 2028, dapat wala na si Garcia. Dapat maglagay tayo ng isang neutral na hahawak ng ating Comelec.
2: Impeachment lang ang paraan eh. Mula naman kay Sir On Two Heads, United Nations po, 100% push and shutdown po ng ICC sa The Hague. Now connect po yan sa anti-humanitarian, injustice, political bribery, corruption at marami pang iba.
0: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Meron ng kaso na impeachment. Dalawa na ang nagsampa ng kasong impeachment labang kay Comelec Chairman Garcia. Kaya dapat, ano yan eh?
2: Sa Kongreso.
0: Dapat
2: initiate na.
0: Umpisa na. Sabi nilang gam na pula. Pero hindi nila yan. Hanggang mapipigil nila yan, pipigil nila yan. Dahil alam nila na hindi na sila makakaupo eh. Puro sila ICC, Tita Carmen. Hindi ba nila alam kung gaano kalaki ang binabayad nila sa ICC? Kahit baon na tayo sa utang, dollar ang binabayad natin sa ICC. Hindi Philippine money. Buti kung tumanggap sila ng play money ni NBI matibag. O nga, dulyar. Kung totoo ha, kung totoo, hindi natin alam kung gaano katotoo yung balita na yan na nagbabayad sa ICC. Kaya pilit nilang hinuhold. Diba? Si dating Pangulong Duterte. Dahil yun ang kanilang alas eh, para magpatuloy silang tumatanggap ng pera. Kaya tama yung sinasabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na ang ICC

0: di umano ay corrupt na entity, di ba?
1: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, sa ICC parang wala nang motion for reconsideration o appellate court. Kaya talo ang accused eh. Di tulad ng Philippine court, pwede tayo hanggang sa Supreme Court mag-apila.
0: Eh, kaya nga doon nila dinala eh. Di ba? Dahil dito, maraming matatalino rin. Di ba? Sige. Sabi ni Menchime, ang dami ng problema ng Pilipinas. Sobrang gatong pa, Castro. Nakakahiya ka talaga.
1: Sabi naman ni Ma'am Virginia Manyala, good day po, Ma'am and Sir. Tama po kayo. Maluwag ang drugs ngayon.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, wala ba kayong napansin sa Secretary Bida ng DOJ pag nagsalita at palaging nakangiti, hawag siya kay Katsupoy. Eh, Katsupoy naman. Eh, kasi purong naman talaga mga komedyante, di ba?
1: Basa. Sabi ni Fernando Claros, si Tulpo, maingay lang sa relasyon na mag-asawa na OFW kaysa usapin ng mga anomalya ng flood control.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, nagtuturoan kung sino ang aaresto kay Senator Bato, ang PNP, MBI, kasi natatakot sila pag alis sa pwesto ni BBM, tsak babalikan sila ni Senator Bato. Kaya nga, inihahanda na yung konase para yung sinasabi na dagdag ni na termino tatlong taon. Tatlong taon na dagdag termino. Ayan. Yan ang sabi ni Senadora Amy Marcos. Yes. Parang walang nalilingit kay Senadora Amy Marcos. Mm-hmm. Parang may tenga siya sa Malacanang yes.
1: Eh, People's Initiative dati, siya ka nang unang naging ngayon.
0: Oo.
1: Wala naman kasi Fernando Claros, pag po natin kalilimutan ang trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan, Flood Control Fund, PhilHealth, Gold Bullion, and Program Fund, at marami pang iba.
0: Sabi ni J.R. Gadi, good morning, Tita Carmen at Kuya James. Ginugulo nyo ang Senate. Gusto nyo ibalik si Senate President Soto kasi ayaw nyo na maimbestiga ng flood control. Kasi daming makakasuhan dyan, pati boss nyo dama dyan. Kaya huwag na tayong magbulahan. Yan ang totoo.
1: Mula kay Sir Vince Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and James, Tita, kayo opinionated at relevant lang ang issue. Di naman kayo hard-hitting na broadcaster na kaya nagbubuwis ng buhay. Kayo more on current issue, hindi naman na may personal kayo.
0: Opo. Sabi ni Ed Melissa, gusto ba talaga ni Marcos na tumaas sa survey? Bakit andyan pa si Castro? Di ba mayroong survey na mayroon akong napanood na video na high na raw sa survey ang ating pangulo.
1: Number one na. Dahil sa mga
0: ayuda. Pag sinabing hi, di ba yun yung sumising hot o kaya umiinom ng coke?
1: Hindi hi sa sorbet.
0: Ano ba yan? Ako, Diyos ko naman. Sana naman magtino na tayo. Sige.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, sino kaya itong isang sekretary na naulat ng isang vlogger na nakita sa loob ng Malacanang na gumagamit ng droga? Just asking.
0: Sino nga ba yun? Maraming sinasabi. Meron sinasabi. Di umano ha. Sabi, dating finance secretary, ngayon executive secretary na. Diba? Meron din nagsasabi na isa ring secretary.
1: Baka si Ate Amy, alam yun. Siya nakakalap.
0: Baka naman pwedeng sabihin mo, Senadora, para hindi naghuhula ang mga Pilipino, nanghuhula po kami, di ba? Kawawa naman yung mapagdidiskutaan na hulaan na hindi naman pala siya. Sige. Sabi ni Jesus Baloto, magandang buhay, Tita Carmen Ignacio at Kuya James Gojo at sa buong DCRJ 810 AM at sa buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat.
1: Morning, Kuya
0: Jess Baloto.
1: Wala naman kay Sir Alex Martinez. Good morning po sa inyong dalawa. Solid po sa programa ninyong dalawa. Thank you po.
0: Sabi ni Angelita Magsalin, good day po. Black blockbuster pag natuloy ang investigasyon sa flood control. Eh, yan naman talagang inaantabayanan ng taong bayan eh.
1: Senator Pia,
0: yan ang yung gusto ng taong bayan na marinig. Umpisa na. Yes. Hindi kami interesado sa impeachment eh. Bakit? Eh, wala naman maidadagdag na nabuti sa ating bansa. Diba? Hindi naman mawawala yung tinatawag na pamumulitika. Nandiyan pa rin eh. Yung corruption. Nandiyan pa rin. Diba? Kaya ang mahalaga, kahit pa paano, matutultugan ang tinatawag na corruption kung malalantad yung mga nasa likod ng corruption.
1: Yes. Yung mga sangkot,
0: mga pangalan na sangkot sa corruption. Yun ang iniintayin ng taong bayan. Dahil ang bilis po ng panahon. Yung 2020, eh hindi tayo maiinip. Ha? Kaya dapat malaman na ng taong bayan kung sino-sino yung mga sangkot sa corruption. Yung mga district representative, yung mga party list representative, naituro pa lang si Franz Castro, eh, nakakuha rin pala ito, di umano, di ba? Pero, di ba ito dapat makulong na? Bakit hanggang ngayon nakakalaya pa?
1: Under appeal pa sila sa Supreme Court.
0: Eh, bakit yung mga malaya at wala pa namang tinatawag na conviction o hindi pa convicted? Eh, siyang gusto ninyong ipasok, di ba? O, samantalang itong conviction,

0: lahat tumanggap ng maleta? O yung sinasabi na 3 million o 20 million cash? Baka tapos eh, merong 3 million dagdag sa MOOE, di ba? At mayroong 150 million di umano na project yung tinatawag na FRL.
1: Four diba? Letter rebus.
0: O yan, mga kaibigan.
1: Dagdag na tatlong taong termino, di umano ngayon na
0: sa kung magkakaroon ng CONAS. Eh, hindi na papayagan ng tao yan, baka hindi na sila makaabot dyan. Sige. Oras na magsimula at nahayag ang katotohanan, eh baka hindi na sila umabot sa CONAS. Tumutol na ang taong bayan. Sige.
1: Lalaman kayo, Ma'am Gudina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Si Bida, tumitira din yan. Nakita yung laging ngumangata, laging nanggigigil.
0: Eh, kaya nga, bide. Pabida po, pabida. Oh, sige. Sabi ni Angelito Magsalin, magbabago ba buhay natin? Kumaimpeach si Vice President Sara, tama ka dyan, Angelito Magsalin. Sabi ni Romeo Sunga, lahat halos ang abogado ng gobyernong niwi. Sino ba yung abogadong niwi? Nagbobulahan tulad ni Soldian Berberabe. Sayang ang babaeng ito. Sa ngalan ng salapi, ibinenta ang dignidad di tulad ni dating Soldian Guevara. Tama. Alam niyang mali. Alam niyang mali. Asan na? Kaya umalis siya. Yan ang tunay. At iniingatan ng kanyang dignidad. Mabuhay ka, Soldier. Alam niya mali.
1: Kasi nun, sabi niya, wala jurisdiction ng ICC.
0: Nung pa kasi sinabi niya, ano pa lang siya nun eh, di ba?
1: DOJ.
0: Nung sinabi niya na. O ngayon, pinaninindigan niya lang yung kanyang sinabi.
1: Sabi ni Sir Ben, magsambol, good day, M. Ma'am, palakasan lang at pusip-sip sa nakaupo.
0: Sabi ni Angel Per, magandang morning, Tita, Sir James. Opo, maraming hindi boboto ng mga religious organizations sa mga bumoto ng impeachment kay Vice President Sara. Kaya lang may sabi-sabi na wala ng eleksyon sa 2028. Baka isulong ng administration BBM ang tsa-tsa. Huwag po tayong papayag, mga kababayan. Sobra na ang pagmamalupit ng gobyernong ito. Eh, kanila kongreso eh. Pero meron tayong senado eh.
1: Yan ang hindi nila medyo...
0: Kaya nga gusto nilang makuha, mabawi ang liderato ng senado. Dahil alam nila na baka hindi sila palusutin ng senado.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, nagmamayari pala ng house and lot sa Amerika mag-asawang matibag. Totoo ba ito?
0: Yes, sinasabi. Di umano, hindi ko lang alam. Nabasa ko lang yan eh. 1.2 million.
1: Dollar.
0: Oh.
1: Ayon po yan sa mga balita
0: lang. Balita lang yan. Hindi natin alam kung gaano katotoo. Alam naman ninyo na maraming balita. Hindi na nga natin. Nalilito na nga tayo. Hindi natin malaman. Ano ba totoo? Diba?
1: Kaya natin alam kung totoo, hindi yun.
0: Sa Pinas, ibang batas. Aresto muna bago kaso. Ang tanong, makapagpiansa kaya si Senator Bato? Wala pa po, hindi pa natin dapat problemahin yun kung pwede makapagpiansa o hindi. Wala pa eh. Ano ikakaso nila kay Bato?
1: At saka kung sa ICC nakabase, habang buhay po ang ano nun. Kaya walang dyan sa'yo. Masa naman kaya... Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Ayon sa Soldien, fugitive daw si Senator Bato sa lahat ng nangyayari. Kautusan yan ng Pangulo.
0: Sabi ni Banjulin de Salisa, nagsalita na yung spokesman ng Senate kaya matanggal si Tuta ay dahil sa walang masyadong kaalaman sa batas. Gaya ng nangyaring gulo sa Senado, hindi alam kung paano gagawin sa warrant of arrest ng ICC. Eh, hindi pwedeng hindi alam kung anong gagawin. Ano lang yan, isa-isang tabi. Ngayon, kung talagang gusto ninyo, ha, dalin ninyo sa local court, dalin sa korte, at pabayaan korte natin ang magdesisyon. Kaya nga sinasabi ng Rome Statute, kung hindi kaya ng ating korte, o kaya wala tayong korte dahil nasa panahon tayo ng digmaan. Eh meron po tayong korte.

0: working court. Mga
1: yes.
0: malakas, umaaksyon, di ba? Mm. O, nakita nyo ang ating Associate Justice Leonen. Agad-agad nakapagbigay ng paliwanag para hindi nalilito ang taong bayan.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Lichen Up, sinabi ni Liza na hindi siya takot sa INC because meron daw siyang AFP at PNP. Piling ni Liza, super powerful na siya. Sagad sa buto talaga.
0: Ano naman ang magagawa ng AFP, PNP kung buong taong bayan na ang tumitindig at lumalaban?
1: Dapat apolitical sila, mga neutral sila.
0: Dapat hindi ka nagsasalita ng ganun ng ating First Lady. Dapat ano siya eh, sa likod lang siya ng ating Pangulo. Diba? Tell una, wala ka namang posisyon eh. Ano yung puproteksyonan mo? Wala ka namang posisyon. Isa kang may bahay lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nga First Lady ka eh. Diba? Yun ba ang nagsabi ba nun ng ating First Lady? Hindi naman ako naniniwala na sasabi ng ating First Lady.
1: Yan ang comment ni Ma'am Lichen Up. Yeah.
0: Abogada yan eh. Diba abogada ang ating First Lady?
1: Malamang, baka naman hindi niya...
0: Baka hindi naman si First Lady ang nagsabi nun. Sabi ni si Teresa Tacruz Agling, good morning, Tita Carmen Sardin. Mag-hi lang ako sa Lunes na ako makapapanood na busy. Andito ako ngayon sa Bali, Indonesia. Wow, enjoy.
1: Wow.
0: Enjoy, Teresita Cruz Agiling. Yeah.
1: Mula kay Ma'am Iko, Pipa. Ano to? Aura Briguela for President 2028.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, bakit nag-resign yung Secretary General ng Senado? May alam din siya sa delay in tactics ni Pinky sa investigasyon sa flood control scam. Ayaw madamay. Kaya nagbitiw. Siguro, di ba?
1: Sabi naman ni Ma'am Mercedes Reyes, Brave 13 sa pamumuno ni Speaker Alan Cayetano, tunugan nyo na po yan. Panindigan nyo na po yan. Plano pong 3 years extension ni BBM.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, stop impeachment trial for Vice President Sara Flood Control Ghost Project. Ang corrupt official umpisa nang ipatawag nyo. Kaya nga eh, nagpupumilit silang makasungkit. Baka mag-offer sila ng mas malaki. Ha? Sinabi naman nung Senadora Camille Villar na mas Judas pa kay Judas. Diba? Ang babaligtad. Manindigan na kayo. Total na andyan na kayong 13. Magiging bayani kayo sa mata ng taong bayan kung patuloy kayong maninindigan para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Bakit natin bibigyan pa ng pagkakataon, di ba? Na 3 taon kung ang taong bayan ay ayaw na. Bakit papalitan ang sistema ng ating eleksyon, di ba? Sa pamagitan ng CONAS. Pagpapalit ang ating saligang batas.
1: Yes.
0: Hindi napapanahon.
1: Dapat mga economic provisions kung talagang gagalawin nila sa
0: ating batas. At hindi napapanahon. Yes. Dahil magulo ang bansa.
1: Magdududahan ang taon yan.
0: Pagdududahan. Kaya medyo sino ba yung political advisor at strategist ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Parang mali-mali ang itinuturo eh. Di ba? Tignan mo, sa halip na dumami ang susuporta sa ating kasalukuyang administrasyon, nawawala eh. Dahil mali yung kanilang mga ipinatutupad na sistema, parang iniipit nila ang taong bayan.
1: Yes.
0: Kaya tuloy, nagwawala.
1: Mula ka Sir Orto Hedge, totoo po o Marites, napapalitan ni Eric Sylvester si Cayetano.
0: Si Eric Sylvester? Ano ba yan? Ano na ba to?
1: May payag kasi siya, si Erwin. Sinasabi niya na pag, dahil nga si Bato nga, hindi makakaboto ngayon.
0: May mga nagsasabi, Don Pepo, si Win Gatchalian.
1: 12-11 malapit na eh.
0: Mayroong nagsasabi, Win Gatchalian. Pero tumanggi naman
1: sinasabi, Win
0: si Win Gatchalian. At saka ako, hindi rin ako sang-ayon kay Win Gatchalian na maging Senate President. Dahil alam naman natin, yung sinasabi na di umano, di ba? Mayroong illegal na mining ang kanyang ama. Mayroong reclamation na halos puro lihis sa batas, di ba?
1: Yes.
0: Ang kanilang mga negosyo, nagsimula sila ang kanyang ama bilang plastic king. Oh, dahil nag-i-smuggle ng resin, plastic, na ginagamit ay resin. Oh, sige.
1: Wala naman kay Mercedes Reyes, maraming tumututol sa CONAS.
0: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Itong gobyerno ito mas binibigyan ng halaga. Paghanap kay Senator Bato kesa kay Saldico na sangkot sa flood control anomaly. Oo nga, Saldico. Atong Ang, Bantag. Oh, bakit hindi yan mag-deploy kayo ng 20,000 forces PNP, di ba? Oh, para hanapin yung mga yan.
1: Yes. BBC na yung mga polis niyan, 225,000 full blast kay Bato lang. 20 million reward pa sa ulo si ano, ha?
0: Eh, pero meron din balita eh. Mga MNLF ang nagbabantay naman.
1: Hindi na.
0: Kay Bato. Di nating alam eh, nalilito po ang taong bayan eh. Ano ba ang ano? Oh, sige. Emita Bahonda, nakalimutan ni BBM na si Senator Bato ay dating Scout Ranger. Pag napunta yan sa bundok ng Mindanao, parang bulalang na mawawala yung mga tabatso na MBI, di yan makakaakyat sa bundok. Tama na. Eh, nakita mo na, sa laki ng katawan ni Senator Bato, ang bilis tumakbo. Hindi nila nahuli sa hagdanan, nadapa na, hindi pa nila nahuli.
1: Yes, sa edad niya na yun, ha? Lakas pa rin. Wala naman kay Sir Jola Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Langgap ng Pula, hindi ba pwede naiipo ng Korte Suprema si Vice President Sara? Kasi parang wala tayong presidente. Kung sino-sino na lang ang naguutos, walang pakialam si BBM. Huwag tanungin si BBM. Sabihin niya, wala siyang alam. Hindi pwedeng walang alam ang presidente. Dahil ikaw ang sisisihin ng taong bayan eh.
1: Yes.
0: Yung tinatawag na command responsibility,
1: yes,
0: nasa balikat mo yan.
1: Wala naman kaya Sir Angelito Magsalin, pati ibang bansa, halata ng gobyerno natin eh, puro political harassment na ginagawa sa mga Duterte.
0: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po, isa PMA graduate na taga Mindanao. Oo nga, inisnab at hindi ka namayan si BBM sa graduation ng PMA batch 2026, nilampasan eh. Ang kinamayan si Gibo, di ba? O bakit na nilampasan ang ating Pangulo? O di ba? O yun nga, baka hindi niya napansin.
1: Nalito lang.
0: Oo, baka hindi niya napansin. Maliit eh. Sindiit ko yata. Sige.
1: Sabi si Jaime Samuel Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, pag may hearing ba ang Kongreso at Senado, libre bang merienda dyan? Pondo ba ang bayan ang ginagastos dyan? Pwede bang ordinary Pilipino manood sa hearing nila at makalibre ba lang merienda?
0: Ay, hindi ka libre. Sila lang.
1: Sila lang ang libre.
0: Nanonood, wala.
1: Sariling kain ka.
0: Nakapanood na kami dun sa impeachment ni Corona eh. Wala. Nagtagal namin nakaupo doon. Kasama ko pa si Nicole. No? Nakaupo lang kami.
1: Sila lang kumakain doon.
0: Sila lang kumakain. Oh. Sarap ng kain. Ngayon gusto mo, kung may mabait, dadaling ka doon sa ano ba yan, sa parang kantina sa loob ng ano.
1: May kantina.
0: Oh, doon. Si ano ba yon, yung Via Maribad. Ano ba yun? Basta doon may kantina.
1: Nagastos ka sa
0: rin. Dukot ka sa bulsa mo. Si Lacson, ang dating takas sa batas sa double murder case, Bobby Dacer at Corbito. Hindi ko nababasahin. Tapos silang limang gag na sumuko daw. Dapat si Senator Bato. Di ba totoo naman eh? Di ba nagtago si Lacson?
1: San taon halos?
0: Nang manalo si Noy-Noy yata dumabas.
1: Kaya bumalik.
0: Para ding si ano yan, si Tulianis eh, nakakulong nang manalo si Noy-Noy, pinalabas.
1: Yes. Di ba? Amnesty.
0: Natandaan ko eh, nang bitbitin sa sinturera, sabi, di umano, ngayon meron pang nasasabi, kaya daw nakatakot pang Nakatakot pang ilong. Nung isa. Sa takot. Hindi natin, baka may nag-aanimusal eh. Sige.
1: Sabi ni Ma'am, listen up. Mapapatanong ka talaga. Minsan ha, sabi niya, kung totoong may God, bakit nanay ang mga devil dyan sa Pilipinas? Sobrang nakakaawa ng mga Duterte.
0: Alam niyo po,
1: may Diyos po tayo at manalangin tayo sa ating
0: Diyos. Kumikilos yan in His mysterious way.
1: Yes.
0: At sa tamang panahon. Mm. Pinababayaan muna tayo. Sinusubok muna kung gaano tayo katatag manindigan ng mga mamamayang Pilipino. Kung gaano tayo katatag na ipagtanggol ang ating karapatan na naayon sa batas.
1: Yes.
0: Yan po ang Diyos.
1: Mm.
0: May sumusubok ka. Sumusubok po yan. Sinusubukan tayo yung lahat.
1: Yes.
0: Oh, nasabi kasi niya, kailangan mabuhay tayo sa tama. Eh, ang daming nabubuhay sa hindi tama eh.
1: Mm.
0: Oh, tinitignan niya.
1: Tama natin.
0: Oh, ngayon, kung yung mga tama, patuloy na maninindigan, o kayo maliligtas, sabi. Di ba ganon?
1: Yes.
0: Pastor?
1: Opo, opo.
0: Sige.
1: Tula kay Sir Jesus Dennis Almujano, shout out to Chantal and Gal Gadot, superwoman ng buhay ko.
0: Hey. Naku, talaga naman ha. Ang galing naman yan ha. O sige, si Dennis yan ha. Di Angelito ang magsaring pati ibang bansa. Nabasa na. Sabi ni Romeo Sunga, adik nga madam, baka trip lang ni Coca. Ano ba yung, sino ba yung Coca na? Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Oh.
1: Sabi si Fernando Claros, ang Judas ba para lang sa maghuhuda sa The Great 13? Bakit? Hindi pa ba sa buong 23, Senator?
0: Eh, hindi ba lahat ng sangkot sa kurap, mga Hudas? Hindi ba hinudas ang taong bayan? O, hindi ba? O, hinudas ang taong bayan eh. O,
1: yes.
0: Sabi ng Malacanang, maganda daw ang ating ekonomiya. Ang dollar ay going 62. Naku po, $2 ang growth rate, 2%. Eh di wow. 62 na ba ang dollar natin? Wow.
1: Nung huli, 61.75 na eh.
0: Naku.
1: Pa 62 na nga.
0: Eh lalong tumataas ang bilin habang tumataas ang dollar, tumataas yes. din po ang ating
1: lahat po yan,
0: inflation.
1: Oh. Mula kay Ma'am Ena Gray, bakit po ang hirap hanapin ang programa ninyo? Halos 40 minutes na bago pa lumabas. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Naku, parang pinapahirapan din tayo. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir
1: James. Sa YouTube, Ma'am Bena, pwede rin po.
0: Pag may hearing ba, Kongreso at Senado, libre ba? Ah, nabasa mo na yan. Ito. Hindi po. Sa Lunes, kabandido, kita-kits tayo. Happy weekend. Oh, sige. Sabi niya lang, gam na pula, Tita Carmen, pwede bang buksan ng mga senador yung box? Baka kasi ilusot na naman nila, may laman yung box kahit wala, mga nakalagay lang yan. Listahan ng maleta. Ah, yung box ng BIR.
1: Sa trial po, sa trial. Baka
0: na hindi pwedeng yan. Buksan. Di ba, naka-ano eh, naka-tape.
1: Nakasilpa.
0: Hindi naman naka-kandado, kundi may pirma na pagka inalis mo yun,
1: mabubuking.
0: Oo.
1: Sa trial po, baka request nilang buksan yan.
0: Eh kung hindi buksan, paano ngayon?
1: Yun ang paglatalunan nila doon. Kasi mukhang sabi ng prosecutors.
0: Bawal talaga nila. Yan eh. Bawal.
1: Nga eh. Mula naman kasi Fernando Claros, pati sa United Nations, nagigising na sa totoong nangyayari dito sa bayan natin. Mabuhay ang United Nations.
0: Eh, prosigido yung Hapon eh.
1: Mm.
0: Dahil, eh, human rights ano yata siya eh, no?
1: Yes.
0: Oh. Sabi ni Emmy Tabahonda, ang mga umuusig kay Senator Bato ay dating inuusig din ng batas. Si Dilima, si Lacson, si Trililing. O nga, di ba? Tama naman. O,
1: sabi naman ni...
0: Sige, ha? Sige.
1: Sabi naman ng Evangeline De Salisa, nagsalita ni spokesman ng Senate, kaya natanggal si Tuta ay dahil wala siya masyadong kaalaman sa batas. Gaya na nangyaring gulo sa Senado, hindi alam kung paano gagawin sa warrant of arrest ng ICC.
0: Eh, nauna nga silang umalis eh, di ba? Naunang umalis sila, yung mga, ng mga minority ngayon, umalis sila agad, naiwan nga sila dahil nag-uusap pa, di ba? Nagkukumbin sila dahil yata yung tungkol sa ano ba yan, may pinag-uusapan.
1: Tsaka yung inaantay niya yung pagdating natin kasi of impeachment.
0: Oh, yan, yung inaantay. Eh, dumating naman yung dumating article naman. Of impeachment eh. Oh, sige, basa.
1: Mula naman po kay Sir Rick Orasyon, paano yan, BBM, ang Geneva bombshell sa UN, nagpile ng corruption sa Marcos administration. Karma talaga. Ang sabi ni PRD, there's a time of reckoning and now it's happening.
0: Yes, hindi lamang sa Marcos admin, maging sa ICC. O, sinampahan silang dalawa ng kaso. O, ICC, dahil isa rin corrupt daw ang ICC. Di umano ay yung kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. O, corrupt daw ang ICC. O, hindi ba, yung base dun sa binulgar ng 18 na ex-marine, di ba?
1: Yes.
0: Na tila tumanggap sa pamagitan ni Trillanes eh. Di ba? O, at ano pa, libre hotel, libre pagkain, libre lahat, di ba?
1: Kaya sa Blue Ribbon Committee, mayalaman natin.
0: All yan. Expenses paid, yung mga dating mga o yung mga nagpunta rito na ICC. Kaya isang corrupt di umano na court itong ICC. Yeah. Okay, wala na tayong oras.
1: Time. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa inyo. Salamat na kami, ang panin ko James Gojo. Lagi mong sabi natin piling gawin ang mabuti at tama. God bless us all.
0: Okay, at ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Happy weekend sa lahat. Sana maging masaya ang inyong weekend. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Neil Nunes. The U.S. Secretary of State Marco Rubio has described Cuba as a threat to national security and says the likelihood of a negotiated peaceful settlement is not high. But he said Washington was ready if the leadership in Havana had a change of heart. President Trump has said he'll be sending 5,000 U.S. troops to Poland. Earlier this month, Washington said it was pulling thousands of troops out of Germany amid a widening rift over the war against Iran. A Congolese hospital treating Ebola patients has been set alight by an angry crowd trying to retrieve the body of someone infected. At least 6 patients escaped, 3 have Ebola. A Turkish court has ordered the suspension of the current leader of the main opposition party, Özgür Özel. The CHP has faced numerous accusations that it says are politically motivated. Meta has settled the first of several lawsuits brought by U.S. school districts alleging social media platforms have fueled a youth mental health crisis. At least 10 people have been killed in a shooting on a farm in the north of Honduras, where rival gangs are fighting for control of palm oil plantations. The Minister of Security has promised to track down those responsible. Police have arrested the parents of 2 young French boys found abandoned and in tears on a Portuguese roadside. The 3- and 5-year-olds were reportedly blindfolded by the adults, who told them they were playing a game before driving away. Tourism officials on the Italian island of Stromboli have criticized police for stopping a party attended by Mick Jagger, saying the island should support events that boost its economy and international profile. Police cited local rules banning music on Wednesdays. BBC World News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot
8: at betrayal of public trust. Sa ilalim ng Resolution Number 39 ng Rules of Procedure and Impeachment Trial, si Duterte binigyan ng non-extendable period na 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng kanyang pleading sa impeachment case at aatasan na humarap sa Senado upon notice. Ang prosecution naman ay maaaring maghain ng kanilang tugon.